0: pagpangalan sa Ginoo? Matay na unsa naman tao ning Pilipinas, oy. Napay isa karon ha. Napay isa karon nga issue, very important issue bay. Ako kayong ko salamat ni Tubit Chiang ko. No? Nga isa mga higala nga maisugon sa diha amagud siya na makakuha pa magud siya mga higala ko ano kay at least dili magud siya identified as DDS or mga Duterte inclined representatives or congressman. Pasalamat ta mga higala ni Tubit Chiang. Kung ano man, kabalo ka unsay gi-question karon, na i-budget karon sa House of Representatives mga kaigsuunan, dili gusto nila Swansing nga ibutyag. No? Dili nila gusto nga mapublikar, dili nila gusto nga maisgutan in public mga kaigsuunan. Ngano man? No? Ngano man? Grabe ni mga. Bay, mauhangyo ko ninyo, be? Lain-lain matanong yung distrito ba? No? Kaysa ng inyong kongresista diha, pulihin na ninyo karong 28. No? Pwede na ito usabon ni Pilipinas? Mausab man ni Pilipinas o mag-usab tag politiko? Tinood na bay? No? Kung mag... Kana mga... paano ba yan, no? Yung mga... ginapadaog man gunin nyo? Gawas aning abante kay... Oh, manikadaog pero nangilog maniglingkuranan?
1: Ay!
0: No? Pwede ba? Tama na kay halos tanan lugar eh ilado ang mga apelyido nga sa una pa wa pa ta mataho mga higala na ana sila. No? Wa pa ta mga higala gipanganak sa kalibutan sila na nagdumala ilan ang pamilya karon ila lang gipasapasahan unsa day ning pagdumala day mga higala sa Pilipinas manamana?
1: Pinawa.
0: Ha? Tama na. Kani bitong nahitabo sa Pilipinas karon? Kuan man gyapon eh. Resulta man sa ingana nga sistema mga igsuon. Di ba? Ngano na daog mas Marcos, ilado mas Marcos. Ngano na daog mas Marcos ni abin pagyud ang mga Duterte, no? Dili na ko ipakita sa inyo mga igala nga ako adyo ko pilion sa komentaryo. May sayop man gyud ang mga Duterte ani nga portion may igala. Nganong nakigubad sila ani? Tinuod man gyud na mga katropa. Kaya walang unta nigi ubanan, walang unta nigi duyugan, walang unta nigi unitim, di man yun ni kadaog.
1: Pinawa!
0: Huwag mo maluoy sa itong nasod karon mga kaigsuunan. Grabe, giho. Murata mga higalag ka ng niwa, kuan ba? Niwang na kaayo. O tao pa ning nasod ba? Daot na kaayo. No? Kuan na, bukog na. Kalansay na. Nipis na, isan lang kabukwati, may galawa ka pirma ning nasod ba?
1: Ayaw!
0: Mayingon sila, panahon ni BBM, piskay ko ng ekonomiya. Kabalo mo pilay dala ron, 61 bay? Masa magkapiskay sa ekonomiya, ana? Asa man tanin yung dapat niya porsyon niya ang kumbinsihon, ana, bay? Panahon ko ng BBM, may gala. Tag-20 rang bugas. Asa man makapalit ba na ikos palingki karon? Kamang tagapalingki na minaron, ay tag-20 riyawa. Basika nagtahop diya, may gala, tag-25 kilo. Tapilan tiki-tiki diya. Dili itong tiki-tiki sa bata, no? Na may tiki-tiki nga para sa baboy. Pila! Harap-harapan tayong winawalang hiya!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Makaguol, makasubo lang ba, no? Nga? Ang rally, di na mo effect. Di naman, effect yung rally ron, tinuod lang. Wala na. No? Gano'n man, nangan, huwag ka kabantay sa Malacanang, gamayang rally, putso na dayog barbed wire, uy, magkasuod ba'y? Bisag hangin. Diba? Kabante ka sa Malacanang, gamay reaction sa tao, putsog barbed wire. Likayan na ginila kay basig inyong kuninitan si Marcos, itambog ninyo mga igalasa. No? Di bang kundi mo na, bisag kung saon mo, samot nagkalagot ang tao, muna mo yun ko nga, ayaw na mo si panghilabot na, matagbaw na sila si panghilabot ng Duterte, nga naman, tuwa naman to, ilan naman itong ipapriso. No, undangan na nila mga kaigsuunan. Kaya kung bisan kaning baha, kay ba, di ba si Auntie Claire, wa man kay mo epekto. Kung ihang kuan. Sunod adlaw na pud mo, birada na pud ni. Ang flood control na pud sa mga Duterte sa Duterte administration ang iyang hilabtan. Pero di man ko na ikalimod mga igal, naa mo ko na sa data. Bisan pag moingon tag gikawat na nila. Bisan pag moingon na may galag, moingon tag sa panahon ni Digong siguro katunga rin at dapat sa project. Pero di man pud nga nakadako ug ang pundo. 500 billion. Ikumpara ni mo mga higala, dining ka BBM, nga wa pa gani kahuman, 1.2 trillion flood control alone. No? Ay, dili man si BBM naghimo ana. Ah, dili si BBM, sige. Na pinakadako nga pangutana mga igala, pangutana ni Edga, ni Irise mga kaigsunan. Okay, dili nato bakasadon si BBM. Sige, granting di nato bakasadon si BBM mga igala. Pero nganong nakalusot niya ang General Appropriations Act nga daghang insertion sa liba siya nga klase sa pagka-presidente, tanga siya nga klase sa pagka-presidente. Ha? Nga na ba? Di ba? 2025 mga igala nga budget. Nga gina-question karon mga igala diha sa Korte Suprema. Ang iyang constitutionality gumikan kay kani nga budget ang pinakasinalaula nga budget. Kini nga budget mga igala, diri nimo makita nga ang insertion mas dako pa sa original nga plano. History. Akong i-relay ang pangutana ni Irise mga igala, nganong nakalusot ni? Kisa may pakasadoon ninyo si Ramos? Sumalangit na wa? No? Patay naman to. Kisa may pakasadoon ninyo si Donald Trump? Wingon ta karon, dilini, walay labot si BBM ana kay ang mga nagkuana na, mga kongresman, mga kongresista, mga bagagnaong. O sige, tinood, tinood na. Pero ang pangutana, di ba dahil mo agas presidente mga igala ang pundong, nganong nilusot mangyapon lagi? It's either duha ra na kabutang, it's either tanga siya nga klase nga presidente or kauban siya sa kawat. Diba? E nga na rana. Pura na mga, di rana paingon, duha ra. It's either tanga ka nga klase nga pagka-presidente, inutil ka nga klase sa pagka-presidente, usa pa. Incompetent ka nga klase sa pagka-presidente. Or pabuang-buang ra ka pero kauban di ay mo sa kawat. Kahibaw di ay ka nga imong agaw sigig panghilabot. Di ba? Kay kadumdum mo sa giingon ni Tiangco, ni Tubi Tiangco nga nag-meeting sila, naa si BBM, naa si Salde, naa si Martin. Nga niingon ko na si BBM, Salde, Martin. Ilang gusto, ilang bahay ba ang gusto niyo sa Forbes Park na bilhin? Wala akong nagagawang proyekto dahil kinukuha niyo ang pera. Ang pangutana. Kung presidente ka, nganong imong gipasagdan nga ang ato ang mahitabo mga kaigsuunan? No? Nganong imong gi-allow nga ang ato ang mahitabo? Kung tinuod ang ingon ni Tubi Tiangco, kay bawo man dai kang kawatan na si Salde o si Martin. Di ba? Ganong imong gitugutan, ganong imong gipasagdan? Sulod kunos duha ka tuig mga igala? 22-23, no? No? Og tinuod na. No? Unsa may tawag nimo ana gi? Imong gikonsente. Imong gitugtan. So tabla ray kauban kanila. Oh. Oh, di ay ni mga igala nga si Abante nangita ni BP Sara. Kaya iya sang distrito, puno man sa flood control, pero galutaw. So gisagpa siya sa realidad, pasangin lang pang Ginoo. No? Kung pareha palang unta sa una bitaw mga igala nga ang tanan kasukan sa Ginoo maigog kilat. Murag, nag-aso-aso na siguro ng Pilipinas, karumbay. No? Lagi? Imagina kung ang tanan mga igala, nakalapas mga igala, sobra na yun. Gabi na yun kang mangtas kaayo. Sa Pilipinang, mangtas na yun. Di na magwanta. Maigog kilat, mga igsoon. No? Di ba kani mga igala, murag fireworks niya itong kawanangan. Ay, Alas 8:12, ay sa mughawa di ha. Natay 802 di ha ka mga viewers sa YouTube. Ay sa mughawa, muginhawa lang ko. Kadali, magagatropa. Kadali lang yun, mga 5 minutes lang. Pagtibla sa mong kape niya, unya ay lang mong hawa. Alas 8:12 na, mga katropa, kinikuras na ito ganinyo sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggang siging gasiyok nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Marte akong di-maintain. Maayo kaayo siya. Gamit jud mo Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscovery niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.

0: Bullseye.
1: Alas 8:23 na naapa mo diha. O oh, wa nang uban, wa nakaagwanta. Naapa ko diri ha. Wa na gani ko. Nangapira gani ko mga katropa og Santon Gold Coffee Mix mga kaigsoon na timplar ako. No? Anyway, may buntag sa atong mga katropa bago lang naka-tune in, bago lang mga igala nakalili diri sa atong FB, sa atong live og sa atong mga igala sa YouTube. Good morning, Attorney Emmanuel Mahipos partner. Good morning.
2: Good morning.
1: Schedule good partner ha. Kaya magka-addo kag Asunsyon. Hapit gyud diri stagom partner kay paimnon gyud kag kape. Okay, gimingaw ko sa imo ha. Ako partner sa una. Arnel Rabanes. Buntag diha ngay, well floor masaudling. Randy Ran Santisas. Sino pa? Si SP Bueno, Alan Ligutom, Biyang Bana, Binanggang Bana, si Alan Ligutom, LGO Sambuanga, Sibugay, Arti Lim, Enteng Carpio, Lila Sueco, Montesa Franjo. Alas 8:24 na mga higala ang takna sa atuang pagpanag-uban-uban. Mabito na ako muhangyo ko ba, mga katropa, no? Kanang inyong mga kongresista karon, no? Nakatabang ba? Ha? Nahimo ba mga higala? Tagak na po yung microphone doon. No? Nahimo bang mapuslanon mga higala ang ilang pagka-kongresman, kongreswoman sa inyong mga distrito? Unsa ba'y naabot nga serbisyo sa inyo, mga kaigsunan? Kaya kung wala man ugaling ba'y, unya sa kapila ka panahon ang ilang apelido mo ay nang hahod, no? Ang ilang apelido may gala nagpuli-puli na lang gikan samahan paingon sa anak paingon sa uyuan paingon na pud may gala slain na pud nga henerasyon nagbalik-balik na lang baga kaigsoonan yang atong kahimtang maulang gihapon hinumdumi kini baga kaigsoonan no nga sumala sa atong konstitusyon mga katropa no nga ang tanang gahom no sovereignty resides in the people and all the government authority emanates from us. Gikan sa atuang katawhan. Inya magpailad rata sige. Usay makaingon ta dili na sa laas politiko ngano man bisag kawatan sila mao daog manggihapon. Kay di man jud kumutuo may galag budaog sila nga sila ra gabutar sa ilang kaugalingon. No? Di ba dyan kumutuo mga higala nga mudaog na sila nga ang dahilan ilarang pamilya. Na dyan mga tao nga nibutar. Kani daog man. Oh. Kani mga party list na to. Mga katropa. Wa mo nasayangan ani. Ha? Naay pundo ang sweldo ani mga higala equivalent sa usa ka magbabalaod. Naay pundo ni makuha baga kay igsuonan. Pero unsay gipadaog nato nga mga kongresista? Unsay gipadaog nato nga mga party list? Katong mga NPA nga mga party list. Katong mga komunista mga higala nga mga party list. Tanawa ning party list karon mga higala ni Ridon. Saro Bicol. Unsa may gitrabaho ron? Mura na siya may galag spokesperson sa kaligot-got niya kang Sara Duterte. Maura! Anhara nagtuyok-tuyok. Makaingon bitaw ko mga higala nga. Wa na to na mapansin kayo sa una ng mga party list system ba? Munang gipuli-pulihan na lang ta mga higala mga way mga puangod nga mga igo ramulingko diha mga igsoon. Basta lang makasweldo, makapangawat lang solve na. Di man lang mga higala makapanday, balaod nga makatabang sa, sa atong kinabuhi mga higala Pilipino. Pulihin na siguro ninyo na. Kapanalitan. Kana mga higalang, ilang mga gunag katungod. Sige, wate problema na. Katungod man na, pero bisang pag ilang katungod, naman saan mo yung katungod? Ang sumayin yung katungod, butang ta. Kanang mamamayang liberal ni Dilima. Katungod na nila, dili. Apparently, ilan ang katungod mga higala. Kunya, giuyunan na, naristro na sila sa Comelec. So, okay na siya, mga kaigsuunan. Pero naamantay, kuan diha? No, naman tayo pwedeng iatbang anak mga kaigsoonan. Unsa man, ang inyong katungod sa gmubutar. Problema kay mo daog man. Nganong ni daog man? Gibutaran man. Na. Di ba? So pag-abot ka ron mga higala na kalingkod, naghasik na po ng lagim. Anara na siya mga kaigsoonan. Okay. Kung ato mga higalang may isgutan, pras ka ng mamamayang liberal. Ito, huwag ako yung mga higalay, pasturyahon, may pag-agwanta partilis na lang. Uski sa mga sektora, mga higalang, girepresentahan ni mamamayang liberal. Oh, duha man gud ni sa party list na ay national, log nagrepresent mga igalag mga nagkadaiyang kuan yun, napoy sektoral. Oh, mga katropa, no? Ari na lang ta sa agwanta. Maliso gani ko kining agwanta mga igala, daganan ko naman lang yun.
0: Ay,
1: di ba? Kaysa naman lang mga igala. Mga party list. Nga ang tumong may gala gub-on ang gobyerno pero anhat ra pud yakuha sa gobyerno may gala kwarta mura ra gigisa may gala sa kaugalingong mantika ang atong gobyerno kinsa mga igalay nag nahimong source of revenue mga higala sa gobyerno kinsa man asa may tinubdan sa incomes gobyerno buhis sa tao
2: bullseye
1: income nimo income nako mihoras uban pa mga balay duno nato mga higala tao gyapon.
2: Bullseye!
1: Unya, ang kwarta gamiton, i hatag dito mga igala sa ha? Mga party list, mga igsoon niya, ang tumong o tinguha, gub-on ang demokrasya.
2: Bullseye!
1: Awaragod na sila karon, no? Kung kaniad to mga igala, mga maikay na musinggit against Marcos, karon gumikan lang kay Common ang ilang enemy. Si Sara mga igala, ilang amo, ilang gidutan. Oh, pagkasunod ani may galak kaguliyang nasad. Oh, man ni nakasamok sa atong nasod. Ni mga tawhanan ni pwede pa lang ni mga igala o pwede pa lang ni pangdiliton, diliton na lang. Pero dili man ni man mga katropa, that is not how it works. Mga kaigsuunan. Ha? Ano man naog pamangguna? Huwa butari, di butaran manguna to. Nakawawa yung Duterte Youth Party List, di ba? Oh. Well, nakadaog man to. Pinakadaghan to nakuha nga boto, mga igala. Okay, pangpetisyonan. Uyaw lagi. Umiyak daw si Sindania nga gi-drawing iyang nagasuko si ana. Mga katropa nga gi-drawing siya nya nahiwi. Nganong ihiwi buto kaayo ra sobra ra buto nga pagka-drawing. Mura na mag-letter L dapat gi wara kaayo ko ana. Mga katropa, no? Para kayo hiwi, apod, giana lang gamay. Giel, mampod. Yesod, maaydong gibuhat ninyo. Magkaigsuunan. Grace City Call, morning, Sir Arnel. Shoutouts to Galapulapo City, Cebu. Tagaming Lanilia, South Cebu. Watching in Smart TV from Malabuyok, South Cebu. Salamat, ha?
2: Thank you!
1: Basta-basta yun, ha? Smart TV, good. May Globe TV, niya. Oh, good morning, Merlinda Almoralde. Almorade. Jodilin Rocamora, maying buntag. Magdalena Sahulga, maying buntag. Oh, si Daryl Kutara, Nadit Sabareta, Iram BPS, good morning. May magpangapi.
2: Good morning.
1: Si Padayon Vlog.
2: Good morning.
1: Anali Lara, Tony Lisera, Bibi Girl, maying buntag. Yung Baho, from Bugo, Bugo Maria. Sikihor, exciting.
2: Good morning.
1: Buntag, may buntag na sa mga taga Sikihor. Desiderio Matidios, maying buntag katropang Arnel, bisag unsao nila gukod. Sa ni Sara nga si Sara unya sila ray kawatan. Sige. Enteng Carpio, Leila Suico, Montesa Franjo, maing buntag. All right, mga kaigsoonan, balik ta. Sa tong pagbanag-banag direta sa dugang panato mga igalag baga isgutanan ari sa ta mga katropa sa balikan nato ang baha. Kagahapon, matod pa ni PBBM baga igsoon nga ang statistics kuno sa ulan 50 mga higala ka Olympic size swimming pool. 50 ba to? 50 mil. Ang natagak mga higala o ang tubig ba? Ang sukod sa tubig nga naanha may galas Manila. Mga katropa, kanang Manila bay since time immemorial ginabaha yun na. Ngayon man saya pa lang daang topographical and geographical location nga Sharon no below sea level low lying area although naay mga area nga taas ang elevation karon gipuy anog daghang tao sa una baha una na yun na No, di na naimo ikakurat, baunan magyo na sila. No, kay mga lulaing areas ba? No. Ang pangutan na, Manggod, okay ra kung baunan ni, unya, way kwartang gipagawas. Okay ra kung baunan ni, mga higala, unya, wala gipunduhan. No? Walay flood control project, walay funds, may higala gihatag para sa ila. Okay ra na. Makaingon ka, ay, maupo diya in town, kay, wa man ni, dapat diri na ay, kuan ni diri, pero, wala man. No. So dapat gipunduhan niya kay naamay na kong pundo. Nga mas pinakadako nga mga pundo may gala kaysa nakalabay nga mga administrasyon nga nung managi makuan. So guys, gutan karon ni PBBM nga daghan lagyo kayo kuno ang tubig. No? Murag 50 mil man 5 mil, 50 mil. Kabuok mga higala nga Olympic size swimming pool. Ingana daw mga higala ang kuan, no? Ingana ang volume of water nga nadawatan sa Manila mga higala sa nakalabay nga simana gumikan sa habagat o pagdaot sa panahon. Karon, matod pa ni PBBM, naapay isa nga problema, basura. So, ana napunta? Simang napunta, Simang, no? Simang napunta baga kaigsunan. Alingita napunta laing ikatapal na to para mawa ang flood control. Ngita na sata, basura na sata. Agani, ana pa si Tore nga, doon na kunoy 200 mga higala nga ilang nadakpan nga galabay kuno basura. Kabalo ka o sa daotan, ane? Kay maghimo na sada silang senaryo, nga ka na mga tao galabay basura, mayon na sada sila, mga DDS pala to. Hinunong aha, kining administrasyon, bright ni. Bright ni siya mga higala when it comes to pagpangitag pwedeng mapasanginlan aron nga di lang yun mapaingon sa ilang blame. Bright sila ni. Diba? Si Lisa, insensitive kayo ang asawa mga higala sa presidente. Nagpost og sabbatical, birthday sabbatical kuno. Oh. Suko sila. Matod pa ni Auntie Claire mga higala, ang purpose sa post, it was meant to, appreciate life. Appreciate life all you want, but be sensitive. Nga naman, kung private ka lang, nobody will care. Nobody cares, ma'am. Pero kay asawa ka sa presidente, og ang Pilipino naglutaw sa baha, while ikaw, you are in communion with the mother nature. Kunya, muingon bagyo ka, stay dry and well. Mura ni mo gisungog ang mga tao, katagaduhan na ang sige naglangoy-langoy sa baha, mga higala. Samantala, ikaw dito ng selfie, no makeup, no color, no. Samanto, no hair color, no heels. Pero wala tayong problema diyan. Ano man, you can afford. Wala man tayong problema diyan. You know what's the problem? It's the timing. Mura, gaya po na kang Auntie Claire, mga baho ba? Baho. Timing, tayo sa miming. You can flex all you want. May problema na. Birthday ko ni mo, you deserve that. Deserve mo yan, girl. Pero, please, ayaw ipon itunong. Can you have some a little bit of delicadeza? No? A little bit of delicadeza? Nga, ay, tama dahil, no? Pwede man tamo post, ani? Pinakasayon ng example. Duna ko'y utang ni Mugab. Karon gisingil ko ni mo niya, muingon ko, wa ko'y kwarta, wa pa ko'y kwarta, di pa ko kabaya din. O niya kay, sunod adlaw, nakita ba ko ni mong nag-post nga, tuwa man siya Pearl Farm sa Samal? Mau ba na, no? Pearl Farm man ano? Tuwa man lagi si CSM lagi sa Pearl Farm. Nagguan man niya, nag-sunbaiting pa. Nga na yung mga tapad nga, duha nga mga bibot nga, mga long-legged kaayo. Nga, pilang Pearl Farm, mahal ba yung Pearl Farm? So, ikaw karon nga, gibalibaran ta ka, wak kumubayad, kaya mo ingon ko sunod na, kaya pa ko'y kwarta ron, makita ni mo nga, ingon mo'y kwarta, nga ano man lagi ni? Ga-enjoy man lagi ni? Nga, gapos, butang nga pag inakog, ATM, at the moment. Ano ba siya na ako, no?
0: Oh.
1: Butangan pag yung pizza. So, siyempre ikaw, may mga kag... Grabe naman sa kawan, abay, puangod eh. Malagot yung ka. So, mausad nang gibati sa mga Pilipino. When the wife of the president, the first lady, o, ba't eh, pakialaman ang mag-birthday siya, pwede ganito na siya mag-birthday.
0: Pinawa!
1: Really? What labot ano eh? Tinood mo na, iyan man ang kinabuhi. No? Pero, na pero. Kung tinood ka mga higala nga, kung nagmahal pa ba kas Pilipino ba, kung you care, bisag gamay man lang, makabaton siguro kag delikadisa nga, yes, ako man yung katungod, no? Ako man yung katungod magguan, bisag magbuot o magpicture, bisag magtuwad ka magpicture, wajoy, magbuot ni mo. No? Pero, una-unaon sa nakong tarong be, kay basi unyag ma-offend ang mga Pilipino, na naglutaw in towns baha, ah, sunod na lang ni, kanang ma-okay na ang tanan. I will just keep it for myself. Kining ako ang mga picture, no? Ako, mga igala, dagang kong mga ipanglakaw-lakaw nga, igot na lang, igot ako mo picture. Wala dagang post, no? Pinili na lang yun ang posting. Ano man? Amo mo po na, batasan ko mga 30, mga 40 ho na ron. Igot mag picture niya, way post-post. Mupost, katubag yung karaan ng picture pagka binuang. No? Wala gipangayo sa mga Pilipino nga mahimo kang pareha nila, mapobre sa ka, mulangoy sa ka sa baha. Di na mo gipangayo sa mga Pilipino. But a little bit of sensitivity, at least makita nga nakighiusa kanila. Pakighiusa bagod na. Nga ikaw naa sa baha, naa sa nindot nga lugar, naa ka sa, you are in communion with the nature. You are with your birthday sabbatical. No hair color, no makeup, no heels, and whatever the abubot of life. Wa ka ana. No? And here you are saying to the Filipino people, stay safe and dry. Unya ka to nakabasa mo, nayabag naman siguro siya. Unsa bay pagka-dry na to aning di na maganini mauga-uga ning atong sampot na sigig kabasa. Diba? So, kung sa may pamaagi, unta, nga, at least man lang, you can sympathize with them. Dalira. Ayaw sa i-post. Just keep it for yourself. Kung gusto ka, ipaprint, ipatarpulin, ibutang sa inyo ang Malacanang, tanawa. Ayaw na ipangalandakan sa Libog Pilipinas nga, stay safe and dry. Ikaw, kay naaman ka dito, you are with the nature kuno. Ya yeah, mga tao ga tuwa dito nakig kumbati in town mga higala sa baha. Nangahadlok sa leptospirosis, di ba? Na ikaw karon magpo duwa mo'y mga delikadesa. Mo na klaro istorya. Oh. Unya ang bana po presidente man unta. Siya na wa jud ka istorya anang imong budlat. Gasigala na inyong mga mata dias Malacanang. Wa jud ka istorya gyud. Nga wa gyud naka istorya mga ano, di pwede mo istorya kini mga dato mga higala, di man ni maminaw sa mga pobre. Oh, kini nga tong programa kita ra masay magpinawinaway ani mga pareha man ta mga pobre gud, pero kana sila, pero una-unao nila di gyud na sila mapresidente, di gyud na sila maabot ng Malacanang may galabag, way pobre. No, una-una ani nyo kamo mga kongresista, way pobre, asa man mo manaog. Kaya kana mga dato pananitan Andres Tagum, pananlitan mga higala, asa man gyud ninyo, asa man gyud mo nakautang og buot o kaha nahimong rason nganong nanaog mo sa inyong mga posisyon. This is for all ha, para ni tanan. Oh, sabisan asa man mga lokal ka pangamhanan, tungod ba sa imong silingan nga dato, tungod ba sa silingan nimo nga negosyante nga dato? No, kay panahong eleksyon taga ani mo nag 2000, di man mo dawat mo na man nga 2000 sa man dublihon ko na, hatag ko na sa imo balik. Dugangan ko ba nag 1 million unsa man? Asa man gyud mo nakaut? Asa man gyud? Ngadto sa mga pobre. Oh, ngadto sa mga kabos. No? Kini nga tong kapobrehon mo biya gini mga higala ilang puhunan para mo gawas ang pondo, para na farm to market, para na mga poverty alleviation, para na ayuda. Ang ayuda gamiton na nila mga higala. E politika pa. Ang kunon pag yun nilang ilaha.
0: Pinawa!
1: Diba? Samantala, kami nga kita nga gabayan og buhis. Kita mga higala, all of us are taxpayers. Tama na, mga kaigsunan. No, kay inherent power sa atong estado nga ibuhis, buhisan kita. Munang, in one way or another, nagabayad yung kagbuhis. Lahi lang sa ato ang mga working, gumikan kay na adyo'y klaro nga income tax minus 5,000 ang buwan. Pero 5,000 masiguro ako. Kalimutan mo na, kuy tanaw-tanaw, kay magsakit akong buot. Ano yung masakit akong buot, mga higala? Ni 5,000, di ko kadawat sa gobyerno nga naman. May trabaho man ka. Ano man naman, anong mga ayo man ka. Ano kayo trabaho? Diba? Katong mga kaigsunan natin taong nagnegosyo, ginagmay man, maligyag bag, mamaligyag unsa na lang, mga higala, mga abubots diya sa social media. At doon, pabayron, mga higala, tax. Bayad. Wa jud itaw naghasol-hasol sa gobyerno nang ninginabuhi ra gyud. Pabayaron o sige bayad ta way kosmod kay gobyerno ne. Ato ni mga iyahan ang kahom. Karon mga higala pag atong panahon sa pandemic, ang mga middle income earner mga higala mo iluoy. Ngano man? Ay di man mo pwede mo dawat ngano man, may trabaho man mo. Oh, kisa ra may makadawat, poorest of the poor. But pasabot mga higala ang kapobrehon kapital nila. Pag-ayo mga kaigsunan. Kapital nila. Una, may ngong ko ninyo mga kaigsunan. Ay magpalipat kay kining gobyerno puno sa dula nga lipat-lipat. Pusay! Awaron o. Unsa na po'y pasangin lang ni BBM? Basura! O, sige daw, paliwag daw ko ng basura ka.
2: XFM Katropa!
0: Ay, lamig sa kape. Ay, lang katotohanan ay talagang napakarami ang tubig na bumabagsak ngayon. Compared sa natin kung...
1: O, muna yung kunyag hapon ha. Sumpay na sa katong giingon niya nga, grabe kadaghan sa tubig. Di gyud makaya kuno mga higala. Kining project sa gobyerno mga higala. Gamitan sa nisiyag pilosopiya. Dili na man ni pwede science lang tanan. No, di man ni pwede mga higala nga abisan science mga higala is embedded with the philosophy. Nga imong i-anticipate daan mga igsoon nga posible gyud kadaghan tubig. Well, wa tay mahimo kung force majeure mga kaigsuunan, pero kung tingali mga higala na anticipate lang nga Kabalukas, Manila, mga higala nga galutaw o na-unload na daan nga, ingatura nga mga projects Ginoo ko na ay mga suyop-suyop kunuhay mga higala nila nga mga unsa na suyopon unya ibalik rapod sa tubig unya to ang tubig musod rapod balik mga higala sa community na unsa. Ha? Ayaw ka balaka, Brad Arnel, bisan noon sa ang ayuda nga ihatag namo dawaton namo na kay buhis na man nato pero ang pasalig ni Bangag puro na butbut. Oh. Wala problema. Kami nga gabuhis, mga higala. Kanan man taga buhis ba? Akong pasabot nga ni. Tanan taga buhis. Ang pobre mga higala ang mga kaigsoonan nato nga way income. Bisa pagway income ni mubuhis gyapon ka sa unsa man pamaagi mupalit kag produkto na may buhis na manadaan no bisag unsa mga higala commodity imong paliton may buhis man siya mga kaigsuonan karon lahi lang yun ning naka income kay dubli-dubli imong buhis yani ha kung naa kay trabaho for example mga middle income earner ka gawas nga sa imong sweldo kuhaan gyud na siya no let us say mo sweldo kag 50 mga igsuon kuhaan gyud na sa gobyerno. Niya mo yung kadaku, alay na mong sweldo, na mong sweldo kang 50. Sinood lang mga higala, iyanap man lang yung sweldo. Makaingon ka, may pamanog akong sweldo, 12 ra. Di pa man kukuhaan sa gobyerno og dako. 20 anak, may pamanog sweldo na ako. Di pa man pakialaman sa gobyerno. Pero mong sweldo kang dako-dako, mga higala, sa kuya, kuhaan yun ka. Kuhaan, subuhis na. Income tax, mga kaigsuunan. Palit kang sakyanan kaya maka-afford man ka. Na ay excise tax ang sakyanan. No? Na-excise ka sa sakyanan. Palit ka na. Kisa'y pabayaron na ang katubang na maligyang sakyanan.

0: Nakalong islib. Napahina pa'y may gala mo gura gitila pagbaka. Naka black shoes. Naka pick up. Kuya, wag purma. Ay, dato naman kabay. Manan mo anak, manday ng mga amigo na to. Dato naman kabay. Ikaw po daw niya kahibaw nga one bar na lang imong gasol, ang imong krudo. Dato in town. Ikaw rin ginasayod sa imong kalisod. Imong kapitos. Mga kaigsunan. Pero panahon ting ayuda, makilabot. No, makilabot. Ano, purus of the poor, deka, matawag deka purus of the poor, nga nagsakyanan, magka. Mumanay, kuan, mga igala. Okay, atong padayonon, yan na. Si BBM atong padayonon, gumikan daw sa kadaghang ulan. Sabi na yun, ang mga tubig karon mga igala, nag-level up na. Plus, nabagay plus, sige Mr. President, go ahead.
1: Sapat dahil lang katotohanan ay talagang napakarami ang tubig na bumabagsak ngayon compared sa mga nakaraan na taon. Kaya kailangan tignan natin kung sapat ang volume na kaya ng mga bomba natin para ilabas ang tubig. Siyempre ang nakikita natin problema number one, yung basura ulit. Kasi kaya yan ang tinignan natin. Okay naman, malakas naman yung mga bomba natin, umaandar naman silang lahat. Pero ang nagiging problema
0: pa rin. Ano si BBM, kusog man daw mo suyop ang atong mga bomba. Kamu, lain na magyunaho na, ha? Ha? Lain magyunaho na, ha?
2: I talk to my...
0: Lain na magyunaho na. Ingon si BBM, kusog daw mo suyop ang bomba. Kusog mo suyop og tubig, may gala, ilabay pa ingon dito sa Pasig River. Gikan sa kalsada, ilabay dito niya, mo overflow to, mo balik na saan siguro na. Saan mo na? Kusog man daw mo suyop. Sige daw, Mr. President. Kusog man ka mo suyop, Mr. President. Sige daw. Para yun.
1: Yung pagpasok ng basura.
0: Kusog daw mo suyop ang mga bumbag tubig. Ang problema kay daghang tagbasura. Dami talagang basura. Totoo yan, Mr. President. Dami talagang basura. At number one na basura na very, recyclable. Di nabubulok. Ngunit napakabulok. Alam nyo bang ibig kong sabihin? Nasabtan ba rin yung gusto na ko ipasabot, Megala? Meron tayong klase ng basura. Ang basura mo, niyo? Biodegradable, non-biodegradable. Nabubulok at di nabubulok. Unya, natay ginaingon, Megala, based sa Republic Act 9003, no? Ecological Solid Waste Management. Doon natay residual o recyclable. Kining recyclable mo ni magamit na to usab. Gikan sa pagka kanang mga butilya, no? Gikan sa game na nimo giodnat, pwede nimo mahimo mga igalang buhatangan og suka. Mga sukang nakuratan. Komo naman to pinakurat, no? Suka nga na nervyos. Sumunay mga recyclable. Pero naapatay isa ka klase sa basura mga higala nga hindi nabubulok, nire-recycle, pero pinakabulok. Unsa man ang klase nga basura sa Pilipinas nga maoy dahilan mga higala sa tanan nga kalisod sa mga Pilipino. Kabalo mo unsa klase nga basura? Politiko!
2: I talk to my...
0: Muna yung mga pahirap, may galas nung kinabuhi. Bato-bato sa langit ang maigo, unta, mabukulan ka. Huwag dili ka pahirap sa kinabuhi sa mga isig ka Pilipino, well and good to you. Maayo kaayo. Very good kaayo ka. Huwag dili ka pahirap sa kinabuhi sa mga Pilipino. Pero kawatan ka nga klase, mga galas politika, politiko. Kuya gaba ni mo. Mayra ba kay manulti mga igala? Panahon, diskurso at tubangan sa tao, gihigog mata mo, no? Babi. Pag-abot mga igala sa opisina, kisa nung nadya, ina nga, wala si mayor kay, samok mga tawa na. Ay, nata ninyo.
3: Bullseye!
0: Alas 8:53, sige Mr. President, para yun. Kaya basura magudaw dahilan. Niya nahiwi lagi na siya. Anong nahiwi mo na? Kanyang naong ni Mr. President, anong mura man na siya ganang hupong? No?

0: Namantay. Diyan lang ko. Eh, pwede ba na ako ipatanaw ni Ralph kung sa'yo may buhaton, ani? Naunsa naman ang atong president, inigsuyop, asa man sad paingon ang tubig, dito na gyapon sa river, mag-asa paingon na. Mauna siguro nang ingon niya na meron tayong magagawa. Kapag umulan, iipunin natin ang tubig. Mauna ni, no? Pasabot niya mga higa. Mauna siguro na. Pag umulan, ang tubig, iipunin natin, maghimo na lang siguro tag ice water, mga higa, lagikan sa baha. Sige, padayon. Kaya basura, ganyan ang problema. Padayon, Mr. President.
1: Ayon ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura. At yan, ginagawang compost, ginagawang paso na organic. At saka, tapos yung, pero yung iba, kailangan talagang itapon sa landfill. Kaya yun, ang kailangan nating ayusin talaga. Yung hindi natin, kahit na maganda ang ating pumping station, kahit na malakas ang ating mga bomba, kapag nandyan pa rin, hindi pa pumapasok pa rin yung basura, siyempre ang efficiency niyan bababa, hindi na masyado magandang takbo. Kaya yan ang kailangan natin ayusin ngayon. Sa because of climate change, because of the increase in volume of rainfall that has been coming and has been coming to the Philippines and will come in the future, we are installing additional pumping stations, and those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13.
2: Yes, 13
1: additional pumping stations, which we should have in place by the end of this year or the end of the beginning of next year. Most of them should be in place already. But again, that does not solve our problem with garbage. And so that is why we are here trying to find ways to dispose of the garbage in a environmentally friendly way. That's why they are creating compost. None of the organic waste goes to waste, as it were. Lahat ng organic waste nagagamit. It is all of the other inorganic waste that is being thrown into our systems. Yan ang dyan tayo nakakaproblema. Ang biro nga nila is that kung kukunin mo lahat ng lumalabas na basura, pwede kang magbuo ng bahay. Dahil merong mga kitchen sink, may mattress tayong nakita, may kung ano-ano yung mga tinatapon sa ano. Kaya kailangan talagang, kailangan natin tugunan.
0: Sala maguna sa mga Duterte? Sala maguna sa mga Duterte, Mr. President? Sala na. Kasalanan niya ng Duterte administration. Kasalanan ni Digong yan. Sabihin mo kay Auntie Claire. Para sabihin niya rin pagka-Lunes na ang basura talaga. Yung matusturi nga, nado 200 nga nakpan. May nabuda sila nga, ang mga ano pala yun, mga DDS yun. Yan, natapaingon. Ako, expected, you need to expect the worst, mga higala, labi na sa tigbamabas, Malacanang. Hindi ka maka-expect, mga higala, maayong pulong. Sige, ito lang, pangaway, sige, away. Bisag si, kuan, Irise, nag-exercise, mga higala, sa iyang political right. Kasaban kay, sa may gusto ka mahimong spokesperson sa Malacanang. Pinakangilingig ni, mga katropa. Sige, padayon.
1: And that's what we are trying to attend to now with our waste to energy programs, which as I am sure you have heard, the Department of Energy is already starting to auction. So nagbibid na sila tungkol dun sa waste to energy project. Mas medyo mabilis naman yan. At yung waste to energy, it should be, as long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year. All right, thank you.
0: Ana aman dai sa kilid ni ang atong boxing champ nga walay kontra, no? Nidaog og kaso kay wa mo sipot ang kaatbang mga.
3: Sorry, hipot gira.
0: Nidaog may gilag boxing kay wa sa mo sipot ang kaatbang. Oh. Nas General Torre dia, no? Aga kini bagay ka lang nanguna karon sa MMDA. Mga kaigsuunan.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Abi ni mo, mga katropa, dili man na sa paghinaot ha, pero ang taga Manila, sa pamanron, August, padung na po September, Please, andam-andam na lang mo daan. Expect nga napay mas daghan pang uwan. Mga katropa niya, mulutaw pagyun mo diha. Bisa kung saon, mulutaw pagyun mo. Wala man. Suyop-suyop raman ang tirada sa gobyerno. Suyop-suyop. No? Sabihin ko din ni Presidente, malakas bumumba. Suyopon man na. Suyopon, unya ibuga. Unya asa ba sa ibuga? Dito naman, nabalik yapon mga higala. Mag sa inyong balay. No? Dito lang yapon, nabalik mga higala sa asa tong mga, kuana to, sa dagat. Na, mubalik na sad na kay, mutaob, balik na sad na sa inyo ha. Mga katropa. So, apag yung definite ang solusyon ng gobyerno, aside ni ining basura, nga i-convert into energy, unya i-recycle. Pero abin mo, mga higala, mauni ang, humana na gab, no? Humana, napa? Patiyok-tiyok na lang siya, pa-istoryaha lang na siya. Tabalo ka mga higala, unsa ay problema aning ito ang, ay isa sa itong problema sa itong sistema, mga higsoon. Una, tanawan ni mo ha, ang presidente na adiha, nag-iskut mga higala problema. But you know, that the problem mga higala is not the problem of the whole Philippines. No? Nagtapok sila diha mga higala, addressing the problem using the budget of the government, pati kita kabahin na ng budgeta. No? Pati kita mga higala sa local government, gikan mga higala sa mga local government, nakakontribute na ng budgeta baga kaigsunan. And they're using that. Budget, no? I-allocate mga higala para sa magsulbad sa problema. Problema para sa unsa? Problema sa Manila. Mga katropa. And yet, murag ipa-appel, tagpa-problema. It's may labot na muna. Tinood lang. Klaro na istorya. Ay mo kalain mga naas Manila ha. Muna ang nakapangit kaya naka-unitary mangunta. Naka-unitary ta. No? Kung federal palang unta ni mga higala nga set up, dili man sa ingon nga bahala mo, bahala mi. Pero, diskarte mo. Ano gina? Panalitan, kung ang in charge sa itong infrastruktura mga higala, dili na ang national government, for example, flood control. Dili na problema ni DPWH National. But the local government has to identify kay kaibaw siyag asa mga higalay kanal nga mabaw, kaibaw siyag asa kanal nga laom, asa kabalaw siya may galag, asa catch basin, kaibaw siyag unsay problema sa iyang syudad, sa iyang lungsod, sa iyang area. No? For example, like, isa ka syudad may gala is earning, dako ka siyang income, ang buwis mo, adto mga higala sa National Treasury, balikan lang siya mga pila ka porsyento para sa iyahang mga higala, mga essential services, mga katropa, and the rest, isalig na nato mga higala sa national government, like mga dagkong dalan, flood control, mga kaigsuunan. Pero kung federal palang unta, mga katropa, you know, maningkamot ka. Panalitan, Davao. Wala na may laing singlon diha. Di na magkakaingon nga. Wala mang gunig ipunduhan sa national government among project diri. Wala na kayo ma-blame. No? Kundi lang imong kaugalingon nga naman. Gihatag sa imong kwarta. Kabalo ka asa ang trabaho unon. Nga wani mo gilihok. Karon ilutaw imong katawhan gumikan sa baha. Problema na nimo. So pagpaningan sa accountability, di na tamang abot dito sa palasyo. Di na tamang abot dito mga higala sinado. Ano arata sa imo? Ano man ang nangyayani man eh? Nga naa naman ka, with all the autonomy, naa naman ka. No? Naa naman sa imo ang kagahom sa pag-identify sa problema, pag-sulbad sa problema, o karon manggod, ang haitabo, kabalo ka sa problema, pero walay pundo para isulbad sa problema. No? Ambot og unsay epekto sa Mandana sa ruling sa DILG? Na kuan ba mafeel ba murag mura man no? Ano di mambuta taga LGU mga higala so di kay nato na kuan. Namo ko tay ginatawag nga Mandanas ruling. Nga mura bag mga higala og masgi pa lapdan pa ang kining devolution of power o kining kagahom may galang autonomiya sa lokal nga panggamahanan. Pero murag di mangyapon nila na sakop ng pagsulbad ng mga baha no kay naa na national man na mga kaigsuonan. Pero ikaw sa local government, you know well asa dapat na mga lugar nga kani pwede unta nato ibutangan no. Ini diri nga area ato sa anong taning butangan mga katropa.
4: Bullseye.
0: Pero tanan karon, murag problema sa Manila, paapil sa atong problema. Nga in a practical mga higala wala man tay problema ana. Di man sa ingon nga nalipay, di ta malipay oy sa kahimtang sa atong mga kaigsuonan diha. In fact maluoy ta. Sa ilaha may galang kahimtang pero In reality, di siya pwede may galag, mapublima, tag-apil, ma-stress, tag-apil. Dili, eh. O ba dyan tayo labot? Sinuod lang. Subo man ang ilang ibang dangatan, diyan ang lutaw sila, but then again, o ba may labot, diyan sa mong tumbling, midir eh.
2: Story, eh.
0: We have problem of our own. No? Niya karon mga igala, no? Manay nakapait na to sa Pilipinas kay ang tanan na hitabo sa Manila, mura na ni mura mga igalag, mauy mag-define sa Pilipinas. That as if naana kay project sa Manila, mura na kag naay project the whole Philippines. Ngayon naman, sa Manila mangoy kapital. Pero, dili ba yung anak mga igala ka? Kung magtigom siguro may dinis probinsya, mas daghan siguro may kaysa ninyo diha. Tanaw ninyo. Di ba? Kano sa pa man ni mausab? Mausab siguro ni Pilipinas kung mag-federal tabay. Amot lang, ugna pa ba yung mudoso o federal kay bisag si BP Sara, di man kayo siya anak. Good. No? Katong amahan, unta. Sayang time, unta. Pero wala lang na-prioritize mga kaigsunan. Ana na lang unta. Mao na nakita na ako may galang nga solusyon, actually. Kay lisod man po, o magbulag-bulag ta, dako man problema. Dako pa may galang nga trabaho o nun, mag-naisisesyon or maglahi ning Mindanao. Agwapo, good na. Pero sila kay isa raman tang identity. Pilipino magyugha ta. Pwede rin na. Pero, mas nindot to may galang makapederal ta kay makita man nimong tanaw na to kasi kawatan. Makita man nimong talento diya. Pagka ang lungsod may galang uyayot kaayo. Why nahot nga lungsod mga kaisunan? Sigurado na. Ang leader diya kawatan. Pero kung ang lungsod mga yalang mo barog nga. Kita nimo ganinduta ganing lugar. Oy. Pagka inlua ganing lugar ni disiplinado na. Pagka kuan kayo, pagka peaceful kayo, why pwede magpagara-gara, but pasabot, kusog, ligon ang law enforcement diha. Pagka guwapo kayo, o naay mga dagang mga negosyo, but pasabot mga igala, naay mga investor diha. Ano mga isood man? Kaya na-plaster man niya ang peace and order, ang kahinlo, o maka-agnes siya may galag investor. But pasabot, kung naan ang mga butanga, maayo ang imong leader.
4: Bullseye! Bullseye!
0: In the absence of that, yung mga hatag na may galag ayuda, nako, trapo ang leader nimo, trapo. No? In the absence of that, kanang iingon ako mga igala, pero ang imong leader manghatag ragbugas, haplas, gatas unsa ba? Nako, trapo din yan. Yes. Alas 26 na bigalan dagna sa atong pagparaguban. Sa atong pagbalik. Ah, direkta may igala, dugang pang isyu. Aray na ta karon sa may pinaka pwede nato isgutan mga igala nga naghanay na diri. Ah, arita sa impeachment. Kay murag dugay na tawa kay isgot ang impeachment. Oh. Arita bagay gala sa impeachment. Kay karon kabalo ka unsa na puy gidiskitahan nila karon ang ihap nga 16. Di ba 16 di ba ning umay gala kagahapon? Kagahapon ba tong komentaryo ningon ko nga. Maglisod ba sila sa 16? Oh, tinuod lang. Maglisod sila sa 16 ba? Karon dunay issue ni Gawas nga si Camille Villar. No? Si Camille Villar magahigala. Kuana na mga igala gi panguyaban ko no nga aron makumpleto ang 16. Oh, sure ko lugar mo ang pinakatrapo sa buong Pilipinas. Sa so, para kang chab release na. Mm. Chab release. Gamay lang ang comparison before ko mo proceed umu commercial. Gamay lang ang comparison. Tanawa daw ninyo mga igala. Bisag stars ninyo. Tanawa ninyo ang Ilocos Norte versus Davao City or Davao Region. Gino. Tanawa unsa kapiskay na. Kisa na naka-adto dito. So may gapahinambog ni Mudetos Norte. Uga pas na ng uga. Kwapo man ang lugar. Maot lang ang leader. Eh una-una ang mga igala, balwarte ng mga Marcos yan. So may panginambog ninyo diyan ng electric pan ninyong dako. Di ba? Asa man mga igala na yung mga project na puro halig eh. Dito sa distrito ni Kwan, Charis. Modo ni, sa mudagan daw na baga presidente? Si Sandro? Bastila. Simba ko. Unta din na tinuod, simba ko raman yung taon. Mahala na mo diyan. Sige, alas 9:08 na mga igala. Balik na, humanlabang, di bibila ka pa hinunong isgutan o tutaod-taod ang impeachment. Mga katropa, kailan na pong gidiskitahan karon ang 16 votes. No? Naanapod, ni-exina na po si Ligutan. Kini kung siligutan mo, ipandamay nila diha. No? Bitaw, sir, I mean, ang isa ninyo, ang isa ninyo kakauban ni Ingon nga, maone, ang imo lahi pod, no? Ako to kasi tinuod ninyo diha. Sige. Alas 9:09, balik na man lamang nini, kajot lang.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sina pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Dala sige. Talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang yan na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3 ra gyud ang nakapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatulong. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng

0: Uban, sikat tropan, Arnel Cortez. Plus
1: I. Oras may gala doon kita ay sa mga oras saron. Alas 9.18 na, magkakatropa. Nakakuha na ba mo diha? Pamahaw na ba? Yeah, humagpamahaw mga igala, tumarig yung nag Santon Gold Capsule. Santon Plus Gold Capsule, mga kaigsunan. Santon Plus Gold Capsule, aduna mga igala ay mangustin. Aduna ay malunggay. Duna pag yun ay ahos. Kanang ahos, duna na ay kuan mga igala. Kanang ginatawag nga property niya nga alisin. Iya pala nang kana palanda ang pangan mga igala, naa gyud siya tanggalon, no? Tanggalon niya ng mga barado sa imong ugat bitaw. Aron mga igala nga maayo ang sirkulasyon sa imong dugo. Unya dili ka diha mo bati og kana mga nerve ko ana to kana mga pagpaminhod, mga pagpanghawoy, mga nerve problems na siya eh. Unya mga early signs na sa much bigger problem or much serious nga problema sa atong panlawas mga kaigsuunan. Sa ato pa, kung doon na tayo mga tusok-tusok liha, mga kuan na problema na to sa atong nerves. No? Makatabang mga igala ang Santon Plus Gold ni ana. No? Food supplement man na. Para unsa ba na? Unsa ang niya pag-function? Ah? Kana mga igalang atong kining atong lawas. Ang gikinahanglan niya mga igala aron niya maka-function siya tama. Ah? Vitamins and minerals. Ang deficiency ana kanang ginatawag nato multivitamins and minerals mao na diha motumaw ang mga problema karon sa may imong buhaton pagkaon o, kaon ra magyuna unta pero kay diha sa tong pagkaon mga higala di man po nato makuha og tanan labi na nato intawong mga kabos nga magmaintainer man tag kabuntag mga higala na ay tuyo diag mantika daog na no buwad baka mga igsoon buwad lawlaw atong goodbye head. Ah, kanang iyang ulo? Ah, kanang ID niya? Gamit kayo na. Gamit kayo na. Muna ibangga ni mo sa bahaw. Ah, impas ang bahaw. Unya sus kang bahaw, bay. Kay mo man hinuoy, taas kaayog sugar content ko nuning kaning kanon bitaw nga puti may galaw niya mabahaw. Muna may nilami kay kanon hinuon. Maadjoy lami kay parisag kuan. Suwaan ni mo mga igalag buwad. Ah, pastilan. Nya imbis kay aritas kanon may gala na buhi ari rasat mo ra sa dahilan may gala nga mo patay na to kay mo saka ang sugar ma diabetic may gala daghan pinaghan ra bag ang diabetes ra baro nagkabata sa una ilan pa ka huwat may galag edad nga 50 na man ka kape na ra kay bation karon dili no bisag mga naa pa ka 30 may gala naa na nagkabata nga nagkabata no? Dito sa ko ano sa Agusan del Sur University ADSO. No, pila pa bata estudyante mga kaigsunan na stroke. Namatay to kay high blood. Wala na piliun ron eh. Muna may gala mabata magka, babatanon magka may gala o mapilay edad nimo. Senior ka man mga kaigsunan, magmaintain ta og Santon Plus Gold. Mapalit ka na may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar ha, nationwide. Bullseye! Ari na ta, may gala sa dugang natong isgutanan. No, sa itong bagbarag-ubano ba nining Friday edition. Ari ta, may gala sa impeachment. Karong mga panahuna, ang ilan na sa mga igalang gidiskitahan, kaning giingon sa konstitusyon nga walay ma-impeach nga opisyal mga igala kundili pinaagi sa concurrence sa two-thirds of the votes, two-third votes mga higala of all its members referring to the Senate. Referring to the Senate, yun na klaro gina mga kaigsuunan. Kaya sila man ang nag-act as judge karon. Two-third of the votes of all its members. Mauna nga, ang interpretasyon ni Chief Escudero prior pa man sila mga higala nag-kumbate diya sa impeachment, niingon na gidaan si Escudero nga he will stand with the decision or with the wisdom of the Constitution that two-third of all its members. Wa mangod mo ingon diha nga two-third of the Senate lang. No, kay pwede man nimo ma-qualify nga unsa man nga two-third sa present, apil absent or sa present lang. Gi-qualify siya mismo mga higala. Sa akong nasabtan, ha, kay kini mga abogado, mansaning uban, mga igalag, mga bright, kita, di man ta abogado, Pero nasa tay utok. Unya, namatay ginatawag ba igala ka ng subject gani ka kanang statutory construction gani sa unsaon nimo pag-apply ba? Unsaon nimo pagsabot ang balaod? Nga mo apply dito sa mga kanang mga provision nga giingon sa balaod, unya i-apply nimo mga higala sa realidad o sa tinuod nga kinabuhi o kanang nahitabo mga katropa. Karon ang gigamit nga word may gala sa constitution is 2/3 gi-qualify niya of all tanan. What may all nga sum? Wa pud niya sumpay. Oh, ugwa siya ning una nga of all the present member. Ang iya yung gibutang is of all the members. Kuan siya, no? Kumbaga kumpleto na ang kumpleto mga higala ang provision. Ang giingon karon mga higala sa usa sa prosecutor, dili wala may giingong 16. Pero kung imong sabton mga higala, kining provision sa constitution di man ni sila magsungag, no? Di man sila magbangga mga kaigsuonan, i-harmonize gyud nimo siya pagsabot. Imo siyang i-harmonize ba? Di nimo siya mga higala ibangga-bangga, no? Mora gud gyapon na sa Biblia, gud mo interpret kag Biblia ba? Di nimo na mabito nang lain kay nauna-unao nang magdebate unya pareha isa ra ka Biblia inyong basihan unya. Magsige mo og linabayay bersikulo, no? Mora ra sa nas balaod nato mga katropa. Mag-interpret nimo pag-construct nimo mga kaigsuonan, no? Imo siyang i-harmonize sa usa ka provision. Pananglitan sa legislative mga higala, Article 6 sa ato ang constitution, nag-ingon nga gi-define diri pila ka buok membro sa Senado. 24 man to. 24 man yun to. Mga katropa. Karon, arita sa impeachment pod nga provision mga higala sa ato ang constitution, nag-ingon sad nga 2/3 of all its members. But pasabot pag kining all nga word, mubalik ka dito sa ihap maning all. So mubalik ka dito sa ihap mga higala sa membro sa Senado. Nan, mangutan ako, pila may ihap? 24. So mubalik na sa ka dito sa isa, pila may giingon? 2/3. So pila may 2/3 mga higala sa 24? 16. So karon ingon mga higala ning usa nga wala mi plano nga among i-challenge ang 16 nga desisyon. Wala mi plano nga i-challenge na muna. Paminaw na to ni mga katropa. XFM
2: Katropa. The very start, no, magmula nung sinabi ng presiding officer ng interpretation niya sa 2/3 vote ay 16, we've always said that we will respect it. Anyway, sabi nga namin, we've never engaged in vote counting, no? Ang importante sa amin ay maglapag ng mabigat at matibay na ebidensya, no? Para kapag panahon na para humusga ng mga senator judges, umaasa kami, no, na sila ay magdedesisyon batay dun sa ebidensya na aming ipapakita at makukuha namin yung 2/3 vote na kailangan. Kung 16 man yan o kung anumang numero yan, ano. But to give context, no, noong natanong during the previous conference kung ano ang posibleng epekto nitong nakikita naman natin, no, medyo dumadami ang mga senator judges na hindi personal na nakaka attend, no, dito sa pagdinig na to. Ang sinabi lang natin ay posible, no, it's not it's reasonable to think that perhaps baka pwedeng ma-consider itong realidad na to ng some of the senator judges para considera kung dapat ba nilang balikan, no, yung decision na yon. But to be clear, we're not saying that they should do that or they would do that. Mm-hmm. No, as we've also stated during that press conference, we said that ultimately it's a discretion that belongs to them. Mm-hmm. No? So hindi ho natin sila pangunahan dyan, no. But of course, that decision is an interlocutory order. It's not yet final. So, for example, meron hong isang senator judge na would want to raise it I think under the rules, there's nothing that would prevent that senator judge from doing that, lalo na hindi naman nagkaroon ng debate dyan noon, no? So, but to be clear, ayaw ko namin magbigay ng impression na sinasabi namin dapat baguhin yan, dapat balikan yan. No, we're not saying that. Decision ho nila.
1: Hindot ba lagi siyang explanation, di ba? Oh, tama, Moni, sakto ni, mga igala, no? Nga, dili na mo na problema kami sa prosecution, wala milabot ana, kumoni interpretation sa chair person, presiding officer, sorry, no? With the attorney or Senate presiding judge, si Escudero, ngang iyang interpretation is 16, which is, para na ko, mga igala, no, as a estudyante, mga katropa, I could be wrong, mga katropa. But other interpretation could also be wrong. Kaysa maging final arbiter diha, Supreme Court. Nga naman, nag-isgot naman tag-constitutionality an eh. Kung usabo na to, sa maging giingon sa Constitution, kinanglan na mga igala mo patunga. Pero, ang giingon may igala ni Escudero, nga, he will stand with the 16, mga katropa. Now, tama na yung sa prosecution. Yung sila nga, wala may plano, nga i-challenge na, nga naman, no? We respect that, kaya mo na ingon sa kuan, dili na muna trabaho. No? Dili na muna trabaho, ang amo diri is to provide evidence, bahalag mga, lahat na po nang eskutanan, kung saan ang ilang mga evidence, to provide evidence. And, at the end of the day, mga katropa, with the hope, nga kining mga senadora ni makita nila mga katropa nga angay i-impeach o i-convicto si Sara and then they will vote ma-achieve nila ang 16. Muna dapat mga higala ang mindset, no? Tama nang mindset sa prosecution. Wala sila ilabot ana, no? It's a matter mga higala nga para sa mga presiding judge. Okay, mo ingon na karon na mo raise ana, how do we vote? No? Sa una to ni pagbutar mo, sunod ba ta sa konstitusyon? O nga, giingon 2/3 of all its members. No? Of all its members. Karon, yun sila nga, anam-anam manggong nangawa, no? Alang-alang kay gipapriso man. No? Gipangtirahan man. So, anam-anam ko nung nawa, mga igala, pero, ay pero diya, ay pero. Manguta na ta, mga katropa. Ang decisive ba? Achievable pa sa number nila karon na bilin. Pila naman na yung nabilin? 21? Murag 21 na lang. Kay si Ligarda, murag si may ipit na to. Pamamubalik. Pero di ba ba't sila kasulti? Ano kay, wala ba't siya kaso? Mga kaigsunan, basin di ay tunong-tunong ni Ligarda nga mubalik siya ka ng panahon nga tingbutar na lang. Di ba? Mahalag ma-preso siya after basta nakabutar siya. No? May buntag ni mo diha Aida Radok Istumante, Erika Akas, no, may buntag. Balay mo, mubalik siya may galas panahon nga tingbutar na. O karon mga igala gisgutan ang bail ni kining Marcoleta, no? Ngayon man nga di man ka pwede mo ingon mga igala nga usabo na to ang number. Kay ang konstitusyon magud ingon all. Ganun di ba ta pwede mo yun? Wala man ko'y final conviction paaning mga tawhana, for example, ka Marcoleta o karon ay gisgutan nga bail. What if magkagawas? No? Gawas kung dunay finality magahigala sa iyang conviction, kana makaingon kag, oh, dili, nagin na siya membro sa Senado, wala na tayo mahimo diha. Kung katong word niya all, wala na siya labot sa all. Pero sa pagkakaroon, mga higala, based on my ako aning interpretation, ha? Again, ako nang i-emphasize, I could be wrong, mga igala. Pwede, ako ning opinion. No, di man ni korte ni ato ader, kuan man eh, bar of public opinion, kaya komentaryo man atong program. No? Pwede kong masayop, mga igala. Pero, kung ako, dirir ako magtuyok-tuyok aning text sa balaod, sa atong konstitusyon. Kung sa ingon sa konstitusyon, all. Ah, manguntana, kuron. Ang napriso ba nga senador, dili na senador. Kaya kung dili na siya senador, but pasabot, wala siya labot sa all. Kaya kining all nga pulong, wala man yung mag-appeal na to. No? Ako, di ba ko senador, so okay labot sa nag-qualify lang yung word nga all, di ang mga igala sa provision sa constitution, pertaining mga igala sa pagdesisyon o sa impeachment ngadto sa senador. Wa say labot ani ang kongresista sa word nga all. Ang gi-refer ra gyud sa all members of the Senate. So mangutana na koron. Si Jinggoy Estrada ba kay napriso, dili na siya membro sa Senado? Membro pa. No? Naana ba'y finality ang iyang... Wala pa! So, dili mo pwede ingnon nga, wala siya labot. No? Wala siya labot diha. Si Marcoleta, membro pa ba siya sa Senado? Membro pa. Anong inigbalita, may galatawagon ba na ginilag Senador Marcoleta? Di ba? Ang dili membro, kato si Rebilla, katawagon naman lag former senator. Oh. Di ba? Ligarda, membro ba siya? Membro, wala lang siya sa Pilipinas. Alright. Di ba? Si Alan Cayetano, membro, membro. No? Sila tanan may gala membro. Kisa may dili na membro, katong ga-resign. No, anong resign man? By virtue of, na may laing trabaho. For example, kinsan eh, Angara. Oh. Kisa may wala ron Bato. O si Bato, membro ba si Bato? Nadakpan na di ay, no? Nakuha na ba din na bay finality mga higala yang wala pa pod. So, sa atong yanong panabot, mga higala, dili ka pwede mo ingon nga ang senador na turon 20 naman lang good.
3: Pinawa.
1: No, ang membro mangod sa ang membro mangod sa Senado ron 20 na lang. No, ngano man ang napriso mang uban. Time pa sa mangutana sa me. Ang napriso ba senador pa? Senador pa. O di apil pa siya sa all. Apil pa siya sa all. Tama tong ingon mga higala ni kining si defensor ba ni no? Oo. Tama tong mga higala iyang kuan sa prosecution. Kay dili na trabaho na, no? Di nila trabaho na mga katropa. Trabaho na sa mga judge karon sa umana to ni, how do we judge? Pero para sa ako, mga higala, kinahanglan ma... Although, legislative ni, mga kaigsuunan, pero kung naanay provision, mga higala, sa atong konstitusyon, ang Korte Suprema, manaanasad na siya tingog. Kaya mo exercise man sana siya, mga higala, yung judicial power. Like example, Francisco versus House of Representative, in the case of Duterte versus House of Representative nga bag-o lang na hukman. Balikan na to. In ano na lang. Mamao man gud na. Kining duha na merge na man gud ni mga igsuon nga puro unbanked decision meaning nag-create ni pag unbanked decision mag-create nag doctrine, no? Sulundo na mga higala kay base sa Civil Code of the Philippines Article 8 mga higala, decision of the court mga kaigsuonan shall form part of the mga balaod nato sa Pilipinas mga katropa. Kana mga gidesisyonan mga kaigsuunan sa atong Korte Suprema kay umikan kay ana nimo makita mga katropa kung giunsa sa atong mga bright sa balaod o kini atong mga sa Korte Suprema giunsa nila mga higala pag-apply ang balaod on certain situation like for example impeachment. Unsay gigamit? Unsay nahimong basihan? Unsay jurisprudence gigamit sa Duterte versus House of Representatives, Francisco versus House of Representatives. Karon, asa ta pwede na tong kwao na pod nga doctrine kaning kang Duterte versus House of Representatives. Impeachment man eh, mungutan na ka. Dili ba ni pagpanghilabot sa other branch of government to the other branch of government, no? Kay kuan man ni siya, judiciary unya ilang gihilabtan ang kuan kay ang impeachment exclusive magina mga higala sa legislative. Congress man gina Congress mo initiate ang HOR or House of Representative mo trial ang Senado mo manay component sa kuan no kini bagay galang impeachment again ha no mo initiate ang ug matod pag explain po na may gala ni Father Joaquin Bernas SJ pagidawat nimo nagsugod ng kuan appeal na sa word nga initiate. So, apil na sa impeachment. Karon, anitabo ka Duterte. Ang ingon sa balaod, mga higala, ingon sa konstitusyon, ha? Konstitusyon. Para mamungo ni, ang ato mga konstitusyon, dili pwede nga, naaman may kaugalingong patakaran diri sa legislative, dili. Pwede may dili, musunod ana, dili. Ang atong konstitusyon, mauni ang fundamental. Mauni, mga higala, ang pinaka haligi, no? Kinanglantang mo, musunod, ani? No pailawom ani. Supreme ani, imperious man ni mga igala. Kini ato ang konstitusyon. Kailangan ta ani musunod. Karon mga igala, tinuod na ang impeachment is exclusively mga igala naa sa gahom sa Kongreso. No, ang pag-initiate iya sa House of Representatives mga kongresista. Ang pag-trial mga igala, ang kining nahitabo karon naa ni sa gahom sa Senado mga kaigsoonan. Oh, pero dai pero ningon man pud ang konstitusyon good katong kasara ba ay Duterte versus Juan nga dili pwede nga ang isa ka impeachable official sa isa ka tuig no nasulod siya may gala sa 1-year bar rule dili pwede nga ka upat nimo pasakahan og impeachment ang isa ka impeachable official kausa lang sa isa ka tuig maghuwat ka kay nasulod ka sa 1-year bar rule. Unya kanang 1-year bar rule, mao sad gigamit may gala ka desisyon dito sa Francisco versus House of Representative. Ano na subli na pod mga igala sa Duterte versus House of Representative nga kaso. Jurisprudence na kay gi desisyon na may gala sa Korte Suprema unbank meaning 15 sila. Gi desisyon mga igala. Ana dili kay division lang, unbank. So nag-create siya doctrine, sulundon kana mga igala, sumbanan kana sa ubang pang mga kaso. Nan so, nganong ni appeal ba ng Korte Suprema lagi ana? Oh, nganong ilamang gidawat to mga katropa? Simply because na ay provision sa konstitusyon nga wa masunod. No? Kay ang guardia sa atong konstitusyon magaigala ang Korte Suprema. No? Aron masiguro nga manunod tang tanan diha. No? Nga walay abuse of power nga mahitabo mga igala aning uban nga branch sa gobyerno nga musunod yun tani kay mo man ni ang atong numero mo man ni mga igala ang atong Biblia mo man ni mga igala ang atong fundamental law sa atong nasod mga kaigsoonan. So mo atong nakadesisyon siya karon ang pagbutar ba naa ba sa konstitusyon pagbutar og kinsay may pa-impeach ba naa oy oh naa siya oh Ralph 9:40 naman Ralph. Kuwara ko akong kodal Ralph eh. Tulo ang katong Constitution of the Philippines lang. Ayaw labot tong civil o katong kuan. Katong Constitution of the Philippines lang. Oh. Tanaw na to kung naabag yun siya. Oh. Kaya wala siya diha. Oh. Wala. Wala, kanang gamay ra ng libro Ralph. Gamay nga baga. Oh. Gamay nga baga katong konsti Ralph, konsti awa diha ayaw to usa kay civil man to katong isa ka blue color katong pula ayaw to kay RPC man to katong ay nakabutang diha may nang atong gabitag pagbasa mas may nang basahan na to mga katropa pero sa masabda nila kay mayo man sila mga igala nga sama na be kani. Salamat kayo Ralph. Okay. Salamat ni Moral pa. Oh, ato pangitaon mga higala. No? Article 11. Arita sa article magklase naman siguro ta ani diri. Oh. Sige lang good kay naman sa buhay makatunan ani oh. Arita sa legislative sa ta legislative, no? Arita sa legislative mga kaigsuunan, no? Basta-basta niya. The Senate shall be composed of 24 senators. O niya, ang gigamit pag yun din may galang word, shall. Meaning, binding ni, sugo ni ba? Wala yung option din. 24 yun eh. Oh, shall be composed of 24 senators. Who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines as may be provided by law. Unsay gyud dapat i-provide sa balaod ang pamaagi sa pagbutar na to. Okay, arita mga igala sa ato ang ako naman ang kuan sa una no. Oh, mabalik na sad nato ni Accountability of Public Officers Article 11 mga kaigsuunan no. Article 6 paragraph dito sa last paragraph na lang no. Last paragraph. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Ay, klaro, magkaayo eh. No? So, unang pangutana, naaba siya katropang Arnel sa atong balao, sa atong batakang balaod. Kay kung wala, di watay lalisan. Naaba siya sa atong batakang balaod nga 2/3 naa. Okay? 2/3 of what? Of all the member of the Senate. Pila di ay ang all sa Senate? 24. Asa man na makita? Article 6, Section 2. 24 daw. Dili daw. Good. 24 good di ay. Special maingon. Huwag man mo ingog maybe. Maybe compose. Huwag man ingon ang balao ang atong kuan, ang atong constitution nga maybe compose of 24. Ningon man siya shall be composed of 24. Sa to pa, dili na daw. 24 yun. Taron. Ambak ta. Lain na po ng article. Accountability of Public Officers, Article 11 ka na, may gala sa atong 1987 Constitution, Section 6, at utas katapusang paragraph nagka na yun. No person shall be impeached. No? Convicted ay. No person shall be convicted, no? Without. Pag may mga without, the Constitution is putting a requirement, no? The concurrence of the 2/3 of all the members of the Senate. Magtuyok-tuyok rata. No? Mubalik na bugas pilag yung tinuod nga ihap. Magbalik-balik rata niya. So tama to mga igala tong kinaaman po'y naaman po'y punto ang prosecution. Maingon mga igala nga. Nya karon kay ang 24 nakuhaan naman kay gipang kasuhan maning uban ana. Mo pa bagihapon ay masunod. So kana nga pangutana mga igala, iya na tag interpretasyon dia. Kana nga pangutana. Pero ang final magkasturya ana mga igala kung mao ba ni masunod, kay labaw na mo kinsa. Si Supreme Court. No? Siya mga igala mo exercise og judicial review ana. Siya gyud makasulti ana. Ikaw karon naminaw. Na kay opinion, no? Na ako'y opinion, pero di man ni mag-matter ni akong opinion kay... Di ba, buni illegal? Pero, public opinion, mga igala, komentaryo maning ato, wala, ni manis kurte ni. No, public opinion, base, mga igala, sa atong batakang balaod. No, ang Senate President, I mean, ang Senate Presiding Officer, nasan siya kaugaling yung interpretation? Iya, saan to? No? So, kinsagi, final, the Supreme Court. Karon, ingon mga higala ang kuan, ingon ang prosecution, dili mi mo question. Ang problema lang kini siligutan. Paminawa siligutan. Sige gab.
0: XFM Katropa.
3: You know, as the trial progresses, the impeachment trial. But you know, as the trial progresses, we asked that question and we were surprised. We were surprised. It's not in the Constitution that we need 16. It's not.
1: Dala. We respect this, of course, mga igala, no? We can always agree to disagree. Attorney, ikaw, bright man siya, bright. Bright siya, man. But it's not surprising, attorney. Ah, grabe po nang masurprise ka, attorney, oy. Na-surprise ko no siya, mga igala, nga na-surprise ko no siya, mga katropa, nga naay nag-ingon og 16. I mean, it's the conventional interpretation. Kung naakay problema, so, ano, dadaan na dito Supreme Court, diba? No, nakurat ko no siya, kaya ingon siya, nowhere in the Constitution, nga mabasa ni mo, mga igala, nga dunay 16. Tama man siya, mga katropa. But it could be construed. No? Pwede na itong i-construct. No? Katong yung unaw gaya na, no? Walay. Balik-balik naman tayo. Balik-balik yun. No? Pwede ito mga igalanga mo, interpret, no? Ma-interpret mo na. And by the way, ha, kining atong konstitusyon, di rebe ni para sa inyong mga lawyer. Pa, pwede ba buli sa amo? Para ra ba sa abogado ning konstitusyon kami sila nga inong ga-interpret man ka na huyo. Abogado dai ka. Ano dai dili abogado dai pwede mo interpret. Kung dawat ko kaso nya mga bugar ko kana illegal pero interpret ko ani illegal ba dai ni? Diba? No? Kung magpa-abogado ko nya mo dawat kong kaso mga bugar ko kana illegal na tanggal kadiya. O tanggal preso kadiya. Preso kadiya. Pero kung interpret ko ani sa citizen, mo ganing mapalit ni sa Rex Bookstore kay pwede pabasa sa amo. So ayon mga igala ni, okay tong sulti mga katropa sa prosecution. Kani kabahin man ni siya sa prosecution. Tungingon nila nga dili wa sila plano nga i-challenge mga igala ang 16. Ngayon naman, no? Discretion to mga igala sa Senate presiding judges o sa presiding officer mga katropa. Karon asa gibase ni Senate

0: giingon nga naman. No? Kay, ang impeachment, mga higala, no, sige, kaingon ko na, solely na anis atong legislatibo sa ato, mga higalang kongreso. Ang House of Representatives mo, imo-initiate, ang atong Senado, mo'y magtaral, mo'y magtrial, mga higala, mo'y mag-decide, mo'y muhukom, mga kaigsuunan. Nasunod man, tama man, mga katropa. Karon, ang two-third, no, of all its members, ay mo na pong pangitaon karon, kaning all, pila maning all, no? Kining giingon sa balaod nga all, mubalik ta sa 6, mubalik ta sa Article 6, Section 2. Ang all, giingon ang balaod, giingon ang konstitusyon, that the Senate shall be composed. Waman mo ingog may, so diligid ni maingon nga daw-daw lang, no? Ang Senado, 24 yun. So, might as well we ask, may gala, maingon ta nga, hala, katong mga kuan, katong wala diha karon sa Senado, membro pa ba sila? Apil pa ba sila sa all? No? Apil pa ba sila sa all? Muna po nito bagunon karon mga kaigsuunan. No? Membro pa ba si Marcoleta sa Senado? Apil pa ba siya sa all? Kay kung giklaro unta diri nga of all the present members of the Senate kana. Oh, pero wala man gud gikuan diri, no? So, ingon si Ligutan, na-shock daw sila. Siya rabo'y na-shock, no? Na-shock ko na siya, asagi ka ng 16. Just do a little math, attorney, no? Ayaw! Again, ha? We salute this. You know, abogado na, basta-basta, bay. Pero, when it comes to politics, matay, istorya ha, oh? Siyaro, mga igalag. Gamay raman ang mathematics, oh? Nakurat daw siya, karoon ba daw siya kadungog? Tama man siya, may gala sa pag-ingon. Nga, wakay mabasa nga niingong 16. Tama man siya, no? Nga, wak magigit kayo mabasa. Hindi akong giukay-ukay niyo. Wak magigit kayo mabasa nga niingong 16 dire. Pero, imo siyang ma-interpret. Nga two-thirds of all its members, o niya, of the Senate, niya ang Senate, 24, good na. Kay, definite man ang giingon dire, mga gala, giingon sa kwan. Insakto man ang giingon sa balao dire, wan pa sobra eh. Wapos siya mayingog 23, wapos siya mayingog 24 and a half, wapos siya mayingog 22. 24 yung ingon niya. So, ato ta mo base, dito ta ang atong benchmark, dito ta magsugod sa 24. O niya, two-third, kuha o na to, 16, tingali na, eh. Okay, karon nakuratan ko na siya. Karon pa daw siya kidungog. Sabi no, ang istorya. Sige na pala yung nagab.
1: It's not in the Constitution, two-thirds. It says only two-thirds of its members.
0: Op. It says two-thirds only of its members. Kulang. Tanggalo na lang ni. Kay akong, sa ako mga yagalang interpretation, kung walay pulos ang all during a word, dili ni ibutang. No? Kung walay pulos mga yagalang word nga all during, kining qualifier nga all, kung wala ni pulos, di gibutang mga igala. Wala ni gibutang. Gibutang lang na two-thirds of all its members or of all the members of the Senate. Two-thirds of the members of the Senate. Kung wala pulos ang all ha, kung wala siya gamit mga igala, again ha, tanan na address sa konstitusyon may gamit. Pati kama, kanusa nagikamahan, kanusa nagituldukan, may gamit na eh. No? May pulos na. So kanang word nga all diha, it was put there for purpose. So, mungkutan na siguro ta mga higala sa kung maglibog ta ni, di na ta magkasinabot ta ni, mungkutan na ta mga higala sa intent. No? Ato ta sa intent mga higala of the framers of the Constitution. Mungkutan na, buhay pa mga uban. Mungkutan na ta niya, sa may pasabot ninyo sa all, nga nang gibutang man ninyong all diha, sa di ay na, para unsa di ay na, para char-char ba na, unsa ba? No? Pwede ba na, pwede? Pumunta na ta. Okay, lain-lain naman ang interpretation na ni. Pero muagi, good na Korte Suprema. Ngayon man si Attorney Ligutan nga, of all its members, mali, no? O, man, kanindot sa radyo kay, o, klase pa ni, o, matay, may muda kay abogado man na sila, pero radyo man eh. Ha? Di ba, Gab? Radyo man eh. Dito sa eskwilahan, profesor sila. Pero dito sa radyo, ako maning microphone, pag palit mo inyong microphone.
2: Binawang!
0: Ha? Pagpalit mo inyong microphone, mura mo, actionan mo kabalaka, God. No? Kaya in the first place, ang ilang gusto mga higala sa kuan, dili ang pagpalutaw sa kamatuuran, pagpalutaw sa justisya. Ang ilang mga gusto, naana sila'y target, mapap ha si Sara. So karon mga higala, nagproblema sila

Matay, grabe na tong paningkamot niya. Di ta kaabot 16. Binuang! Diba? Matay, grabe na tong paningkamot niya. Di ta kaabot sa 16 ani. Ato saning siguruhon? So, sorry, attorney, ha? Bright man na si attorney, bay. Kuyaw kayo na sa... Saludar, ta na. Isjuante, ragot ta. Kisa ba ta mo kurehir, ana nila? Pero... Ingon magudari, o nga. 2/3 of all its members, ingon ka each lang. Mali siguro ba? Mali ba ni ako napalit? Tama man ni bay, no? Stop. Basta-basta, ha? Na yung mga... Kuan pa birthday ninyo niya karoon, ha? Thank you! Tama man ni napalit na ko nga constitution? 2023 edition. Oh, libro sa paniid, second edition. Ha? Pero tama man siguro ni ako napalit. Mali siguro ni ako napalit, bay. Oh. Oh, tama lagi, no? Lay, mangutana na lang ko sa Rex Bookstore, tama ba ni ako napalit kay edition? 2023 edition. Kaya basi guwapa din eh. No, basi ang latest niya kay 21 pa. Nana magkasiguro 26, no? Na to siguro yung si attorney o 2/3 of all wala siya mo gamit og all of its members. Again, pag abalik-balikon gyud nako mga higala, dako gyud ang akong pagtuo. Wa matukan ka paunta din ang kaog. Dako gyud akong pagtuo mga higala nga naagay gamit ang word nga all. Kay what it was not it was not written there mga higala by the framers of the constitution without purpose. Kay mahimo gani pagamayon babagay na panipisod babagay ng konstitusyon mga higala, no? Kato mga unnecessary words, no? Tanggalo na to. So ato pa mga higala, tanan nga naa diha may gamit. So ang word nga all dili ta pwede mga higala mo ingon nga ha? Di ta pwede mga higala mo ingon nga wala char-char lang na siya. Taring-taring lang na diha. Oh, unsa na magalalis naman po na sila, diha madungog naman po na akong tingog diri. Nine 57 mga igalantak na sa tubag panagumanuban. Kana lang, muraga action ug kabalaka mga igala si lahi tong giingon sa ilaha mga igala ni depensor ni sa prosecution, lahi sa disiligutan. Nya ikorbay nakaingon nga gipang sita mo karon diha kay sige mog post sa Facebook. Kay mo sige post sa Facebook oy. Sayang inyong kabright diha unya magwala ra mo sa Facebook no unsa ray mo. Kaya mo, trabaho man eh, no? Trabaho man ni eh, Miguel. Wala may choice, no? Wala may choice. May buntag di ay. Ni, 113, di ba? Basta ni sir. Atong higala sa DMs Rent a Car. Tagum, good morning! Good morning! May buntag di ay, sir. Ah, huwag ka mo mga katropa di ha, nang inahanglan mong mga sakyanan rintahan, araba to'y, pero na to'y tangkidigira nga imong gipakita, sir, ha? Mapwede na to marintahan, sir? Kita mga katropa, no? Ang inahanglan mo og mga sakyanan nga inyong mga rentahan, no? Kung damo'y mga lakaw, bisitahan ninyo ang Facebook diri sa Tagum mga igala, DMs Rent a Car Tagum, no? Nakabutang na mo nilang Facebook mga kaigsuonan. Ang ilahang garahe na diha sa may Pioneer Avenue duol diha sa Cantos Cristo Rey, ay makabut na nakabutang diha DMs Rent a Car by. Huh? Very affordable ang kini mga igalang renta og di kalidad. Diyo kay Billings Dalan, mga kaigsuna. Sa ato sa mga mag-uuma, ay mong kalimot mga igala para di na mo magsigipangawot sa ulo. Gamita sa mga igala ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, mga kaigsuna. Mani magamit na to para mo bugat, no? Ang atong ani mga igala, busok, og tinggas mga igala ang atong abot, og di na mga igala makatapal. Oh, sige tag katapal anang ato ang kuan. Sige na lang tag tapada sa ato mga igala ang abot. Mita na maigala og Latim Gas G Foliar Fertilizer. Oy, happy weekend din yung tanan mga igala. Ang pangutana na ko ron ba? Kay Ninoy Aquino Day man ron. O sabay, kasulti ka ang Ninoy. Buhay pa kas Ninoy bay. O sabay, kasulting Ninoy Aquino mga kaigsuunan. Kalabot ani atong kahimtang, no? Oh? O sa kahit kasulti mga igala ni Ninoy, no? Kung makita niya ang Pilipinas ron, nga, matay, no? Ang among giaway sa una,
Moy rason may galang namatay in taon siya. Mo naman po'y nag-home rose Pilipinas. Daghan ba sa mga... Daghan ba sa Pilipino ni Dapig? Wapun ko kayo ba o? Ambot lang. Okay, di ba ambot na makasigurado? Kining mga comment na to, din may galang mga trolls o mga tao ba yun? Murag di man yung mga tao ni kay... Basahon pa lang daan ni mo mga galang ilang sinuwatan. Murag wapun kayo mga... Bisag kumun, bisag sentido ko muna lang may galaw, man joke ko'y ma-feel. Ay, nako. Sige! Ay, mo kalimot, mag-Santon Plus Gold Capsule ta, mga gala, para likayo at layo ta sa mga balatian, mga kaigsunan, maintain, no? Ni ana, mga katropa. Wano ko'y oras? Wano ti oras, may gala, magkaginod pa sa unahan? Sa ngaan, sige natin bukang puwersa, wano ti oras nga nang lapas na po. Ingon kong, tama gina ito, 9:59, ano, alas 10 na. Boto yung sayo mo ekstro. Human gyapon. Kay, hantod og mapuhon, og mapuhon. Hantod sunod simana na pod. Mga katropa, salamat kay ninyong tanan, amping mo. Sa mga katropa na to, dihang wala pa ka-follow, follow na mo sa ato ang Facebook page, XFM Tagum, og ato ang page may gala usa, ang katropang Arnel Cortez. No, palikog follow ana, may nalang makabugas-bugas ta. Unya sa atong YouTube mga kaigsoonan, palihog kong subscribe, so wa pa ka subscribe diha. Ako mong giawhag, gihangyo nga mo subscribe at tumos YouTube. Unya ituplo ka ninyo ng word nga subscribe diha. Katropang Arnel Cortez, dagko ng Arnel Cortez sa unya ang katropa gagmay. Katropang Arnel Cortez unya Z ako ang one. Cortez, makita man ninyo na. Palihog kong subscribe mga katropa, may na lang intawo no. Mga kaigsoonan, magpadayo ni atong tulumanon. Sige. 1 minuto pasado alas 10 buntag. Sangan may galas kinatibukang puwersa sa mga kaubanan diri may galas 107.1 XFM Tagum. Atong sparring partners bigas lawa katropang gab alas nga mag birthday og mga adlaw mga katropa. Happy birthday. Nya magpa magsugba-sugba daw miro no. Happy birthday. Maghumba daw mi mga igala pero si Ralph may muluto. No? Okay ra ka na Ralph. Di ba may magsaba Ralph. No? Di ba may magbanha no? Ikaw na mabukang muluto, di ba ka mukaon? Inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all. Amping mga katropa, katong mga medyo bahaon, di ha? Amping mo, katong mga init ang inyong mga lugar. Keep yourself hydrated. Maing buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all.

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. XFM time, it's 10 o'clock. 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Exciting!
2: Exciting!
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Wednesday!

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ugulikon pa jud kini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte, malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
3: Y2H Philippines Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
6: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Alright, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome sa itong programa. Kung ako ikaw, siyempre, kompleto na yun ang mga Toloka, mga Bayota Warriors. Aga, ako ang inyong obos kay Galas Kangina, no, ni Sulo ng Isa. Okay? Ang isa labas gawas, ha? Ako na inyong obos nga. Ay, nalang Sulo na sa lang isa, mga igala, ha? Master Neto Nini, aga, siyempre, kao kompleto na mi.
1: Ay, ni gawas ang isa.
0: Ni gawas ang isa, kay Baragalay ng Tiyan.
1: Ah. Ay, nako, kumusta mo riyan mga maring, ha? Kumusta nga to ang holiday today?
0: Yes!
2: Kumusta niyo mga pamitay, maring?
1: Yes, I'm sure mga maring, dekanta mga kaigsuran, garo nga naaras sila mga panimalaga, paminaw sa radyo.
2: Yes, kayo pwede iwanan sila yung trabaho, maring.
1: Naniid lang na magaminaw lang sa mga panghitabos, palibot mga maring, ha?
2: Naagaling maring.
0: Lain na minaw yun.
1: Ready to jerger naman na kayo. Ha?
0: Lain na kiwi ano eh.
1: Ako sige inyong radyo mga maring, kay kami ang bahala sa inyohang Biyernes karon. Mga Biyernes, Agosto 21, 2026. Himo na mo nga mabungahon ninyo ang weekend. Pinaagi sa papaminaw sa pinakadidli ng programa sa tuang sa...
0: Ano yan, second headline eh.
2: Okay, ayaw na.
1: Kinadidihan na.
2: Pwesyo mas binom kayo na.
0: Binom kayo niyo. Kailangan na din niyo.
1: Gini mga maring, ang tulumanon!
0: Kung ako ikaw!
1: Ay nako, live takaro mga maring sa ito ang Facebook page. Paki-search lang o paki-follow ang XFM 107.1 Tagum.
0: Yeah!
1: O niya, pilihan lang sa mga maring kaya mga dungog sa takaroon diri asa!
0: Yes, para ma-inspired mo. Para ma-inspired mo, duha.
1: Yan na rin siya. Sama na.
2: Stick on it, stick in the eagle's shadow.
0: Uy, salita mo na Jackie Chan.
2: Ay, Jackie Chan na ito.
0: Salita mo na Jackie Chan. Uy, manungog sa taas sa XFM Bukid nun, ha?
1: Exactly.
2: Dire sa Malaybalay City.
1: That's right.
2: Pero dire lang kay Malaybalay, tibuok Bukid nun.
1: Ay,
2: ako. Sa lugar ni mo.
0: Kanaasa sa Impasok
2: O. Impasok O. Pero siyang lugar, wapas sa kanto.
1: Gano'n yun. Gusto siya kumana. Anak daw ko rin si Pina. Bilay na rin si Pina.
2: Kaliwat lagi ng bitin.
0: Ay, grabe. Ay,
2: grabe nga dire. Live po tayo sa General Santos City.
0: Ay, tiyaw mo na. Live sa dito niya. O niya, dire po tayo sa... Ay, dagan na kayingon ako nga. Live po tayo dire sa may ilan ni... ilan ni Anire Alinton diya sa kwan?
1: Sa dapit.
2: Asa mo na?
0: XFM San Francisco.
1: Mau ba?
0: Oo.
1: Wala, kuyawa, oy.
0: Kuya kayo, no? Live tayo dito, no?
1: Ah, padungog sa ta mga maring diri sa Tibuok, Mati City.
0: Live
1: tayo diha karon sa istasyonan ni Pico.
2: Oy, live kay pud diha.
0: Ang pinaka ganang kay Pico kay relaxing yung kay niyan ta mo relax.
2: Taas na baya iyang buhok master.
0: Oy,
2: taas na iyang buhok na tabuna.
0: Saluyo.
1: Mura nag bariwing.
2: Mura na si Mura na si Chiquito.
3: Ayaw na ma.
1: Oy, na ba yung Labayay ko an.
2: Dire kita mapalabig ka tao. Basig mo buro tato si.
0: Hoy, hoy, kamo ba? Kamo ba? Ayun yun na si Pico nga na. Kabalo ba ka si Pico kaysa bestre ako? Daga nga, kabalo ka sa latest ron? Si Pico kay Pritistan sa Matadistik sa Akuan. Sa Mati. Kay ang hilamos bis now, nanan diri.
1: Hoy, labayay langgam nga kuan. Kanang atras sa buhok abanti agtang.
0: Pa, saling.
1: Saling.
2: Taas na kayo.
0: Ana na si Pico
1: ang ilang mo sa dilipa. Ang ilang mo. Ah. Pero in fairness, siya dahil siya na, ginahulbo na niya ang kalo.
0: Oo.
1: Huwag yung mga isda mo doon lagi.
0: Alakan nga, na may disease.
1: Makaana tong kining mga isda mo sa mga maraman ka ng leader sa Tambasakan.
0: Ah, grabe sa leader sa Tambasakan.
1: O saan diyan?
0: Di ba, moragali, ayun mga kay Morag, leader lang sa mga muong. I love you ko.
1: O saan mo?
0: Kanang islas ba to?
1: Ay, bato?
0: Oo. Lami, kaya na.
2: Kauban sa kugtong.
0: Ay, naku lang kayo ng kugtong. Naku mo ng alapulapo ng kugtong.
2: Ay, alapulapo ng kugtong.
0: Sige, bantol na lang. Bantol na.
1: Bantol. At least.
2: Makahilo mo na, master.
1: At least, after all, lami isang sabon.
0: Yes, o niya. Sa paan. Kanindot anak. Kaya in English sa bato, kay Stonefish.
1: Oo. Ito na, pinanggan ito na si Picong. Ito na amiga. Muna ito ang pinakagwapa nga Jumega diyan sa May Mati.
0: Yes.
1: Kamulo ba kagi? Kagubta na sa mga kuhan diyan?
0: Sa Kabisayan ng Mindanao.
1: Dupte na sa Madang Market.
0: Okay, sige, nag-report niya. Nasa sulit sa CR.
1: Good morning ha sa mga taga-Mati ato ang kaubanan labila si Quintasio dag di ba?
0: Yes.
1: Didlisab kaayo na.
0: Kuya Miss Quintasio dire, kabalo ba mo wala man mo na dire magabi no? Usa ka lang alas 2 sa gabi.
2: Dire
0: mo ba? Oo, magandam na gugusa.
2: Basag siya ang nagunit sa mga jatot.
0: Nakurantan kay ko no kay ni sakar kay nagandam ko sa lapang oi kana sapang kana magaw-bangaw ba. Uy, pwede mo rag lain magayo.
1: Pwede ra kay nakaleb man na nakaleb.
0: Nakaleb ka. Apinala nito si Butchuloy yung ha. Ah, si Bu Emil, ano ni siya nga, gusto mo rin isa. Siya sa kalado, ano siya nga, naputim ng motor, sir. Ah, si Juan, ay, Quintasio.
1: Good morning, Sabi Ay, sa toang OIC din ha, si Sir Bipo Pichon.
0: Yes.
1: Good morning,
2: hello, the fourth. Hello, dear, kay sir.
1: The fourth.
0: The port.
1: Si Bipo, yeah,
0: the port. The port.
1: Oh, syempre, wala mo gihingan lima nga maring ato asang ato ang panag-uban ko na malabati sab sa...
0: Yes, ang minus na kayo ga dasa kwan, apagadian.
2: Murang kaya nang kikwaan na.
1: Murang nirisiko na gamay.
0: Nirisiko na gamay. Nibalisi na si ato amigo na si Stanley Duhinias.
1: Alias.
0: Alias. Ta!
2: Shout out sa mga taga-diha, no? Taga-pakadian.
1: Ay, mga taga-iligan.
2: Taga-iligan.
1: Ano lagi manawag si Kuan? Katong taga-iligan ba?
2: Lain lang si Master.
1: Katong taga-tubod.
2: Ihamang giingnan kung kapag Kuan lang limuha diha, oy.
0: Mag-YouTube.
2: Mag-YouTube na lang ka diha.
0: Alangan nga, yung pagkantahon tamo, ang atong itlog, musaka sa Kuan, na liog.
1: Tungod kay...
0: Kabuto niya ni, sa ala lang.
1: Biyernes karon mga maring, daghan mig, muhatag biyang taas ngayon gayon sa to ang mga color.
0: Mga dayo.
1: Color red, color black. Dahil na yung mga dayo dali mo, dayo mo dyan, pwede ba mo kanta?
2: Yes, yan? Ato ang harusun ni Maring. Kaya narapay tayo mga listeners po.
1: Sa the pizza?
2: Dari sa kuha, sa Mawab.
1: Ay, sa Mawab? Ito ang mga kuha niya, mga, mga single ladies na ito dyan.
0: Yes.
1: Si Ma'am, si Philly, Philly, saan na?
2: Feliciano.
1: Philly Feliciano, kang Ismaela Sabaliano Asuncion, kang Maribibing Mirapuentes. Kang
2: nagkamayan sila dyan
1: kang dili sa Santo Tomas at ito si Doy
0: baos na mo baos na o baos na ang bungal gabri
1: o kumal pa na ito ang mga listeners all over the world welcome sa tuang programa kini ang
0: Kung Ako Ikaw
1: ala i-comment na inyo mga reaction yes. Diha sa inyo mga pangagpas sa tuang programa karun
2: labi na po na ano yun ay ang first owner na po ang best friend ni Master
1: Start.
2: Ang best friend
0: si Jun Jampong
2: what's out Marites
0: aba ato nang bukan man ta mo accommodate man tag mga endangered species diri
2: ang katandim ni Erika nga si hi
1: kesa
2: na si good one and good morning sa tanan
1: si Daddy Obera
2: si Milma Wajowake
0: aba
1: hi Wilma
0: big day na ni ato big day na ni siya Maring
1: karon kay holiday ron mabigtian kita si Wilma
2: Napon si Nining Garcia. Hello, morning.
1: Di kung saan nang Eddie Garcia.
0: Pag-umangkon.
2: Alano, Pablio. Okay nga rin daw ilang pamitay mga maring. Mupakpak pa daw. Shout-out na ko si Lars Anyol o request Gugsong.
0: Asa man?
2: Ligaya by Eraserhead.
0: Aba.
2: Maring Erika, ako nang i-request aniya kantahan eh.
1: Ano sa man nabi?
0: Thanks a lot daw. Thanks a lot.
2: Magpagupit daw ka.
0: Magpagupit daw ka.
1: Hindi ko magpaalot oy. Hay, di ko magpaalot.
0: Mama ko din yung ingon niya. Thanks a lot, oh.
1: Ay, karan yung mga pamita. Diyan, Maring, pasingin na kay mo bangga na sa kuwan.
0: Mo bangga na lang din sa kuwan, ha.
1: Lami, uban nga.
0: Sa talisayon. Mo bangga na lang talisayon.
1: Uban, ako nakita mga pamita. Maring, kay uban, kay mga roundhead.
0: Ama, ikaw, sa man yung mga
2: lemon
0: sweater.
1: Lemon sweater, pero ang tapay kay Raul, ang kanang streetcom.
0: Ako ah, kay Miss Nisor, man yan kung salto kay Miss Niso Bisaya.
1: So, lami na lang sabon.
0: Lami kayo sa buwan na.
2: Yan na yan, pang-entrance lang man na.
0: Pang-entrance lang, kaya na lang.
1: Aba, pang-pulta na nang imo, ha.
0: Aba, na lang, kaya kong himungaan.
1: Gawas, tabi, gawas.
0: Kaya na lang kayo himungaan dito. Bawal mahimungaan rin sa derby. Siya nga nilin, naman ko na-fight niya ang anak, mama. Mutanaw niya ang inaana, moral support.
1: So, request kong song, gikumot-kumot maring. Salamat kay Kang Alvin Goong.
0: Kana?
1: Kamusta naman yung bayutan niya?
2: Ana po si Kwan, si Ate Josepina. Tanamong good morning mga katropang beauty. Happy Friday. Tinambunan family din sa Lantapan. God bless.
0: Aba?
1: Aba na.
0: Si
1: Wilma Joaquin, nagpalasang kuno siya kagahapon.
2: Uy, nagpalasang siya?
1: Amping kayo mapaakan kagbanakon nga doha ka kanang tulok ka... tulok ka pulgada tayo kitas on.
2: Uy!
1: Ano ka ba na ako?
2: Nada eh. Bumo mo kayo lagi.
1: Naay kuan ka nang kuan na siya ka nang dwarf mga bread nga banakon.
0: Pero la,
1: kuya siya kay nasa duha ka buk greeter sa ubos.
0: Laik ba na oi. Duda na kuan ninyo ba? Lain lain lain ko una una. Double meaning pwede ko una una. Eh ibig nang i-classify gyud ninyo ning istorya ninyo.
1: Ay mo na ko. Kanahan ba si Wilma Joaquin anang banakon nga kanang duha ka pulga na kita sa unya na duha ka buk greeter katapad.
0: Sara toxic. Di ba tawag toxic winter?
1: Adili, kayo mamusig ang mata.
2: Ano, dapat, oy, Wilma, dapat umakitaan naman painuman ng Santol Plus Gold.
1: Para maulian.
2: Itambal sa mga bukol-bukol man, ha.
1: Kaya mga painuman mo ng banakon o Santol Plus Gold, mahimo ng sawa. Mga marin, kaya ito ang grabe ka programa nga ron, nga way dili matupngan nga programa sa Tibok Isla sa Mindanao. Katuloy ka nato sa mga produktong gihimo sa Yes to Health sama sa...
0: Yes, Santon Gold Coffee Mix.
2: Mm-hmm. Santon Vitamin C.
0: Aba.
1: O syempre, ato ang kape nga gigagubtan sa abig sa mga Tagalog, mga Bisaya, mga Ilonggo, mga Waray. Kinato ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Ay, nangyong na ganit. Gingon na lang ako ganit na.
2: Balik-balik.
0: Rapanit.
2: Ngane, ngane.
1: Okay, backward please. Santon Plus Coffee Mix. Dahil.
0: Yes. Okay, okay. Sige.
1: Okay, maganda tabi kay kaingon kining karon mga panahon na tagsara ni higayon nga mga pamilya na nasbay.
0: Okay, holiday man ron.
2: Sige.
1: Mga senior sige pangguna-guna sa mga muti-muti silang palibot.
2: Ay, si giharta na si Erica og giharta na niya alak.
1: Kisa may gahard.
2: Saba Erica?
0: Aba, saba Erica.
1: Pwede pakpak sa bayang
0: pamitay.
2: Ana na, pakpak na.
0: Ana, mangin na.
1: Ayaw, anak.
0: So, sa mga, kaya nun, mga senior
2: citizen. Ayaw, anak. Sasad ang idol
0: niyo. Oy, Kene.
1: Kene
0: si Mitsiorong.
2: Yeah, shout out na.
0: Mitsiorong, tuduhan na yun. Bigtian na yun ka na ko, Mitsiorong ba?
1: Muna tayo makalimut. Happy birthday di ay kang Uncle Tuti.
2: Yes. Ay, ako siya sa
0: Person na to na, person.
1: Person.
0: Taka, ito, ito lang kanta kayo. Marami na nagpansin pagkaon na to. Taka, ako na, itong Ruel Cortez nga, kuan.
2: Birthday.
0: Happy birthday.
1: Itong Ruel Cortez nga, Eddie Pregrina.
0: Okay na.
1: Na ba yung kanta si Ruel nga, kuan?
0: Na. Happy birthday.
2: Happy birthday?
0: Na, oi.
1: Ruel Cabangon.
0: Ruel Cortez. Happy birthday. Kantahan na to ni kay. Grabe okay. Raman yung kayo ning iyang, grabe na. Niwang naraban na siya din eh.
2: Grabe. Na problema kayo siya. Kadagang kayo siya handa.
1: Nakabalo ba kamari nga, karong adlaw sa Ninoy Aquino Day karon.
0: Grabe.
1: Muna ang gayelo si Kuan.
0: Gayelo siya.
1: Gayelo si Bakit
2: Boy. Alam ni Tubag, Master. Basaha, Master ni Tubag.
0: Amatuli naman. Aba. Iandam na yung mong kusog niya. Miss Yorong, kay Basiga. Manugab kang aso ng mga lasnos katlawon, ha?
1: Karong palandaan, Miss Yorong, mangandam na ka, mapalit ka og Santon Herbal Oil.
0: Yes.
1: Aron nga, mawain mong pamaol, makapanghaplas ka, humali mo
2: ma... Basig, makaingon ka niya og gastritis, diba na?
0: Oo, kanang ana. Yeah, hyper-acidity naman ko.
1: Hoy, timbaya daw si Kuan. Shout out ako mga darling. Si Michael from Mati City. Gikan kang GKL?
0: GKL.
1: GKL. Hoy, mga taga Mati, I love you yung hurot din ha. Labi pa na mo ang amiga din, ang guwapa kayon, si Inay Tato.
0: Half human, ha, Chucky.
2: Pero yung pangalan man rin, og M.I. na naguna, Michael man na.
1: Michael.
2: O yung kay G man naguna, Jaikel.
0: GKL. Kwan, happy birthday. By Kwan. Ruel. Ruel Cortez. Okay lang. Kinatahan na to na kay... Sige. Siyempre, kuya pa na si Tuti yun.
1: Kung wala si Tuti, di kita ka-program din.
0: Kuya, sa matulong nga, maladungan balita nga, tagaan man ko na mo, ganang tagaan man ko na siya pagkaon na ito ni Ma'am Kwan. Nadaga kay pagkaon. Masa ba ito, tinood to?
1: Wala ko yun. Wala biya biya kabalita. Kabalita
2: ka. Nadi ay?
0: Kabalita biya ngingon-ingon na.
2: Nadi ay?
0: Ay, panalagi na niya akong makasahan. Ay, panalagi
1: wala,
0: na.
1: Wala taong madiri.
0: Wala pa, oh. Sila, oh. Sila na yun na ni Kenneth.
2: Sigurado ko na sa Lunes.
1: Pagka-Lunes na masangkig na si Kenneth.
0: Oh, si Ralph, di man ni pwede ka sa bando kayo. Magdibati pa man eh.
2: Nade kay schedule Ralph.
1: Ala schedule siya.
0: Ala nga Ralph, alabo
1: wala daw, lingaliwa siya, lingaliwa siya, wala daw siya.
0: Wala kay schedule,
1: Pero manghilot daw siya.
2: Shout out mga maring from Nabunturan Davao de Oro morning sa inyo.
0: Kani si Luta sa akin, kapapambuang alis ako, bigtian sa ako ni Ma.
2: Ay, bubigti. Ayaw kumpiyansa ni Luta.
1: Salamat kayo, Luta Sagit, Estrada. Tingon sa man siya ang kuano ni Jingo Estrada.
2: Tingon sa man siya ni Joseph.
0: Apo, tingon sa niya, parintir siro ni sila.
1: Basil.
0: Matuduhan, bigtian gina ko ni si Luta, kapapambuang alis ako.
1: Ayaw, si kuano.
2: Ayaw, Master Manilo, si Simin Siro, Master. Ah,
0: kanan sila duha.
2: Ay, what? Kini si Trisam? Trisam?
1: Kini si Kuan, bigtian sabi mo na si Lots, Lotsky Jampon.
2: Ha? Siya may magunit sa kamera. Siya may magunit sa kamera.
0: Kisa rin si Lots, si Jun Jampon.
1: Si Jun Jampon.
0: Ani magkumukha ang junk foods.
1: Hello.
0: Sige, sige.
2: Mapalapat yun din
0: eh. Alam mo namang duhan, Lotas ako yung nimisyurong hangay. Tuduhan mo na ako.
1: Ah, dugay na ka-search si Kenneth kay Murano. Ako andaw, kanang kusun lovely ko nung kanta.
0: Baby,

0: ibalik to. Ay, hilak aning katato, ha? Ay, mga bayot, apil mo kay. Apil na mo kaon, baya. Na, sa matong tinutong, ipadala na siya magkaon niya. Ugma, magpadala ba lang magkaon niya, ugma?
1: Wala naman tadi, ugma.
2: Wala, lones na lagi.
0: Ay, sa, pwede na sa salones mo ipadala.
1: Mapas man, uras. Uy, sa'yo pa man.
0: Oh, sige. Tinuto to, ay padala?
3: Ayaw naman.
0: Kisa, okay, sige.
2: Kisa kayo magpadala to, master?
0: Abot kinsa. Okay, ay guard hard niya, lutas agad, basig na. Mura na ba nang pagpililihan niya kung nila?
1: Testing in the ha.
2: Pamatod ni.
1: Yagit ang bayot sa bangkal.
0: Bisag tabang pa mo ng meteorong.

0: Si J. Tote, ano ba
1: niya? Inout ko nga, tagaan ka kag 100 years din sa kalibutan.
0: Yes! Ikaw, Idol, isa mo na kaya mga pioneering mga tadi sa XFM. Ikaw, sa may experience ni Mone, akala, imong mga kwa ni J. Tote, alam mo na, ma-remember, marama mga mga na. Alam nga, usama mo ang kanang inyong memories.
2: Memories na mo ni Tote sa XFM.
0: Ayaw tong dito mo sa CR, ha?
2: Ayaw to kay... Confidential man to siya. Dili na ko kalimdan ang pinakaunang programa sa XFM Philippines. Ito ang programa na to sa Kadlawon.
0: Kana. Sa kaya dito na sa Kadlawon?
3: Asa man to?
0: Good morning, Philippines.
2: Good morning, Philippines.
0: Good morning, world.
2: Good morning, world.
3: Mo na pinakauna.
0: Pinakauna.
2: Siya gud ang kuan. Siya gud ang tawag aning...
0: official tech.
2: Yes. Nga to na sa ikaduhang programa ang Express Balita sa Buntag.
0: Yes.
2: Natandi pa na...
3: Kaya natawanan na?
2: Natandi pa na kuning saktog barok o guwapa diri ang station manager sa Exeter Bukid noon. Na si Inday Marie.
0: Yes. Grabe yun.
3: So, sauna.
2: Tandim pa na ako.
3: Sauna na to.
0: Anong alaw?
2: Pero ngayon. Pero ngayon siya ay.
0: Kuana. So,
3: siya ay.
2: Anong alaw? Hindi pa yan malaki ang katawan. Malaki na ngayon ang katawan.
3: Malaki na katawan ngayon. Bilog na bilog na pati yung mukha.
2: Katawan na yung lumaki.
3: Pero yung ulo niya lumiit.
0: Okay, so muna na yung mga kuhaan ninyo ang kaagi.
2: How about you?
0: Si Marinda Riau.
3: Sa ako? Iyan akong gilibre sa SM na nga on me.
0: Uy, kabongga.
3: Sipod.
0: Sipod?
3: Pag ulit.
0: Ha? Busagak?
3: Busagak. Busagak, uy.
0: Ayun, tama lang. Karami mo ka dito pa sa Dapaw.
3: Kasi.
0: Nga, muragaglungan mo ka itong CR. Sa timali o sa mali nga CR.
2: Pag ikaw.
0: Ako especially nito ito, nag-away me. Christmas.
3: Christmas na ito?
0: Christmas sugat. Nag-amig ko, nag-amig balik. Nag-lips to lips me.
3: Naman din ang lami master ko ng pagbalik na.
0: Yes, pagbalik. Grabe, lami din yung mag-away. Tinoy ko na yung mag-away.
2: Kaya birthday man niya, pwede niya sigundahan.
0: Pamaton niya.
3: Pamaton. Apre, pamaton ko. Na nailingin sa ubos.
0: Pops.
2: Eh, naman naman na soft drinks.
0: Ay, mapanganak ay si Ibong Algabri sa'yo ni Lakaw. Babaga na naman.
3: Makanting portal.
0: Ang portal. Mula nang balik. Babaga na naman ang katropalita.
2: Happy birthday kanya katropang
3: ay, dili lang kaya si Toto. Sa kanang nag-birthday karong adlaw.
2: Sa kanang birthday ron.
0: Sila ako, ano?
2: Si Annalyn Borja, ka-birthday sa doon.
3: Si Annalyn Borja.
0: Si Annalyn Borja.
3: Borja.
0: Pasok na ba kayo sa criteria, Borja?
2: Happy birthday, Annalyn.
3: Medyo ang lawan siya, bro. Pasok yun.
2: Kaya naman naibutan siya.
3: Si DJ.
2: Ay, Borja man to, Borja.
3: Ang sana, DJ.
2: DJ Borja.
0: Saan yung pangalanan niya?
3: DJ Sassy.
2: Sassy.
3: Happy birthday niya sa mga ugma pa ako.
2: Uy, ugma pa na. Para yung extension ugma.
0: Para yung extension niya na di ay.
3: One week na yung birthday niya ay.
0: Oo, naman na. Basta mga longgo. Extended na kayo. Magdinikal mo na.
3: Ako ka lang siya inan. Moro na yung may padala. Kaya mo ako ginungo kayo. Ilocano mo like ah.
0: Okay, ano yung Ilocano man?
3: Gamay na may ipadala.
0: Pwede ko repeatan. Repeat ka. Ay, nako.
3: Ay,
0: kabalo ba mo?
3: Maulawan, mapuntaan.
0: O, kabalo ba mo nga ang certificate nga sa pagkakuripot nakuha na sa Bulanon? Nakuha na sa Gikan si Ilocano?
3: Ah, di ay?
0: Ah, Bulanon na pinagkakuripot ron.
3: Ang baron? Sila ang ipungli di ay?
0: Grabe kayo.
3: Ano?
0: Grabe kayo. Pag-ingon siya kag kulira. Pag-ingon, mujams. Pag-ayon ni mo. Nakay-kwarta niya, mujams. Say mujams, jamu di ay?
2: Pero mga oras, mga higala, alas 10:45 na sa buntag ay maghawa kay mabalik mi ha. O sa tuang katropa okay o tuang live drama taod-taod apan sa dili pa mga higala. This song is dedicated to you.
0: Aba, thank you.
2: And para din sa mga gabi.
0: Kailangan ko sa imong ribbon. Wala kang wasayaw. Wala kang wasayaw ka nang matungang wamailihan.
2: Di na ribbon?
0: Tagpila na nga ribbon.
3: Ano man ang inanang ka nang nagbigti na?
2: Gani siya? Ribbon eh.
3: Di ba na ka nang magbigti?
0: Ito man to eh.
3: Ito.
0: Si Isima na kayo. Ahon kayo na kayo. Iwit rin sa si pamailihan sa una. Pagunta na tagpila inanang kulor nga.
2: Kani mga ribbon?
0: Ribbon.
3: Naloto naman siguro ang kanon.
2: Wala, nawag na sila. Uy, balik ni mga marim ha. Siyempre kinikanta ha. Alang ni nga to. Ato ni i-dedicar nga to sa mga birthday today. Yes. Labi pa si Uncle Tuti, si Gab Alas.
0: Ay, nabalihan kay. Malamian mo.
3: Ay, ato saan singitan kadali. Happy birthday po sa anak ni Bong Algabre.
2: Ay, oh! Ay, good morning!
3: Okay, ba si Mang Luot, si Bong?
0: Oh, siyempre.
3: Bong, nanaman ka si Bong Balay karon. Di hami manihapon niya.
2: Musti lang may Bong, kay...
3: Pero si Master, kayo makahabit niya, kay Borong Magihan, pag ginagin mo.
0: Wala, malitsyo na siya, kuwan daw, sulop, kay napoy na Master din.
2: Exciting!

0: of the Secret of Health. Subtle Plus Gold.
1: Ako di ay si Robert, kamumulupyo sa Talisay, Cebu. Nainitubo nga na akong bukulo, ubag sa akong likod. Nagana doktor o galbularyo na ang akong natuan. Nagana man og tambal, ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Subtle Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
0: Subtle Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
0: The Secret of Health.
2: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
0: The Secret of Health.
2: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinakaepektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remelito Hoy.
0: The Secret of Health.
3: Ishira, taga Bohol. Kahupong nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay muhalab na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Ako po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Casino Plus Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.

0: magpakilo ko sa Hubay Bay.
1: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50 90% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: balik ta mga katropa. Kasi syempre, ang ato ang nindot kayo nga sunata. Gatol ka natin sa bayong kapapato sa Santon Gold Coffee Mix, no? Okay, syempre sa birthday sa ni DJ Tuti.
1: Grabe, yun. Grabe. Malukay ta kabalik.
0: Gisilindron na mo mga katropa. Bisa ko mo nang utana ang paa. Ha?
1: Paa sa?
0: Og liog.
1: Paa sa unsa?
0: Paa ni Mitsurong og liog ni ni Lota.
1: Lota?
0: Si Imam ito si Wilma.
1: Wilma Joaquin.
0: Okay, ako. Tuduhan mo lang ko ni. Tuduhan mo lang ko ni si... Si kwan na, si Mitsurong o si kwan na niya. Kasi si Luta Sagid Estrada, ada.
1: Ada, natsada o eh.
0: Natsada ko na niya mga tohang mga kwan na niya.
1: Okay, plastar mo niya mga marin. Kaya namalik na ang mga lihiti mong membro sa Gabi Group of Company.
0: Mga mayuta, mga membro sa Witwi Ugang.
1: Mga Gabi Nakla mga marin. Apan sa di pata, mag-drama mga higala. Dito sa tayo, ito sa ang painito na inyong mga morning karong pinagi sa ito ang katropa, okay?
0: Yes.
1: Sa mga gusto, buot-buot. Diha, buot-buot. Gusto mag-request o mga song na mga kanta. Hala, i-comment na diha mga marik niya. Pakimahangyam sa inyo ha mga higala nga i-share po na ito ang live today. Aron nga makuan po dama. Dahan po yung makapaminaw kay risk di ba yun sa kanaghanan maring. Dahan ka aron nga way trabaho rin lang ito ang gobyerno. Pero ang mga pribadong mga kumpanya doon yung trabaho rin.
0: Correct.
1: Ang gobyerno lang doon yung trabaho sa gobyerno rin.
0: Dahan. Relaxing kayo. Nagaya diya sa ang kanyang school handry.
1: Yes.
0: Anong Manila teachers.
1: Manila amba.
0: Wala yung klase sila, no?
1: Wala sila mga tutorial.
0: Wala yung mga tutorial method.
1: Kantahan ang Here I Am, Nining Garcia. Humana mo na ito ng kanta na
0: pala. Manalaman na.
1: Eh, biya ko ang kantahan dahil.
0: Gani.
1: Eh, taas kayo. Hapit na bidlak ako ang tahi.
0: Sino, Kobe, kantahan na natin yung Kobe.
1: What is...
0: It's up to you, my Maxurban.
1: Okay. Abi. It's up to you.
0: It's up to you. Ana.
1: Paspaskin mo, search si Ralph kay nakakuan po, nakatiam-tiamsa.
0: Nakatiam-tiamsa, nakakuan po din siya. Nakamam.
1: Murag, aksong po sa takilid submarine. Sa ato ang hotline mga higala abligi hapon alang sa mga gusto diya manawag magtimbaya on air sa ilang mga mahal sa kinabuhi mga marine.
0: Yes.
1: Siyempre, kanya ito ang musunod nga kanta. Hatun ni kanato sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ang Turbo, mga igala, ay isa sa mga timailhan nga nag-turbo si Mr. si Mrs.
0: Magsangkiig.
1: Magsangkiig, unya lang. Lami ka-permenting smile.
0: Oo, ano.
1: Lami permenting ang smile ni Mrs. kung naka-turbo si Mr.
0: Kaya kung dinimong turbohan si Mrs., i-report kin mo sa
1: police station.
0: Para sa tukmang disposasyon. Okay.
1: O hindi ka madakpan, siguro nga i-hot.
0: I-hot for shoot operation.
1: Sige, it's up to you, bye.
2: For shoot ka, og wala mo'y personal grudges.
0: Kagisunog na sa...
1: Beef yun. So,
0: mga lumber, sa mga gipangkuan.
1: Ay, naku, sige, katahanan na maring.
0: Sige na lang, ha.

0: ahora me el tuyo, hija. Ah, ah, ah,
1: ¿qué chapo tuyo?
0: ¿Qué chapo tuyo?

0: to you.
1: It's up to inyo ang puna.
2: Murag mao to yung title ato.
0: Ang kanta ato sa bisya pa, imo sab na.
1: Imo sab na. Ako itong ipahinungod ni Kuana.
0: Asa na pito
1: ipahinungod? Medyorong og ni Luta.
0: O kang Nining, kang Nining Garcia. Kang si Pina Tinanbuna. Naghanta mga suki. Dari, ato mga suki, mga guwapa. Lagi kayo na ito ang mga suki nga tigpamati. Sliwat na ito mga Maria.
1: Correct, correct.
2: Mga gani ka na. Kaagi pa siya nagliwat sa ito.
0: Mga gani no? Kahit kung salain pa siya mo liwat.
1: Awag yun.
2: Mura gud siya nagiligwat.
0: Saon sa...
2: Lanog mong kayo.
0: Katong banakon nga 3 pulgadas ang gitasuan.
1: O, oh, katong na yan. Ito na kalog.
2: Gane, gane.
1: Kala helmet sa pumbiro.
2: Ato, ato aso yun natin. Bayawan po na.
0: Kasi na.
2: Good morning, XFM Tagom. Sinita Baldirosa.
0: Hello, Ma'am Neta. Sa Canada.
2: Sa Canada. Ano yung layo nga ng Ma'am Tanda?
0: No? Good morning. Good morning. Kinsa pa na adiris? Mga hello, nagmaritis man mo beauties.
2: Si Paolo Bakiril, murag nanimbang ang kanta.
1: Si Paolo Bakiril, good morning. Ay, good morning. Good morning mo da Paolo Bakiril.
0: Hi.
2: Unsa man siya, master kato nang nasa lata, Maril?
1: Ha? Makiril man to.
2: Ay, Makiril
1: to. Makiril to. Sardinas. Mga sardines.
0: Good morning, Sir Paolo. Grabe naman kaayon na to mga kwan mga maringan.
2: Ex-army.
1: Wala mo yung magkwan siya. Kaya mga ahami sa pagpapakwan mo. Alam, suko si Sardins.
0: Kisa pa yung nakaadiri, Abby.
2: Sardins, ha?
0: Hoy, ingon na si Gahapon marin. Ni Adto si Kuan marin dito. Ni Adto si kuning Giselle Ann Sabay. Ingon na po siya nga. Indetanini. Anak, kanta na po siya dito. Anak ko nga, hoy, diri ko to si Inay Tanini, ito nakalabay nga gabi. Kasi nga, hulo, uy, wala mo ka mag-ingol marim. Uy nga,
2: naalis. Master, basi na pa itinayin ito, itong bugao na po sa master.
0: Magpa-picture ko na siya ni mo.
2: Masakpan na ito sa master ba?
1: Mabigtian na ginamadugay na ko ba?
2: Balikan na ito dito niya, dati na pagtinayin.
1: Wala na tagal, wala na tinayin sa akwan niya. Naman itong agihaw nga manong itong isang kanlaw.
2: Nablaka ko, pag-ingol mo, uy, ang ilugon manin, wala mo yung ilugon na kita. Nablaka ko, uy.
0: Sabi
2: ko, siya, sige kawat ba?
0: Oo, gano'y. Pag turno sa daan, master.
2: Uy! Gano'y. Puso ko, gano'y si
1: Mitchorong. Ha?
0: Master, master, master, hindi tanini official request o kanta, master, ang bingka na rap. Ingat si Paolo Bakiril. Kasi nagagipotos
2: siguro, master.
1: Ito nga, bingka. Haskang inita. Baya man to, Jerry Paolo, oy. Dito to, kang Maki, ito nga. Ito nga. Katong permindi, pag magkanta, permindi batuhon. Ito original kanta na, oh.
0: Sana all guapa di ay mo. Ingat pa si Wilma Joaquin. Oy, bukong pa si Wilma.
1: Aba, big T, big T.
0: Big T,
2: magsilos, magkadayon, magkadayon ba?
0: Gani. Tuduhan na ginako na si Wilma. Nakaingon ko na si Wilma.
2: Birahin na ko na. Birahin na, Erika. Tanggalan na kong tali. Palihog, be.
0: Sa may tali.
2: Nagkitali ni mo di, ha? Tanggalan na, ibunal siya, ha?
0: Ayaw, eh, kay...
2: Ang tali.
0: Masig mo buhagay ang kuang kuan.
1: Ay, nakuha.
0: Mga hukuk niya ni ako ang mga kuan diri. Ako ang mga lansunis nga kuan. Duko.
2: Ay, duko din, ha?
1: Dili na siya limonsunis. Katong aslom.
0: Ah, duko din siya.
1: Duko na siya.
0: Nakamanin mo kaon, makaduko ka.
1: Ay, kaya kalami.
0: Morning, kaninyo, master. Uy, natin bag-uang nga kauban diri si... DC Ituli o Itulie?
1: Okay, Ituli, ah.
0: Ituli Tarong. Alay na, oi. Ituli ang kunog ta.
1: Sa Jojo Amarillo. While nag-cellphone daw. Aba.
0: Aba.
1: Salamat.
0: Taliksik ban, master. Lami magbudot sa...
1: Budot.
0: Budot.
1: Sige lang, sunod na kayo. Na-dispan naman ang grupuha ko.
0: May namin dali sa... Na ni Jojo Amarillo, jo, wala gito na cellphone sila. O, sige, tayo niya sa cellphone. Basig ka ng kuan, ha?
1: Oh, basig ko, ano? Kato na nga dito na sa UGs.
0: Basig ka. UGs. Kanang katanao mo dahil ka na nga.
2: Sa Pornio.
1: Pornio, ha?
2: Pornio.
1: Pornio?
0: Basig ka.
1: Dahil, bago dyan.
2: Basig ka. Wala pang kakabalo dyan.
3: Kato kitanao ni mo.
0: Asa ato?
2: Asa? Kato na XXX.
0: Kato na sumpay o mga large intestine. Ay, nag- oh, aba, si Sir Ralph gaga-silipi-silipi na sa...
2: Napon upon sa kanyang fake pat... Fake patrol.
0: Aba?
1: Sa fake taxi.
2: Fake patrol.
1: Ano yung fake patrol di ay?
0: Aba?
1: Aba, bi? Ay, kisa mo na mga kuwala na...
0: Abi na ako...
2: Matulog ka ba yun?
0: Alas 11:19 na ng atong oras, mga higala. Ay mo kalimot din mga maring aaron nga mas muligo ng ato ang immune system. Inom ta adlaw log Santon Vitamin C. Santon yes. Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C matag kapsula dunay 500 mg yes. Vitamin C mga maring ha. Uh-huh. Ang sangkat ni ini is syempre kay vitamin C man orange. Yeah.
2: Lain po kayo limon.
1: Orange.
0: Limon kay may kinilaw kay limon.
1: Sabi kini lang tambal.
0: Dire kita sa orange. Matagabi ima rin, nagkakaon ko. Ah,
2: ano ba si Daisy? Ano siya, kamura mag-yapon among gitanaw sa cellphone.
0: Kasi man eh, ay, kita di ay?
1: Aba,
0: murag imagine
2: siya. Ganahan kagtanaw sa mga bayuta din na.
1: Kisa na nagtanaw si?
0: Si DC.
1: DC, asa ma, sabi mo bigtian eh. Ikaw bigtian lang.
0: Ikaw, wala pala yung bigtian ba?
1: Wala pa kayong bigtian.
2: Ay, mapugos ko ang DC.
0: Napugos pa ang bayo.
2: Napugos pa. Brahan ka pa siya, katuloyon pa ng kaon sa mga...
0: Ngayon may si DC nga, ituloy ang tarong daw.
2: Ano yun? Tuloy na magkukuba?
0: Pakita na eh.
1: Ay, makita sa comment section, be. Picture rin, isend sa comment section.
2: Isend, be.
3: Ayaw naman.
1: Pero nila yung inalimusita. Ayaw na yung musita. Ayaw na yung
2: limonsito, makanan na ako, makanan na overripe.
1: Limonsito daw.
0: Limonsito,
1: dili na lang
0: limonsito. Dili na limonsito.
1: Orange gina lang.
0: Orange
1: sa Asia. May malag
0: Ah, Paolo Bakirel ng Erika.
2: Tama na kayo. Wala. Ang atong operator mo, wala mo nang katawa sa kod niya.
0: Kuya mo na yung mga request na si Paolo Bakirel. Ano po siya na no pets allowed na po kuno yung...
1: Ang saka ito nga. Sila kayo, mamami among iro na mo. Bawal ba yan na dalawang iro? Dari ba yan?
0: Bayaw. Bawal. Gani si Brock Pat ganin. Di kasaka din sa ubus na ganin.
1: Mo gani.
0: Alas 11:21 na nga itong oras, mga maring ha, o ganini mga oras. Ano na sa mga kamot? Ang usa ka suot papel ang ipalangat ng ato ang tulumanon!
1: Kung ako ikaw!
4: Ado na ka ba isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw ra suwata ka na o ipada ning tulumanon? Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
5: My pickleball is useless because it's not useful.
4: Tia Daria.
2: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
4: Og Master Inday Tanini. Ginilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

Mas mayong pamatasan. Duguti ako ng mga padayag sa akong pagtahod kaniyong dulo mga maring. Ako di ay si Mitch Rogi. Napuyo din eh sa may Salvacion, Panabo City. Mga maring, gani akong suwat, suliran ko rin ang ipadangat niya sa inyong sibyanan. Bahin ka niya ako ang bana nga si Puldo. Kani mong akong bana mangon maring, magsige niya siya ka lang pangulito ko siyang lalunggan ba? Kala nga, bago pa may ipon ani. Sige na ko na siya kasabaan kay basin ba o ka lang mahunsa yung lalunggan ba? Pero mga maring, sayang pagkagahig ulo maring, ingon ani mga paghitabo.

0: 메이플도?
1: 아, 어. 아, 야, 맘씨, 가 요게, 나 가도 갖고, 어서 봐, 나, 하니.
0: 가도 가, 뭐, 굴리고, 때, 뭔, 뭔, 뭐라, 마이옷, 봐.
1: 인사?
0: 쓰기, 막, 굴리고,
1: 때. 사이옷, 가, 다가, 얼마나, 다가, 빼나자, 나, 사이옷.
0: 나와라. 앵언, 꼬, 나, 쓰기가 굴리고, 때, 뭔, 뭔, 뭔, 뭐라, 나, 근데, 마이옷, 안에, 뭐, 갈라키.
1: 가발로까, 술띠야, 다가, 가난, 무작한, 다가, 반란, 봐, 하니. 이래, 봐, 싸봤어? 오냐, 나큰 보다 그 생각을 뭔가 봐요, 다나?
0: 나와라, 이거 폴도? 나 뭉글나 지가 다 칼라키니 모세, 나 꼬아나기나 에모항 드럼 에어.
1: 다른 스토리야, 방사사.
0: 어, 가도 오면 랑기까?
1: 어, 어서 보내.
0: 간에 에모항 드럼 에어, 나 꼬아나나 시야, 나 방학 나 시구르나 시기나 하, 아이 시기 투수투수로 까난둥가니 모에, 나 뭉글나 만타옹 칸타와나 까오이?
1: wala mang gulong ayaw pa ginana gul kay ako sulti yata ka
0: oh awara lahi mong tubag
1: tarong pa kayo ni akong pag ako ang pagdungog
0: di nakahalos
1: kabalo ka ang kabalo ko nga diya sa takom ang mayor na si mayor uy
0: awara lahi magot ang disgutan kabaw ko nga si mayor uy ang mayor diri at pero ako ka disgut ana ang akong disgutan nga akong concern nga kana imong dung kanima si kulituga kay ma maguba na imo ang kuan nimo tawhana ka
1: unsa
0: oh lahi na kay di nakakadungog
1: unsa di kadungog ako di kadungog
0: an awar rin tawhana ni.
1: Usa di kadungog karuha na istorya ni mo.
0: Sampulan ta kabi ko makadungog jug baka.
1: Be.
0: Hmm? Say pizza ron.
1: Ha?
0: Say pizza.
1: Ah, pizza 15.
0: Makadungog giday kay mo tubag man. Makadungog pagiday ni tawhana ni.
1: Oh, sige ba? Ano di pwede ba jug bungol gyud? Ah.
0: Unsa atong sudan gani na?
1: Pizza.
0: Awar.
2: Ayaw di ma.
1: Pizza.
0: Bungol gyud ni tawhana ni. Itesta ka, Bik. Itesta ka kanang kuan, Bik. Itesta ka.
1: Be, sige, Bik. Ay, ko, Bik, masini.
0: Sugot ka, sugot ka
1: mag... Na, patakang istorya niya.
0: Sugot ka mag-Georgier ta?
1: Uyab mo ni Roger?
0: Tanawara.
1: Nakay... Uyab mo ni Roger? Yusa na pagkausahan
0: niyo. Ano ko pag uyab ka, Roger? Katuan naman sa kuan, sa laing nasod.
1: Ikaw, naging binuwang ka na ko.
0: Magpa-check up ka sa
1: doktor. Yan na ka!
0: Ugma, magpa-check up ka sa doktor. Hoy!
1: Uyab
0: mo, Roger. Hold on!

Ronning. Grabe kayo niya kung paano mulay na murag na buba na si Ronning ngayon dalunggan siguro kasi kikulko ka lang puspuro. Puspuro na paginaya. Usahin ka lang among amo manok ko doon mga maring no kay wala na ko'y balahibo kay pangtanggalo ng mga balahibo. Ito niya sa kadlaw niya na. Eh, nani mga panghitabo?

0: maayo na mauban ka sa kuha sa merkado kay makapamili ka kapili ambya kasulan tuhana ka.
1: Bakit ah, baktas, baktas ta para sayang kay pamasahe. Baktas ta, baktas. Ano sa mga lady siya? Ano sa mga lady yung tabuan nini?
0: Si Paul naman kung niya akong kauban, akong bana.
1: Ayaw ma. Ah, pare!
2: Ay, pare!
1: Si Piat mo nito kanina, pare. Lahay, pare. Lahay ka grupo. Lahay ka grupo kung sudlan. Lahay, lahay.
2: Pare, lahay na ka grupo. Lahay ka grupo na yung sabayan, pare. Asawa na nini.
1: Kuhan mo na pare dahi. Mamalingkihay mo na ito kung nasunod lang.
2: Baka na pare. Pare. Marang nag-insult din ako.
1: Walking ta. Walking baktas na ba? Ina ito pa-exercise na ba?
0: Walking pa. Mamalingki pa mga mi pare. Mamalingki pa mi sa kong bana nga. Kini si Puldo. Unya, asa di ka paingon pare?
1: Si Maray mo na ito kung ka-istorya na si Piata.
0: Asa di ka paingon pare? Nakuhan na di ka? Dala
1: mo ka naka, oh, naka-short mo ko. Naka sapato sa
0: ko. Laro kayo mong It Me Games pare, oh.
1: Dili mo ko naka.
0: Pare, It Me Games, atanan?
1: Nasa likod.
0: Ginoo ko.
1: Kama na akong gisuot ko kanang cycling?
0: Murag ubi nga hybrid.
2: Pare, pare.
1: Bunog na na maring.
3: Kinuto ko na dungog pare nga daghan kayo tikling dito sa inyo hang loyo pare.
1: Dili pare, cycling ko ingon.
3: Ha?
1: Cycling akong giingon pare.
3: Ama ba?
1: Masay ganahan ka ba
0: mag-walking ta? Kaya medyo bungulo na ganis poldo pre.
1: Layo araman to siya maring ay ako.
0: Anay na, daot lagi si Panoslok anandong
1: ganang ganyan niya. Unya na pamalingki niya.
3: Masa? Pare, sultihan taga sa tinod pare. Buntag unto pare, sigong paling pang manudbras. Buha ko'y kike pare.
1: Oh, ma pare.
3: Ayaw ko ganang mag-istorya pare.
1: Lahi, magayin mo tubag pare.
0: Pare, pasensya na kaayaw pare ha kasi uma mangod pa rin naka-schedule nga ako na i-check up sa doktor kay
1: medyo nakuan tabuan din eh maring
0: nakuan ni hang dunggan pare
1: la unsa ni dunggan dai
0: na medyo basi nakuan na siguro ni hang air drum ba kay sige man tus loko niya puspurugod sige niya ako anon
3: usa
0: muna nga
3: wanto kay la ila turo
1: ah no no wala layo ra gigay yung maring layo ra tubag maring
0: bungol na kini akong bana pare
3: ni nga ran yung mga style ya
1: pare ang gwapo niya. Magbaktas ta, hinayin na ba? Exercise ta ba? Baktas na ba? Walking ta?
3: Mawa pare?
1: Oo.
3: Kunya pare? Kung ngayon na pare, matuta nito yung laking. Pagkabot na nito yung laking pare, usap ito nga buhato na dito.
1: Balik na po ta pangaman pare, mag-walking, mag-walking. Ah. Ngayon pare, mag-walking.
0: Hey.
1: Walking ba walking?
0: Hey, undangan
1: na. Abot bang kayo pare?
0: Pre, ma'am, mura kang mga kuwala na pre-history sa kumbana pare, pare. Nakadungog pre.
1: Pare, mula ka
3: lang pare. January pa kings pare.
0: Tanawara. Tanawara, tanawara.
3: Pare, January pa
1: drinking. Ayaw ba? Wako, naglibong na kuno yung pareng.
0: Bisa pag may story ako, bad pare, dili na siya kadungog.
3: Masay bad, karuhan na yung story ha? Ako, dili ko, ano? Wag kayo, tarugay ko na yung pangdungog na ko.
0: Sa mukha na yung tawahan, eh, maulaw ito sa mga tao
1: ba? Nagdaway na mong pareng, rin ako pareng.
0: Ay, pare.
1: Oh, salamat ka. Maglahay ng grupo ako na sudlan.
0: Ikaw ba? Ugma ha, mapa-schedule talahan ni, kuan, lani, Doc.
3: Ano ba?
0: Magpa-check up tanan dunggan nimo, ipatan-out tanan dunggan nimo kay murag daot na siguro na lang kuan na gisi na siguro na ang kuan diha.
3: Usa sige gisi. Sige ko gisi.
0: Ambot, ambot nimo.

0: Maring, unsa man imong ban? Sapa makay mo gabi, Maring, oy.
1: Dah, Maring, oy, problema ko na kung ban na ni si Pariboldo ni mo, oy, kay nabungol na siya, Maring, oy, di na makadungo ka na ganing kanang
0: inalagi din siya sa una, Maring.
1: Kanang hagdon ako siya, Maring, ako sa ingnon nga kanang kuan kanang mag-jer-jer-me. Nang kanang musakan akong libido, Maring, malala nang yami na juga iyaka ba.
0: Unya
1: sa ingnon Poldo mag-jer-jer ta ingon sa ingon sa nga. Unsa kay makapangitang Roger, mana siya? Na samok kay Maring, dilagid mahinayon, Maring, ang mga plano, oy.
0: Mo ba?
1: Oh, kanang-kanang man ako sa ingi kanang kanang ga kung tayo Maring, ga-jer-jer Maring, ako sa ingnon nga Poldo kanang mutalikod ko. Ingon siya, Maring, kalayo ito sa likod island yung ato mata dito. Samok lagi kay Maring, oy, kanang lesson lagi. Bungol na siya, Maring.
0: Maring, pasensya jud kay Maring, diri mo pangatulog, Maring, kay di mo ka kauli dito sa inyong balay, Maring, kay
1: kuha naman kayo. Ayun, ayun, ayun, Maring.
0: Oo, mo lang, balang. Di-bisita, bimo, Maring. Diri mo pangatulog, Maring, kay kuhaan ka na nga. Ina na to, tawag ka to yung bana ko. Kay gabiin na baya kayo.
1: Poldo!
2: Hoy, hindi!
1: Ali, diri. Misto diyan.
0: Parimpold, mayong pasensya kay Parimpold kay diri lang mo matulog may Parimpold kay gabi na man pasay lang mo ugma.
3: Si mama, ila mama, wala problema do ila mama Maring.
1: Hoy. Ay ingon niya but pasabot ni Maring diri ko na ta matug kay gabi na kaayo basi atangan tag mga daotang tao da sa unahan.
3: Usi may problema. Kabalo ka. Silatan, permanente mangguna dia. Permanente mangguna sila dia.
1: Maring,
3: magsige na sila kuno. Ay problema, may problema.
1: Sorry jug kay Maring ha kay di na gid ni makadug akong banang tarong, oy bungol na oy.
0: Pasensya na kayo mo Maring ha kay wala jud mi inyong kigdaan diri. Wala jud banig ra jud. Wala gid tay, pasensya na jug kay mo Maring kay wala gid
1: anad mi anak Maring.
0: Wala mo, wala jud kutson mo kay pagdaan mo diri para sa inyo ha. Pasensya mo kay wala jud kutson diri.
3: Maring, ay kabala ka Maring kay di may mga di man may mga glitson.
1: Wala. Dangon tani suriha Maring.
0: Maring,
1: asa mo kwarto mga tugta Maring, mga tugta oi.
4: Usa ako kahuhang tungoli tao.
0: Mga Maring, grabe jud kayo ang kauwaw na kuan ni akong panoy. Muto mo nga akong gipakwan siya, ako siyang gipa doktor siya kay grabe naman lala naman jud kayo dili siya kadungog. Magisuriana imi, magsinagita yung kung may magisuriana imi, marami ka nang nag-away. Tapos yung sayang nga, kala nga, magkwa na siya, kala magprito na siya niya, saba kayo, sabutog ka bungol! Maglagot yung kunya ba? Mutong nga, ginalala mo siya sa doktor, unya mo, doktor, murag na alanganin po ko kay, murag maglisod, mampun. Huwag inani mga panghitabo.

0: niya, Dok. Kumusta ang dunggan sa kumbana, Dok?
1: Okay naman, pero doon na lang medyo diferensya. Dari sa puldo, liko, gamay, biketing, wani mong dunggan at kunong liliyon ko nung nato.
2: Dok,
1: ingon ko, wadi mo ito.
0: Dok, di naman kasa kadungog kay Tarong ko, Dok.
1: Ugali mo ako. Dere, iwagan ako ning kining Petro Maximum dong.
2: Dok, usama na yung gamit, Dok. Usama na yung gamit, Dok. Mapitin mo na, hinita ko na yung magigamit nga pahayag sa nalungan, Dok.
1: Pekwalin siya ka ng Petro Maximum.
2: Ha? Unsa?
1: Petro Maximum.
2: Usa! Dok, balo ka, Dok. May mga inana, mga Dok. Ayaw pag... Ayaw kayo iduot. Ayaw kayo iduot. Dok, ay pwede na inita, Dok!
1: O siya init.
2: Ha?
1: O siya init yung mong ingon.
2: Dok, gusto mo na yung magigunitan, Day?
1: Kanang Petro Max, may nga ako giwag si mong tunggan. Liso-lison ako. Si mong tunggan. O daw.
2: Dok. Ayaw, Dok. Kasi hindi yung pangalan mo, Dok? Max, pangalan mo?
1: O siya... Waman ko mag-usap, Bug Max. Sige lang mo ko nimo makadawat mo ng ipon. Kaya itong tarongon ni
2: Dok, so, nag-ipon mami, Dok. Nag-ipon mami sa kong asawa, mami, ingon naglaylay, migbalay.
1: Inoon, sakto yung mong ingon, murumig na utingog ni Tripon Morales. Ito, dramator, kanya to. Hindi mo ko mami inawa to.
2: Ganahan mo kay Kuwana, Dok, ay.
1: Pull,
2: pinikula nila, Dok, ni Remin Balila, di ba sila? Uyab man nila, Bina Morales, Dok.
1: O, say, ay mo na po kung ikumpara, bats mo good na ko si Pilita Corrales.
3: Ayaw naman.
0: Pull, Puldo.
2: Mahan?
0: Murag, medyo may kuan na po ning... Hina man po ang kuan, doktor.
1: O sa ingon ni mo ma, may mukong doklon.
0: Pasita po, pasita. Murag mali nga hospital niya ito na nga, Paul.

0: Pre.
1: Pre.
0: Sihat-sihat jas akan perawan.
1: Sihat dan. Oh, bangga. Loko tanang sihat.
0: Saya kena dunggan pre ngak bro. Dia mana kena kandungok dah?
1: Hah?
0: Dia mana kena kandungok?
1: Sini kandungok. Sebab tu dia sama bungol ko.
0: Kedungok di depan.
1: Kedungok di depan. Kedungok di
0: depan. Sihat dan sihat. Sihat dan sihat.
2: Imo di sini. Imo di sini pre.
0: Imo ya.
1: Sama ni.
0: Sihat-sihat. Bir pre pre.
1: Bir. Kalamian ya. Pilsin.
0: Oh, sebentar.
2: Pre dong nak mungkin mina dong nga dia mengohongi hong punis mengamarites ba nga diprinsyado na kuni mo
0: dong sam gina katin al pre
1: pare
2: kapacik up kuno ka kay diprinsyado kuni mong dunggan usa ba katinu on di pre
1: pare santi ya tanga pare kita ba yun ba pre nga madungog mong gina ko ng istorya niyo
0: tama gina
1: di ba chugo pungol pare
2: dungog mo na yun mo no
1: usa pa rin yung game, usa rin yung ingon niyo sa mga tao rin eh. Sumasilinga na to, bungol ko?
2: Madungog, rapod na mo.
1: Pare, hindi na. Karo, nakamagin mo doon pare.
2: Magani.
0: Ano saman pare?
1: Sabi yun, tinsi yung tanong, di ko madungog?
0: Sakto man, sakto kayo pa.
2: Madungog,
0: pre. Madungog, pre.
2: Mga ngihong, mga marites.
0: So, sa ato pa rin ito, kwa istorya rin ito?
2: Istorya rin ko dapat siguro. Eh, inom doon, inom.
0: Siya, pre.
2: Inom kay...
1: Pare. Uy, pare doon, istorya pare. Katong nagabuhat dia og nang kwan pare ba si Tiria ba. Mama na tigbuhat sa tuwa diri siya koy pare. Pare,
2: Tiria. Ngusa may Tiria.
1: Pare. Bago ra bulag. Pare. Bago. Bago ra. Bago ra bulag ingon pare. Lebani og labi to pare nga nawa na diri pare.
2: Bulay pare.
0: Pare, ikaw pala bi pare, kay bro blagpot pare.
1: Pare.
2: Pare, pare, dilihay mag pare. Wag mo.
0: Ya ko kasi kag kesa po wala ko pare, kay bro. Reaction mag lagpot pare.
2: Ah, ako suka pre.
1: Pare, pare, sa mga dito ito na hitabo ato yung teriya pare, ngano na wa mo dula diri pare.
0: Pre, leyo na mo sa mga leyo na mo kaya tong pangutanan di mo ni mao pre.
2: Ay, ano mo di ang gikuan ni istorya.
1: Usa, wala mo ko ka lagpot pare.
0: Kesa teriya pare.
1: Ingon man mo ganina nga klaro kayo ang si Tiria.
2: Confirm giday pre, confirm.
0: Tama.
1: Say confirm.
2: Guba na giday ni yang kon de, yang
1: Ako bungol, klarohan ang mga style niyo. Ano mga style niyo ba?
0: Pare,
1: mag-away ta ninyo yung style pare.
0: Ayaw na pare, nangutana naman na mo. Pare, pangutana na to.
1: Sabi, pangutana ninyo nga klaro kayo.
0: Giklaro lang na mo.
2: Ator pe, ato na yung suwayan. Siyempre, misturo tag bad kung bad, masuko kayo siya, pasabot.
0: Tinood.
2: Bungol siya. Bungol. Tinood.
0: Tinood.
2: Pero kung di siya mo suko, pasabot.
0: So,
2: di siya bungol.
0: Di siya bungol.
2: Wag may ingon bungol ka, pre.
0: Betaw.
2: Ang ingon na mo hanggaw ka.
0: What?
2: Di katawa
1: pare,
2: siya.
1: Pare, ba't di malabo ka na metabo niya, pare. Kaya lain-lain ang kinikalan, pare. Di na may mong igagaw ta, pare.
2: Awa.
0: Tama. Ayun, pare. Sakto doon kayo, pare.
1: Di na pwede, pare. Di na pwede, pare. Kaya lain-lain ang dagway, pare.
2: Si atun, tunan ako, pre.
1: Di tayo igagaw, pare. Di tayo igagaw.
2: Pre, pero ang among gikingon lang, pre, nga gawas nga hanggaw ka, doki rock pa juga.
0: Katawa, pre.
1: Pare.
2: Katawa siya, masuko.
1: Sa una, ay, gini mo kabantay sa kuha, pare. Puno lang kung masipol, mayo kayo kumudarok.
2: Ay.
1: Idarok na ko na.
2: Confirm.
0: Confirm.

Mga maring, mo na ako problema karon. Bisag asa may mga to, mga maring, dili lang ko na ako patingugon ni akong bana. Putangan na ako na siya aga kining headset o hindi baka ng earphone para kanang-kanang malingaw na lang siya ng music niya. Kusog kayo ng iyang music, mga maring, madungo ko na ako sa gawas. Sabi ko, buhat na niya akong mga bana, maring, hindi na ayaw magigisit, mong ko na siya bungol. Bisa kung saan, maglalis na lang, may digin siya mo, digin siya magpakuan, kahit digin na siya bungol. Baka doon mo mabot siya ako siya pangutanon. Pero nalagi panahon, mga maring, ka na nga, mamali, mapabor siguro siyang wala o siyang tuo. Di niya makakuan, lahi ang iyang pagdungo. Tamaki ko, mga maring, may usahon ako ni, kaya ako naglibog na dyan ba. Nahurot ang akong halin ani sa akong tindahan gamay. Maluoy mo, tambagi ko. Di nilalang kutob. Inyong suwat magtatampo. Mitch.

0: Alright, so mato-ato ang suwad mga maring. Ah, grabe kayo. Ano yung manginana ng mga factor, no? Mga sitwasyon, mga tao nga, kanyang actually gabungol? Ha? Huh? Kamang malamay mo, silingan na lang maring?
1: Ay, kapag kayo maring.
2: Kasi, ah, sa igay mo naman sa kwa, ako si Tulin. Ayo pagana Master I. Basta ganun siguro siya si Tuling.
0: Asa?
2: Kini.
0: Kani amot lang akal. Papunta na si Maring Darya.
3: Takatago magugko, hindi magugto kam nekle.
0: Tara.
3: Ano ba? Tama layo kayo.
2: Mo.
0: Asa? Osa?
3: Layo kayong nekle, oy.
0: Kabalo mo sultiyan tama dedikado kani magwanda haling tanre kay mo da ko jun ang kalayo di gina pwede diri.
2: Gani?
0: Hindi na pwede gid yours.
2: Sakto gina siya.
0: Oo.
3: Sa unahan naman gina mo, nasa loyo lang. Nagkaloyo naman gud mi.
0: Ah, galuto di siya mami.
2: Ah,
0: maring.
2: Maduro yung katawa siya.
0: Huwag tayo katawa. Katatinoon gini.
2: Ang yahang hair mura og mami. Mga maring, alas 11:45 na nga itong oras. Mga higala, siyempre katuwa-tuwa ang live drama. Atuntok na ito mga higala sa produktong gigama sa Yes to Health. Nag-una diha, permiti ang...
0: Sandon Plus Gold? O the Sandon Vitamin C?
2: Yes. Siyempre mga maring, og miingon ta og kape. Ami, kape. Kita mga Pilipino na ako no, kay sa laktod niya pagka-istorya mga maring no, kanang ma-estod ko makakita o ganang mag-alagulingkod sa balkon niya, gatungab-tungab o kape ay ma-est ko. Muna ako, mutimpla jog ko o kape.
0: Aba.
2: Pero muna giingon sa pagtuon nga, kanaghanan sa mga Pilipino, hilig kaayong mukape niya, kasagaran po, dihan niyo makuha ang kanagaling mga dimaayong balatian sa imong giinom nga dili healthy nga kape.
0: Yes, sabi na ganang kanang mga kape nga, kanang grabe kayo, kanang tawag nilang acid.
2: Yes. Huh? Mga sugar.
0: Sugar? Ano?
2: Giingon ka mga maring, makuha niyo mga sa kape, mga maayong mga benepisyo diha. Kanang healthy ato ang lawas, mo normal ato ang mga blood sugar, ato ang blood pressure. Why lain mga kape ato ang gika ihanyag diha kanila mga ingala sa ato mga viewers. Kami pa sa ato ang mga listeners ng mga senior citizen ng mga hamison gihapon. Kung dili ang ato ang kape nga
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: That's right.
0: Yes, so siyempre ito ang Santon Gold Coffee Mix o katong isa.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: So ay ato ang kape nga dili lang kay ingon nga kape nga humot. Kung dili lami sab unya makaayo sa ato ang mga panglawas mga higala.
0: Exactly indeed.
2: Mapalit mga maring ato ang mga produkto ang gigama sa Yes to Health sa ato ang Yes to Health Clinic and Pharmacy sa
0: Nationwide.
3: Door A, first floor, central building, doon lang sa Mr. DIY, no?
2: Mulig na yung kamari.
3: Paliko sa palingki, sa Ganti Road.
2: Masay ng liki.
3: Palingki.
2: Oh, doon na tayo libre nga check-up mga higa. Lagi kan sa Miyerkules nga to sa adlaw nga Biyernes. Pangita lang si Doc CJ ni Drone.
0: Yes! Aba! Si Doc CJ.
2: Yes. Balikan taning kaagi ni Kuan Bin. Mitsu. Mitsurong si Kuan.
3: Mitsuwakin.
2: Mitsuwakin?
0: Si Mitch, no? So,
2: si Mitch.
0: Namay silingan na mga maringa. Dili, gani. Nay, mga ka na mga dinakadungo. Ako, nakakay kung kailan. Nakakay silingan.
2: Sa una, nakakay namin ka ng dili ko layo sa mga apuhan ako ba? Nga, kanang, ako siyang, kuhan, magi, ako siyang gi-atubang, sugat may kahapon. Kita mga Pilipino, kay matinahurong biya kahit ano. Gi-atubang yan. Anak ko siya nga, maying hap, maying gabi ikol. Gihapak niya akong ulo.
0: Mau ba?
2: Anong gihapak? Pungkuli mo kul nga. Nga, may mga unahan ta kag dukol.
0: Nan
2: kay kaingon dai siya nga ako sa inon nga kanang
0: yes, lami ani mo duklo ni ana.
2: Nga, maingo ko may gabi ikol. Ningo na ko bang gabi ikol. Ay sigundahan na pud niya. Kasi pag gusto ni mo sa dili ko ulol ana siya. Nagay mga ana nga kuan bro. Ato,
0: ako na ko'y lolo, anak yun.
2: Nakay lolo.
0: Lolo na ko. Katugit siya.
2: So, yan ay kaniliwat.
0: Magsugot. Pensa ko lolo nito. Ano ko niya? Wala ko lolo na. Magabilo. Masasuri-suroy.
3: Sila-sila rin niya.
0: Asan ay kalo? May gabiisad.
2: Anak mo ba?
0: Masa kalo? Nabungol kalo? Manay bata. Kay matinahuron kayo. Yan ay kong kakson.
2: Wala mo yan. Si Paon din yung kalon.
0: Si Paon din yung kalon. Mahal siya. Sa? Nagpapalamin yung kalon ko. Ay, nako.
2: Muna, nag-iana po na. Nagay mga yung anak nga. Nagkakuha na siya ka ng mataas na ang edad.
0: Sign of aging.
2: Oo, kay... Kini ato ang mga organ nato, mga maring, dunog yung mga higayon nga, magkakata sa itong edad nga, dili na sila mo function. Di na ka makasimhot.
0: Ano yung mga inana?
2: Ano mo halap na imong pananaw?
0: Basta magkaedara na.
2: Di na ka maka, di na ka makataste.
0: Ba? Kanang hinay na kayo may istorya, kanang hinay na, naiuban ka ng mga uban, hinay na kayo may istorya.
3: Nakal, COVID ma rin. Nasa yung COVID ma rin.
2: Mura si...
3: Wala naman si taste daw.
0: Wala yung taste? Uy, basin bitong inana. Ay, ikado.
2: Masa ingunin mo sa kuwa, mura ko na akong ibit.
0: Laruha na, ha? Sige kang yung anak, ha? Ha, si Kado.
3: Layo na kang gaya ito, maring. Halor ako yung maring.
0: Sa ingon ni mo si Kado, murag ibig. Baruhan na yung style.
2: Ayaw ko, baka alam, maring. Alam mo, sa ingon ni mo si Kawai, nakitaan ko rin mo, nag-abid. Alam, basta nag-kwan, maring. Ayaw ko, ano, maring.
0: Ah, maring, mga bungol na tayo rin, mga maring.
2: Ayaw, ay, si Bakomin tawag
3: balay. Sa linood ng maring, eh.
2: Oo.
3: Birahin na na niya, master.
2: Oo. Sa ingon ni mo, ka-Jojo.
0: Asa ka, Jojo?
3: Nagulat na ba si Buddy?
0: Ah! Okay, sige.
2: Ay, nako. So, tambagay na, Master. Kaya so, ka magiging pagkaligan eh.
0: Habi kay, nana, gawas kay, na kay Papa, nana kay Daddy, ha? Okay.
3: Ika kayo. Ayaw na ba? Kasi mo, nagigikan, si Musiligan, bro, kapil na kaan eh.
0: Hoy, be, ato ni nga, tambagal, Mitch, day, ay, pakwari nga na, palitin na giringid. Ano lang, kay, so, tiyan, taka, simple na kayo na, lagan kayo na, o kan, palitin na, o kan, ng mga gadget, ana, mga maring, ha? Dili nga, magadungog. Di ba, mo nang patra, ay mo lang patriningon og traffic enforcer. Kay may nang kay mo sign language.
2: Unsa imong poster ko? Ay.
0: Ay, dako ta.

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod kanato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kanato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster mag-uning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
8: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: mga pounding headlines, katropahatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. 88 lugar nasa state of calamity na dahil sa mga nagdang bagyo at malakas na epekto ng habagat.
1: Senator Sherwin Gatchalian, bubuo ng Head of Committee para palakasin ang ekonomiya ng bansa.
0: Ama ng Ateneo Sambuanga shooter, wala pang nakitang pananagutan ayon po sa DILG.
1: Transparent bags ipinatupad sa isang eskwelahan sa Iloilo bilang security measure.
0: Department of Education maglulunsad naman ng nationwide drill kontra active attack sa mga eskwelahan sa August 25.
1: 2,279 na incriminating evidence present sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Presyo ng langis, posibleng muling tumaas sa huling linggo ng Agosto.
1: At sa balitang regional, 14 years old na estudyante sa Cebu na hulihang may dalang .357 na revolver sa kanyang school bag.
0: Balita international, mga katropa, US President Donald Trump nagbanta po na matinding parusa sa mga bansang tutulong sa Iran.
1: At sa balitang showbiz, Bella Padilla tikom ang bibig sa issue sa samahan nila nina Kim Chu at Angelica Panganiban.
0: Sports, Gilas Boys pasok na sa Under 18 sa Asia Cup quarterfinal.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Biyernes holiday, August 21, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide. Live din napapakinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99 Mega Manila at International sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: At ako naman si Erica Balagtas.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, umabot na sa 88 na mga lungsod at bayan na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay ayon po sa Office of Civil Defense. Kabilang dito ang 24 na mga lugar sa Bulacan, 23 dyan sa Cavite, 21 sa Pampanga at 12 sa Bataan. Napawang province-wide ang deklarasyon. Nasa state of calamity na rin ang 4 na bayan sa Pangasinan, habang kabilang sa iba pang lugar ang Dagupan City, Masinloc sa Zambales, Rodriguez sa Rizal at Nasugbo sa Batangas. Sa ngayon, mga katropa, patuloy na nakakaranas ng pagbaha ang ilang lugar sa Luzon, partikular na sa Pampanga, Bataan at Bulacan, matapos nga ang matagal na pag-ulan.
2: XFM News Nationwide.
1: Umabot na sa 6.9 million ang bilang ng mga Pilipinong naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay at Neneng, pati ng habagat. Ayon sa DSWD, nasa 5,264 na barangay sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ang kabilang sa mga apektadong lugar. Nasa 45,052 evacuees ang kasalukuyang nasa 635 evacuation centers, habang 82,978 iba pa ang nakikituloy sa mga kaanak, kaibigan o kakilala. Patuloy naman ang relief operations at iba pang tulong ng DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng mga kalamidad.
2: XFM News Nationwide.
0: Tiniyak ng Malacañang, nakatuon po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa maayos at epesyente na paggamit ng pondo para sa planong pagtatayo naman ng evacuation centers sa ilalim ng 2027 national budget. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may mga mekanismo para matukoy ang mga proyektong napunduhan pero hindi na ipatupad. Saklaw ng panukalang alokasyon ang dalawang ligtas Pinoy Center sa bawat rehiyon ito, mga katropa, sa halagang 90 million pesos kada facility. Sa ilalim po ng Ligtas Pinoy Centers Act, Indramsi, mga lokal na pamahalaan at kaugnay na ahensya ang magtatakda ng mga prioridad na lugar. DPWH naman ang mga siwa sa konstruksyon. Ayon pa rin kay Castro, tinatapos na ang pagpili ng mga lokasyon alinsunod sa batas.
2: XFM News Nationwide.
1: DTI ipanatupad ang price freeze sa Pangasinan at Bulacan matapos ang state of calamity. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Ipinatupad ng Department of Trade and Industry o DTI ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa bayan ng Bugalyum, Pangasinan at buong lalawigan ng Bulacan kasunod ng deklarasyon ng state of calamity dahil sa matinding epekto ng southwest monsoon at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa DTI, layunin ng hakpang na maparatiling abot-kaya at matatag ang presyo ng pangunahing pangangailangan habang nagpapatuloy ang rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Pinalalahanan ng ahensya ang mga negosyante na mahigpit na sundin ang itinaktang presyo ng mga pangunahing bilihin upang matiyak ang proteksyon ng mga mamimili sa panahon ng krisis. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, umabot sa 72,735 ang naitalang kaso ng influenza-like illness o yung ILI sa bansa mula Enero 4 hanggang Agosto 1 ayon po sa Department of Health. Bagamat 23% itong mas mababa kumpara sa parehong panahon ng lumipas na taon, sinabi ng DOH mga katropa na bahagyang tumataas po ang bilang ng mga kaso nito mga nakarang linggo. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Northern Mindanao na may 12,895. Sinundan ito ng Calabarzon na may 10,578 at ang Davao Region na may 7,396. Samantala, 38 naman ang naitalang nasawi. Dahil po sa ILI, mas mababa pa rin kumpara sa 45 death noong nakaraang taon. Pinakamarami sa mga tinamaan ang mga batang edad 5 hanggang 14. Habang bahagyang mas mataas naman ang kaso sa mga lalaki. Paalala po ng mga health experts, makatutulong ang flu vaccination para mapababa ang panganib ng malubhang sakit at pagkaka-ospital.
2: XFM News Nationwide.
1: Iva-validate ng Malacanang ang resulta ng Okta Research Survey na nagpapakitang tumaas ang bilang ng mga pamilyang nakararanas ng involuntary hunger nitong ikalawang quarter ng taon. Batay sa survey, nasa 21% o tinatayang 5.5 na milyong pamilya ang nakaranas ng gutom noong Hulyo, mas mataas kumpara sa 17% noong Marso. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, aalamin ng pamahalaan kung saang mga lugar nagmumula ang mataas na bilang ng mga nagsasabing nakararanas sila ng gutom. Napansin din ni Castro ang pagkakaiba ng resulta ng Okta at Hiwalay na survey ng Social Weather Stations tungkol sa walang gutom program kung saan bumaba umano ang hunger rate ng mga benepisyaryo. Aniya, posibleng magkaiba ang resulta dahil ang SWS survey ay nakatuon sa mga nakinabang sa programa habang ang Okta ay gumamit ng mas random respondents.
2: XFM News Nationwide.
0: Inianunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian, mga katropa, ang pagbuo ng isang ad hoc committee na tututok sa mga hakbang para buhayin at palakasin ang ekonomiya. Ang bubuuin na reinvigorate Investment and Sustainable Economic Growth o RICE Ad Hoc Committee ay inaasahan pong ilulunsad sa susunod na linggo at bubuuin ng mga chairperson ng iba't ibang Senate Committees. Layunin po nitong bumuo ng mga rekomendasyon para sa ehekutibo, panukalang batas at budget allocation para sa mga programang makatutulong sa ekonomiya kabilang ang suporta sa MSMEs. Samantala, nagpahayag din si Gatchalian ang suporta sa Paksilika na animaring lumikha ng trabaho at makatulong sa paglago na ekonomiya. Gayunpaman, iginit niya ang kailangang bantayan ng Senado ang proyekto para matiyak ang pakinabang nito sa mga Pilipino at mapangalagaan ang kalikasan.
2: XFM. FM News Nationwide.
1: At sa iba pang balita, wala pang nakikitang pananagutan ang Department of the Interior and Local Government o DILG laban sa ama ng estudyanteng sangkot sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nakikipagtulungan naman sa investigasyon ang ama ng sospek at lumalabas na mag-isa umanong kumilos ang estudyante. Wala rin umanong nakikitang kasabwat o grupong nagplano ng insidente. Pag-aari umano ng ama ng sospek na isang tauhan ng Bureau of Customs ang mga baril na ginamit sa pamamaril at naiwan ang mga ito sa loob ng kanyang sasakyan. Gayunman, sabi ni Remulla na nasa piskalya ang pagpapasya kung may posibleng pananagutan ang ama habang nagpapatuloy ang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Obligado nang gumamit ng transparent bag sa mga estudyante ng Parara National High School dyan sa Tigbawan, Iloilo. Bilang dagdag pong security measure sa loob ng campus, sinimula ng palisiya o ang patakaran ngayong buwan para mas mapadali ang pag-inspeksyon sa mga gamit na mga pumapasok sa paaralan. Layunin ito na mapalakas din ang seguridad ng mga mag-aaral, guro at school personnel kasunod ng mga naitalang insidente ng karahasan sa ilang paaralan sa bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Magsasagawa ang Department of Education ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents sa August 25 para palakasin ang kahandaan ng mga paaralan sa posibleng karahasan. Inatasan ang bawat regional office na pumili ng paaralang magsisilbing pangunahing lugar ng drill habang hinihikayat ang lahat ng paaralan na magsagawa rin ng sariling simulation. Ayon sa DepEd, dapat iyaking ligtas at hindi makapagdudulot ng trauma sa mga estudyante at school personnel ang pagsasanay. Nakatuon ang drill sa tamang protective actions, mabilis na pagtugon, koordinasyon at mga hakbang matapos ang insidente. Inatasan din ang mga paaralan na tiyaking aktibo ang kanilang school disaster risk reduction and management team.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, naniniwala po si Senator Robin Padilla na maaaring pag-aralan sa Pilipinas ang pagbabawal sa ilang online at social media platforms. Kasunod to ng sunod-sunod na insidente ng karasang kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay Padilla, kung nagagawa daw ito sa ibang bansa, ay maaari din itong isalang-alang sa Pilipinas. Inaasang tatalakay ng issue sa isang Senate hearing na dadaluhan umano ng Meta at iba pang social media at online platforms. Binigyan din pa ni Padilla na dapat dumalo ang mga kumpanya sa pagdinig at nagbabala na maaari silang ipasabpina kapag hindi sumipot. Samantala, nananawagan din ang ilang senador ng mas malalim na investigasyon doon sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga ikinasawi ng dalawang estudyante.
2: XFM News Nationwide.
1: Sinabi ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng mga ebidensya laban sa kanya dahil sa pagbawi ng testimonya ni na Orly Guteza at tatlo pang individual. Sa supplemental affidavit ni Romualdez, binanggit din ang mga sinumpaang salaysay ng 25 na bodyguard ni dating Representative Zaldico. Ayon kay Romualdez, ang mga recantation at affidavit ay naglalagay sa pagdududa sa mga ebidensyang maaaring gamitin upang siya ay mapanagot o mahatulan. Matatandaan na binawi ni dating security aide Guteza ang una niyang pahayag na naghatid siya ng mga maleta na puno ng pera kay Romualdez at iginiit na pinilit umano siya ni na Rodante Marcoleta at Mike Defensor na gumawa ng mga alegasyon laban sa dating House Speaker.
2: XFM News Nationwide.
0: September 14, dineklarang special non-working day sa BARM. Ito'y para po sa parliamentary elections. Tatropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
2: Live report. Report.
4: Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Special Non-Working Day sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM ang September 14, 2026. Nakasali ito sa Proclamation Number 1395 upang mabigyan ang mga residente ng pagkakataong aktibo at ganap na makilahok at magamit ang kanilang karapatang bumoto sa unang regular na parliamentary elections ng BARMM. Ang halalan ay inilipat sa naturang petsa sa ilalim ng Republic Act Number 12317 na nag-aamyenda sa Bangsamoro Organic Law. Nilagdaan noong August 18 na Executive Secretary Ralph Recto ang naturang proklamasyon sa bisa ng otoridad ng Pangulo. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: May hawak ang International Criminal Court o ICC prosecutors na 2,279 na ebidensyang tinukoy bilang incriminating laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bahagi ang mga ito ng 6,909 na evidence na isiniwalat ng prosecution sa defense mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Bukod dito, 4,573 na ang saklaw ng Rule 77 evidence, habang 57 naman ang itinuring na posibleng makapagpalakas sa panig ng depensa. Kabilang sa mga incriminating evidence ang mga dokumento at iba pang material na may kaugnayan sa drug war, barangay operations at Davao Death Squad. Nakatakdang magsimula sa November 30 ang pangunahing paglilitis kay Duterte sa ICC.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, iniimbestigan po ng pulisya ang pagkamatay naman ng isang babae at dalawa nitong anak na natagpuan sa loob ng isang MPB dyan sa San Rafael, Bulacan kahapon. Batay sa paunang ulat, nakatanggap na impormasyon ang San Rafael Police Station dakong alas 2 ng hapon hinggil sa isang sasakyang iniwan sa isang bakanteng lote sa liblib na bahagi po ng barangay Talaksan. Nang siyasatin ng autoridad ang sasakyan, nakita sa likurang bahagi nito ang tatlong bangkay. Ayon po sa isang barangay tanod at investigador, wala pang makumpirmang pagkakakilanlan na mga biktima o kaya ay detalye ng kung paano sila nasawi. Samantala, dumating na rin ang SOCO dako alas 6 ng umaga kanina para suriin at iproseso ang sasakyan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang mga biktima, motibo at ang posibleng responsable sa insidente.
2: XFM News Nationwide.
1: Posibleng muling tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa huling linggo ng Agosto, batay sa unang apat na araw ng trading sa world market. Tinatayang 2.23 pesos na kada litro ang dagdag sa diesel, 1.40 pesos sa gasolina at 1.51 pesos sa kerosene. Ayon sa mga oil industry stakeholder, nananatiling mataas ang presyo ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang tama oras sa XFM News Nationwide, 12:19 ng pananghalian. Live din po tayo napapahinggan sa 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. XFM 99.5 sa Zamboanga at 99.9 sa XFM Tacloban.
2: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Cebu, mayroong 14 anyos pong estudyante dyan ang nahulihan na may dalang 357 revolver sa kanyang school bag. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
2: Live report.
5: Nak nakumpiska mula sa school bag ng isang 14-anyos na estudyante ang isang 357 caliber revolver sa Lutod National High School sa barangay Lutod na pinamungahan Cebu kahapon. Nadiskubre ang baril kahapon na magsagawa ng surprise inspection sa mga school bag ang isang guro bilang bahagi ng pinaigting na safety measures ng paaralan. Agad namang humingi ng police assistance ang school administration kung saan na-recover ng mga responding police ang isang 357 Smith & Wesson Magnum revolver na walang bala. Batay sa paunang imbestigasyon, pagmamayari umano ng lulo ng estudyante ang baril at nakatago sa loob ng cabinet sa kanilang bahay sa Purok Santol, Barangay Lutod. Kinuha umano ito ng minor de edad mula sa cabinet at dinala sa paaralan kahapon. Ayon sa pulisya, nagtatrabaho ang mga magulang ng bata kaya nasa pangalaga siya ng kanyang mga lulo at lula. Dahil minor de edad ang estudyante, i-turn over siya sa Municipal Social Welfare and Development alinsunod sa itinakdang protokol. Ang pagkaka-recover sa baril ay kasunod ng pinaigting na seguridad sa mga paaralan sa Cebu matapos ang pamamaril sa Zamboanga City. Nauna nang inatasan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang Police Provincial Director at mga hepe ng pulisya na paigtingin ang seguridad sa mga pampubliko at pribadong paaralan, kabilang ang mas mataas na police presence, regular na security check at mas mahigpit na koordinasyon sa mga school officials. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Sugarol at umano'y absentee na barangay treasurer sa Tugigaraw City, inirereklamo. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
6: Inireklamo ngayon at nais iparating sa tanggapan ng alkalde ang isang barangay treasurer sa Tugigaraw City dahil sa umano'y kapabayaan sa tungkulin. Ayon sa sumbong, halos 2 buwan nang hindi pumapasok ang nasabing treasurer. Anila, nagpapakita lamang ito tuwing sahuran. Iniragdag pa sa reklamo na nasisilayin umano ito sa Zone 7 sa bahay ng dating kagawad, nagkikipagsugal at nagkikipaginuman sa compound ng dating sekretarya. Anila, sayang ang pasahod, lugi ang gobyerno. Sinabi rin na hindi itong unang beses na nangyari. Papasok lamang ang treasurer kung gusto nito at ang dapat na trabaho nito ay ginagawa na lamang ng ibang kawani ng barangay. Binanggitin pa ang kawalan nito sa ilang barangay assembly. Dapat na niya itong maglahad ng financial report sa taong bayan, ngunit hindi nagpapakita. Sabi sa sumbong, walang gaans na humarap sa tao. Dahil sa kalokohan, tinanong din sa reklamo kung bakit tila pinahintrutan ito ng barangay chairman. Ayon sa nagre-reklamo bilang ama ng barangay, dapat itama nito ang maling gawain ng mga empleyado. Sa huli, nananawagan naman ang re-reklamo ng kaliwanagan at aksyon mula sa tanggapan ng alkalde. Susubukan naman kuhanan ng XFM News Team ang pahayag ng punong barangay at inireklamo ng treasurer kaugnay sa nasabing isyo. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
0: At may suspect sa syndicated illegal recruitment sa New Zealand na aresto dyan sa Iloilo. Tatropa natin sa balita, Jansen Crisostomo na XFM Iloilo.
7: Arestado sa lungsod ng Iloilo ang Pinay na kinilalang si Julie Pearl Rubejes na illegal recruiter umano sa New Zealand. Si Rubejes ang operator umano ng Paragon Visa Consultancy na nakabase sa Iloilo. 2025 nang pinangakuan umano ni Rubejes ang ilang mga aplikante ng trabaho sa New Zealand kapalit ang 100,000 hanggang 300,000 pesos na processing fee. Dahil walang maibayad ang mga aplikante na ganun kalaking halaga, idinudulog umano ng suspect ang mga ito sa mga ahente na nagpapahiram ng pera. Pagdating umano ng mga aplikante sa New Zealand, walang naghihintay na trabaho para sa mga ito. Nilusob umano ng mga otoridad sa Auckland ang bahay ni Rubejes dahil wala itong permit na magsagawa ng recruitment activity sa New Zealand. Samantala, nakauwi na ng Pilipinas sa mga aplikante sa tulong rin ng Department of Migrant Workers o DMW. Ayon sa mga otoridad, nahaharap sa kasong syndicated illegal recruitment at estafa ang suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather update.
0: Mga katropa, katropang Erica, tatlong weather system yung kasalukuyang minomonitor ng PAGASA. Tabi lang dyan yung severe tropical storm, Saudel, na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Linggo o kaya sa Lunes.
1: Katropang Buddy, ang dating bagyong Neneng naman ay isa na lamang low pressure area matapos humina habang nasa bahagi ng Taiwan, kung saan hindi na ito inaasahang makaaapekto sa bansa.
0: Minomonitor din po ang isang circulation na nasa mahigit namang 1,700 kilometers. Silangan ng Mindanao, may possibility din na maging bagyo pero inaasahan pong mahatili sa labas naman ng PAR.
1: Ayon sa PAGASA, maaari ring lumakas ang habagat mula Linggo hanggang Martes, kasabay ng paglapit ng bagyong Saudel.
0: Samantala, sumikat araw 5:43 ng umaga at inasa lulubog mga 6:16 ng gabi.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
0: Ang Balita International, katropa, hatid sa atin ang Santon Gold. Subukan nyo po ang Santon Gold. Epektibo at subok, likas. Nagbabala si US President Donald Trump ng tremendous economic consequences sa anumang bansang tutulong o kaya po'y may pagtransaksyon sa Iran. Ayon kay Trump, ilulunsad ng Estados Unidos ang pinakamalawak nitong economic pressure campaign laban sa Iran, kabilang ang mahakbang para ihiwalay ang bansa sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi naman tinukoy ni Trump kung anong partikular na parusa ang ipapataw sa mga bansang susuporta sa Iran. Kasunod ito ng patuloy na tensyon sa pagitan ng US at Iran at ang hindi pag-usad ng kasunduan para muling mabuksan ang Strait of Hormuz na nagsisilbing isang malagang ruta ng pandaigdigang kalakalan.
2: XFM News Nationwide. Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tumangging magsalita si Bella Padilla tungkol sa estado ng kanyang pagkakaibigan na kina Kim Chiu at Angelica Panganibana. Sa media conference ng Life After You, maikli ang naging sagot ni Bella nang tanungin kung magkaibigan pa rin sila at sinabi niyang hindi niya muna ito gustong pag-usapan na. Samantala, ibinahagi ni Bella ang pinagdaanan niyang mabigat na panahon bago at habang ginagawa ang pelikula, kabilang ang mga personal at work-related concerns. Ayon sa aktres, nakatulong ang production ng Life After You at ang veteranang aktres na si Maricel Soriano upang malampasan niya ang kanyang nararanasang pagsubok. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang sports.
0: Ang balitang sports sa atin naman sa atin, katropa, ng Premium D3. Subukan nyo po yan, lakas sa bawat kapsula. Umabante sa quarterfinals ng 2026 FIBA Under-18 Asia Cup ang Gilas Pilipinas Boys. Matapos talunin ng Syria, score dyan 72-63 sa India. At natapos pa ang dikit na laban, katropa, bumawi ang Gilas second half at gumawa ng 9-0 run sa dulo ng third quarter para kunin ang 51-44 na abante. Nanguna si George Aidan Green para sa Pilipinas na may 18 points, habang nagdagdag si JB Kagurungan ng 12 points at Lino Tubong Banwa Jr. ng 10 points. Nakakara po ng Gilas Boys ang China sa quarterfinals. Kapag nanalo, makukuha rin ang bansa ang ticket para sa 2027 FIBA Under-19 Basketball World Cup na gaganapin naman sa Czech Republic.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong Friday, August 21, 2026.
1: Maaari nyo rin pong balikan ang aming pagbabalita. I-search nyo lang po ang XFM 99.5 Mega Manila sa Facebook, YouTube at subaybayan nyo rin kami sa TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: At ako naman si Erica Balagtas.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Auto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rin sa pagpalinturahon. Kunya, sukad nga gatumar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami isa pirmin akong tulog. Jubertene, sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, Miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon na ako na, Miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senton Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Senton Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Senton Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ay, imong bawon nga kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
8: Opo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
9: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Kunya, nagdala sa kadugong tubig daan. Din na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
8: B! Ah, man ako hinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. At kung kayo po may mga katanungan sa ating pong palatuntunan, huwag mag-atubiling mag-text po sa ating hotline. Ulitin ko ha. 0969-609-6545. Huwag kalimutang i-share itong ating live streaming dahil may opportunity kayo marigaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Pack. Silagyan lang ho ng hashtag The Secret of Health ang inyong pag-share at mag-share ho ng inyong mga good experiences sa paggamit ho ng ating pong produkto. Magandang pag-uusapan natin ngayon. Pag-uusapan natin itong healing benefit ng mga bitter foods. Kasi alam niyo, isa sa pinakambihirang kainin ng mga tao ngayon ay yung mga pagkaing medyo may kapaitan, ha? Ngayon pag-uusapan ho natin sa ating episode ang isang lasa na maraming tao ang iniiwasan po ito. Kapag sinasabi ho mapait, pumapasok sa isip agad natin ampalaya, ha? Malunggay, garlic, mangustin, mga green leafy vegetables. Marami po sa atin, lalo na yung mga bata. At even tayo ng mga bata pa tayo, ayaw na ayaw natin ng mapait. Kasi kapag may ampalaya sa ulam, sasabihin natin, ako, ayoko niyan, mapait yan. Pero interestingly, mga ka-wellness, ang mapait na lasa ay matagal lang bahagi ng pagkain at traditional healing practices sa iba't ibang kultura, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang interesting pa dito, maraming pagkaing may bitter compounds ang naglalaman din ng iba't ibang phytochemicals, ha? Na mga natural compounds na ayon po sa pag-aaral, merong taglay na malakas na antioxidant at iba pang biological activities. Kaya maganda ho na pag-usapan natin yan tungkol po dyan sa mapapait. Ano? Ang tungkol dito, hindi laging na napag-uusapan ito. Of course, sabi nga nila, ano yung mga benepisyo ng mapapait? Pero alamin muna natin yung mga facts, di ba? About sa mapapait, okay? Ang unang-unang fact na dapat natin pag-usapan, ang bitter taste po ay isang basic taste. Ibig sabihin, ito basic taste ng ating dila. Ano? Alam natin ang iba't ibang pangunahing panlasa. Sweet, may salty, mayroong maasim, mayroong mapait, at mayroong umami flavor. Yes, totoo yun. May umami. Ha? Umami flavor o umami taste sa ating dila. Meron po kasi tayong mga special receptor sa ating taste bud na tumutulong makilala ang iba't ibang mga lasa, lalo na po yung mga mapapait na compounds. Bakit kaya mahalaga ang abilin nating makatikim ng pait? Sa evolutionary perspective, mga ka-wellness, ang pagiging sensitive sa mapait ay maaaring nagsilbing isang protective warning system sa ating dila dahil maraming toxic substances ang kalikasan na ang lasa ay mapait. Yan. Pero may isang importanteng bagay, hindi po lahat ng mapait ay lason. Tandaan po natin yan. Maraming mga healthy plants ang naglalaman ng mga bitter compounds, kaya ang lasa lamang ay hindi sapat para malaman kung ligtas o hindi ang isang halaman. O, kaya nga una, yung bitter receptor ng dila natin nagsisilbing warning kasi yun nga, may mga pagkain na talaman na may poison, okay? Na commonly ang lason sa mga halaman ay mapait. So hindi lahat po ng tao pare-pareho ng pagtikim sa isang mapait na pagkain. Napapansin po ba natin na may mga taong gustong-gusto ang ampalaya samantalang ang iba naman po ay halos hindi makakain po nito? Mayroon ding differences sa genes at taste receptor ng mga tao. Kumbaga, sa iba, napakapait na ng lasa pero tolerable naman sa iba nakakain po nito. Bukod naman sa genetics, naapektuhan din po ng yung food preference natin, ng edad, ng ating mga previous exposure, yung mga habits natin na na-develop, kung saan tayo nakatira, yung cooking method. Kasi dito may mga kumakain ng mga papaitan, di ba? Iba yun na, yung papaitan, iba yun. Sa iba naman, hindi nila gusto yun, di ba?
Ayan, depende sa kultura, eating habits ng family natin at kung gaano kadalas natin kinakain ng isang pagkain. Kaya kung hindi mo gusto mapait ngayon, hindi ibig sabihin po ay habang buhay na itong aayawan, ha? Minsan, natututunan po natin ang appreciation sa lasa depende ho sa experiences natin at sa kasanayan. Alam nyo, maraming mga bitter compounds ayon sa pag-aaral ay likas na meron sa halaman bilang ito ay kanilang natural defensive mechanism. Yan, ang mga halaman po ay hindi po makatakbo kahit may insekto, hindi katulad natin. Pwede tayong tumakbo pag may insekto, di ba? O kaya naman kung merong mga something na pwede mag-harm sa kanila. Pero meron silang special defense. Ito po yung sariling chemical na ipinoproduce nila bilang chemical defense. At maraming natural compounds at halaman ang protection nila. Commonly, ito po ay mapait. Yan. So, kabilang na dito yung mga phytochemical na polyphenols, flavonoids, terpenoids, may tinatawag na glucosinolates, tannins, at iba pang mga secondary metabolites. So, sa madaling salita, sa halaman, yun yung kanilang defensive mechanism by creating chemicals na lasang mapait. Yan. Okay? Kaya kinakailangan nating kilalanin yung mga pagkaing dapat ay kinakain natin na nakabubuti sa ating katawan. Ano? So, hindi naman ibig sabihin, pag kumakain ka ng mapait na pagkain, automatic ito ay healthy.

0: gumaling.
1: The secret of hell.
0: And of course, pag-usapan naman natin yung history. Eh, alam mo, kinakailangan nating tingnan din eh. Noong unang panahon, may mga halaman na ginagamit na bilang spices, pagkain, traditional na preparasyon, di ba? Sa iba't ibang lugar kung pupunta ka, may iba-iba silang mga preparation ng mga pagkain. At kabilang na dito ang mga mapapait na delicacy. Sa Bible, tingnan natin, impisa natin, sa Bible, mayroong mga pagkain na mababasa tayo na likas na mapait. Actually, kung titingnan natin yung biblical references sa mga bitter herbs, eh makikita natin yan doon sa tinatawag na Passover tradition. Okay? Alam mo yung Passover? Ano ba sa Tagalog yung Passover? Na panahon ng mga Israelites, ano? Na kung saan, sa Exodus, binabanggit po yung pagkain nila ng tupa, diba? Kasama ng tinapay na walang lebadura at saka kasabay ng mga bitter herbs. Yan, ayon sa Bible po yan. Yung mga bitter herbs, may mga mahalagang symbolic meaning yon. Kaugnay po ng hirap sa pagkaalipin na naranasan ng mga Israelites. And sa kanila, ang bitter is also a kind of cleansing or detoxification. Mamaya pag-uusapan, ano relate ng mapait sa detoxification, ano? So, sa Jewish Passover tradition, ang maror o bitter herbs ay nagsisilbing remembrance ng suffering at bondage, di ba? Marami silang ginagamit ng mga herb, bitter lettuce, horseradish, at iba pang mga greens, mga dahon na may mapait na lasa. At nabanggit din sa Bible yung, di ba, yung ano, garlic. Ayan. So yun yung mga makikita natin sa historical, cultural, at spiritual symbolism. Napaka-importante ng bitter o ng mapait. Sa mga traditional ano naman diet, for example, sa traditional Chinese culture, gamit na gamit yung mga bitter herbs. Ayan, marami silang paboritong gulay sa traditional Chinese cuisine, like yung bitter melon. O, yung ang bitter melon, ito yung ampalaya eh. O, mga tsaa, kung titikman mo yung mga tsaa sa mainland China, hindi mo magugustuhan kung hindi ka sanay. Kasi bakit? Sanay na sanay silang uminom nun. Ang pait-pait naman. Mapakla. So, ginagamit nila yan. May mga concept sila sa traditional dietary practice na iba't ibang lasa, may iba't ibang traditional associations, okay? Ngunit mahalaga po na ihiwalay daw yung traditional concept pagdating sa modern scientific evidence. Kaya makikita din natin bakit nila ginagamit yung mga tsaan na mapapait, tsaan na maasim, tsaan na may iba't ibang lasa. Meron niyang iba't ibang significance pagdating sa not only tradition but also health. Kaya kung manunod kayo ng mga traditional Chinese drama, makikita niyo yung association ng paggamit ng mga herbal. At meron silang mga ibig sabihin sa bawat lasa o bawat halaman. Sa India, ganun din. Sa India, mahalagang bahagi ng culinary tradition po sa India ang paggamit ng mga bitter plants. O karamihan dyan yung bitter gourd o ampalaya, di ba? Na ginagamit sa napakaraming mga lutuin. Meron din silang mga neem leaves, diba? Fenugreek, merong turmeric, uluyang dilaw, at mga bitter greens. Pag tinawag na bitter greens, ito yung mga dahon-dahon na mapapait, ha? Sa kanilang kulturang pagkain. Ayan. At sa Ayurveda, ang bitter taste ay meron ding traditional classification at significance. Yun nga, mga detox or cleansing. Ano? At tingnan naman natin yung Mediterranean culture sa paggamit ng mapapait. So sa Mediterranean region, kabilang sa pagkain ng iba't ibang wild greens, mga leafy vegetable, na alam naman natin karamihan ng mga fresh leafy vegetable, may bitter component yan. So ito po ay maaaring mapait. Pwedeng hindi naman, pero part yan ng kanilang traditional healthy diet. Ayan, dyan natin makikilala yung mga halaman na bira dito sa atin, yung chicory, dandelion greens. Pag nanonood ako ng mga vlog ng mga galing dun sa party ho ng Mediterranean, yung dandelion greens, actually sa Baguio meron din yan ay paborito nila yon kasi napakaganda noon sa liver, napakaganda noon sa blood. Especially kung kayo sabi nga nila may toxic blood at toxic liver. Yan, yung arugula, kasama yan. Marami pa na iba't ibang mga gulay na mapapait ang meron sila sa kanilang culinary tradition. Sa Pilipinas naman, ano bang meron tayo sa Pilipinas na mapapait? Ampalaya. Yan, ginagamit itong ginisa, ang tawag doon yung nilagyan ng itlog, salad, yung iba

0: Magamit ng ampalaya juice at iba pang preparation. Ang problema dun sa iba, pag kumakain ng ampalaya, gusto nila labusan, pakuluan, tapon yung sabaw, pigain, tanggalin yung sabaw ng mapait, which is hindi yun norm, hindi yun dapat, ano? Masasabi natin na hindi siya healthy kasi tinatanggal natin yung bitterness na siyang bisa nung halamang yon. O malunggay. Alam nyo ba na malunggay, bitter taste, ano talaga yan, nando sa classification ng bitter herb, ano? Dahilan sa kanyang taglay-taglay na sulfuric content. Yan. Bawang. Ang bawang ay pungent at merong sharp flavor, maanghang na konti. Tapos mataas din yung kanyang sulfur content, kaya medyo mapait at matapang, ano? Hindi kayo pwedeng kumain ng katas ng, uminom ng katas ng bawang o ng garlic, I mean, na sobrang dami, especially fresh siya. At marami pang mga vegetable, green, mga greens na kinakain sa Pilipinas, sa tradisyon natin na hindi nga kilala ng ibang mga Pilipino. Pero sa partiho ng Ilocos, yan, ang dami dyan. Ay mga bulaklak pa nga, yung ano, katuray, yan, bitter din ang katuray, ano. Kaya yan ho ang ating, pag-uusapan. Ano ba yung mga benepisyo na mapapait na yan at ano ang nagagawa nito sa ating kalusugan? So binigay muna natin yung ilang mga example ng mga bitter component ng mga halaman.
1: The secret of health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. At pwede po kayo mag-text again ha, sa mga late tuner natin sa ating hotline 0969-609-6545. Kung meron po kayo mga katanungan, i-text nyo lang po yan at nang atin pong sagutin sa ikalawang bahagi na ating palatuntunan. So balikan natin yung ating pinag-uusapan kanina tungkol pa rin sa benepisyo ng mapapait na pagkain. So bakit may potential health benefit ang mga bitter foods based sa mga studies? Kasi pag-uusapan natin yung mga studies, ano? Hindi pait mismo ang pangunahing dahilan ng health benefit. Yan ang tandaan natin. Ang mas mahalaga ay ang mga chemical compounds na nandun sa halaman na kinakain natin na may bitter components o bitter taste. Ang bitterness ay isang sensory characteristics. Ang health effect naman ay nakadepende doon sa specific compounds at biological action ng mga halaman. So, kadalasan ng mga halaman na mapait, meron silang isang phytochemical na tinatawag na polyphenols. Narinig niyo ba yon? Ang polyphenol po ay isang malaking group of plant compound. Yan. So, ang kanyang pangunahing benepisyo sa kalusugan natin, pag pumasok yung polyphenol, antioxidant siya. So, napakaganda niyang antioxidant or pangontra sa pagkasira ng mga cells sa ating katawan at kalaban ng tinatawag nating free radicals. Yan. Maganda rin ang polyphenols para sa inflammation or mga pamamaga at mga inflammatory conditions, especially if you have chronic inflammation in the body. Importante din siya para maging normal yung cell signaling na ating sistema. Mahalaga kasi yan sa cells natin. Kung gusto natin maging healthy yung cells natin, dapat normal yung tinatawag na signaling system ng ating cells para maiwasan din yung pagtubo ng cancer. Okay? Kasi ang cells natin may characteristics yan that they communicate with each other. So, yung cell signaling meaning, di ba, ikaw isang cells ka, lumalaki ka, pag dumating na yung sa takdang laki mo, siyempre, nagko-compress to each other yan. So, you will stop growing because you're following a rule in a cellular growth. Ano? Yun yung composed of cellular signaling. Pag hindi normal yun, ikaw ay isang cell na medyo bobo ng konti dahil hindi ka sumusunod sa rules ng katawan natin, lalaki ka ng lalaki without control. Yan yung pinagmumula ng mga tinatawag na abnormal growth. So, polyphenol ay nakakatulong sa healthy cell signaling at meron din siyang role bilang isang magandang antioxidant. So commonly makikita ang polyphenol sa mga prutas, mga gulay, tsaa, yan, mga herbs and spices, marami yan mga polyphenol compounds. Isa pa na matatagpuan natin sa mapapait na mga pagkain, yung flavonoid. Lagi natin ito binabanggit. Ang flavonoid ay kabilang din ito sa family of polyphenols. Pero ito ay napaka-specific sa kanyang role bilang una, antioxidant. Nakakatulog siya sa kalusugan ng mga daluyan ng ating dugo. Kaya pag tinawag na flavonoid, lagi na naiisip natin yan, especially sa mga naturopath, na ito'y maganda sa blood circulation. Pinagaganda nito yung blood vessel health natin. Ano? At binabawasan yung matinding inflammation sa sistema ng ating katawan. Ha? At meron pang isa, pag mapapait, merong karaniwan may terpenoids. Yan. Yung terpenoids, marami kasi mga bitter plant na iba't ibang klase ng terpenoids ang meron ito. No? Ang mga ito kasi, mga ano yan, group of compounds na may iba't ibang biological function. So, hindi ibig sabihin yung terpenoid, isang ano lang yun, isang klase lang yun. Marami sila, no? Ang ginagawa ng terpenoid sa isang halaman, ito yung responsible sa aroma, di ba? Yung amoy, yung flavor ng halaman, at ito rin ay natural defensive mechanism. Kaya di ba may mga ano, may mga masyadong mahalimuyak na mga halaman na iniiwasan minsan ng ibang mga insekto. Ang dahilan nun, yung terpenoids, okay? Yung isa naman, yung alkaloid. Naririnig niyo rin yun. Natural compound dyan na matatagpuan sa mga halaman na meron itong matapang at mapait na lasa. Okay, commonly, pag nakita na ng isang halaman ng alkaloid, tinitingnan ng mga eksperto kung ito ba ay mayroong toxicity level na delikado sa tao. Yeah, kaya tinitingnan nilang mabuti yun. Ano? Kaya pag ang isang halaman daw mataas ang alkaloid, hindi natin basta-basta kakainin ng marami ito. Ha? Kasi posibleng mayroong level of toxicity. Yan, yung mga halaman. Kaya alam mo naman, may mga herbal naman talaga na kabilang sa tinatawag na medicinal herb na hindi ito iniinom ng sobrang dami. Yan, because of its sometimes mataas yung alkaloid content niya. Okay, yung iba naman yung mga tinatawag na tannins. Okay, ang mga tannins ay maaaring magbigay po sa atin ng parang dry sensation sa ating mga bibig. Yan, itong tannins commonly ito yung makukulay na mga pagkain katulad ng mga tsaa, di ba? Kumukulay yan doon sa ating ngipin. Yung ubas o grapes, ano? Yung mga berries at iba pang halamang gamot na merong naiiwang colorful pigment. Pigment sa ating bibig. Yan, commonly maraming tannins yan. Yung tannins, ginagamit din ito bilang natural dye sources, yung mga pangkulay sa mga damit noong unang panahon. Ano? Meron din naman mga glucosinolates. Ito yung matatagpuan mo sa mga ano, family of brassica plants. Ano? Kabilang dyan yung broccoli, nandyan din yung cabbage, yung mustasa, kale, ano pa ba? So, yung labanos kasama din yan sa brassica family. So, iba-iba yung lasa niya, di ba? May tapang, may matindi yung anghang, may mga ganun. So, for example, yung pechay, i-compare mo dun sa mustasa. Ang mustasa, matapang yan. So, may iba-iba silang content or level ng mga phytochemical gaya ng glucosinolates, okay? So, ito po, mga ka-wellness, ang iba't ibang mga phytochemical na makikita natin doon sa mga mapapait na halaman. At yun ang sikreto, bakit sila ay may benepisyo sa ating kalusugan.
1: The secret of health.
0: And of course, sa Pilipinas, may mga kilala tayong mga bitter herbs. Ano? Pero unahin natin yung magagandang bitter component na matatagpuan natin sa pinagmamalaki natin na Santon Plus Gold. Kasi alam nyo ang Santon Plus Gold, kung bakit napakaganda niya sa napakaraming benepisyong pangkalusugan, gaya na lang ng cleansing and detoxification. Ang Santon Plus Gold may phytochemical na tumutulong para maitaas yung antioxidant boost ng katawan natin, anti-inflammatory property, kasi nga karamihan ng sangkap ng Santon Plus Gold ay kabilang sa mga bitter plants. O, unahin natin itong ampalaya. Okay, kanina binanggit na natin ito. Ang ampalaya, ang tawag nga dyan is Mumordica charantia sa scientific name. ito ay talagang likas na mapait. Kaya kung kakain ka ng ampalaya, huwag mong hanapin yung ampalayang hindi mapait. Ito po ay may bitterness na inuugnay sa iba't ibang compounds gaya po ng triterpenoids at cocorbitane type na mga compounds. Yan, naglalaman po ito ng iba't ibang nutrients gaya po ng pinakasikat na na phytochemical is yung charantin and momordicin. Saka yung polypeptide B na ito ay nakatutulong sa balance ng sugar sa ating katawan. Kumbaga kung meron kang polypeptide B, charantin, momordicin, galing sa ampalaya, extract man yun of fresh na kinakain natin. Ang isa sa nagiging contribution nun, tumutulong siya sa glucose metabolism, sa antioxidant, metabolic health, and also may pag-aaral ngayon na nakatutulong sa may cancer. Kung i-research yan, ang ampalaya is a promising plant food pagdating sa prevention ng paglala ng cancer. So yan yung mga future research pa. Na ngayon nakita na nila ng kagandahan yung ampalaya, no? Pero hindi natin tinuturing na gamot automatic yung ampalaya. O rin siya pwedeng gamitin replacement alone sa mga maintenance medication for diabetes. Kasi yan ay nasa nutritional side ng mga ginagamit natin, ha. So hindi porke kayo ay mayroong information that ampalaya can really help diabetes, kung may maintenance kayo, ihinto nyo kaagad, then mag-aampalaya kayo. So hindi namin ini-encourage yun. Ang kagandahan nito, for example, may maintenance kayo, alam nyo naman na maintenance medicine for diabetic patient, tuloy-tuloy na iniinom yan, pero yung iba lumalala pa rin kahit na may maintenance sila. So dagdagan natin ng mga sources mula sa natural medicine na hindi lang yung anti-diabetic property na bibigyan niya. And also other phytochemicals na merong antioxidant property na nakatutulong sa daloy ng dugo. Ayan. Ampalaya pa lang yan, ha? What about yung moringa? Yung moringa, isa sa pinakang magandang content ng ating produkto. Dahil itong moringa or moringa oleifera, kilalang very dense ang kanyang nutritional component. Mataas ang kanyang vitamins, meron siyang minerals, meron siyang protein. Just imagine, sa isang halaman lang, kompleto yan. May polyphenol, may flavonoid, may plant compounds, gaya ng quercetin, kemperol, ano pa ba? Yung chlorogenic acid, at marami pang iba. Kasi ang dami yan kung isa-isahin natin. Pagdating sa comparison sa kanyang nutritional value, yung palang vitamin C niya, nakahihigit na sa ibang halaman, di ba? Kaya walang debate pagdating sa benepisyo ng moringa. So ayon sa mga pag-aaral, ang potential ng moringa napakalawak, ano? Ito ay napakalawak na source ng mga nutrition na pwedeng makatulong sa ating pagpapalusog. Mataas yung kanyang antioxidant activity, yung kanyang metabolic benefit sa ating sistema, napakataas din. At isa sa mga halaman na pwedeng kainin o inumin yung katas kapag meron tayong chronic inflammation. Yan, may cancer tayo, may hypertension, may diabetes, okay? Pangalawa pa lang yan. What about the mangosteen? Ang mangosteen, mapait din yung component, especially doon sa bandang balat, ano? Yung pericarp niya ay naglalaman ng napakaraming sand tones. Ito yung trademark natin, sand tone. Ang sand tones ay pinag-aralan dahil sa iba't ibang biological activities na pwedeng itulong niya sa ating katawan, ano? Ang sand tone, napakaraming studies na ginagawa dyan, kabilang yung tulong nito sa absorption ng katawan natin, metabolism, o tinitingnan din yung mga epekto nito sa cancer, anong epekto nito sa mga bukol-bukol. So maraming mga pag-aaral. Kumbaga yung mga studies na nakikita nila very promising o hindi man ito conclusive na pwedeng sabihin natin na ito talaga yung kayang gawin niya. Pero ang daming evidence na nagsasabi na ang laki ng pakinabang nito kung everyday natin itong ipapasok sa katawan natin. O isama mo pa yung garlic. Garlic, ito yung isa sa pangunahing pagkain na iniugnay sa magandang daloy ng dugo. Kaya nga, di ba yung mga bansang may culinary culture, kumbaga culinary art, na usually ang kanila mga pagkain ay maraming garlic. Yun din yung mga bansang mahilig kumain ng karne, mahilig kumain ng mamamantika, di ba? Pero sa kanilang pag-aaral, ang laki nang naitutulong ng garlic pagdating sa cardiovascular health, sa blood pressure, sa lipid metabolism, ganun din sa antioxidant activity ng katawan natin. Actually, sabi nga ng isang author na nabasa ko, ang garlic daw may pinakamaraming research pagdating sa subject ng hypertension o yung paggamit ng herbal medicine against hypertension. At sa local study sa DOH, ang garlic o bawang ay mayroong magandang epekto sa control ng ating kolesterol. Ayan. Kaya yan ho yung mga dapat yung tingnan ha, sa mga pagkain na mapapait na sangkap din niya na ating santon plus gold. Marami pang iba. Yung fenugreek, kung alam niyo yan, sa ibang bansa, kilala yung fenugreek, especially sa Ayurvedic medicine. Ano pa ba? Yung pagkain ng mga hilaw ng mga gulay. Kami, mahilig kami kumain ng yung talbos na kamoteng bagin. Pula man yan o green man yan, kinakain namin ng hilaw yan. Ang sarap-sarap po niyan, ha? Ganun din yung mga cruciferous vegetable, yung mga repolyo, cauliflower, broccoli, yan, yung mga yan, especially if you have cancer, yan daw ho ang lagi nyong kakainin, ha? Huwag nyo lang masyadong lulutuin. Ano pa bang bitter ang pwede nating sabihin dito? Yung dark cocoa. O yung sa atin, ang tawag dito? Ang galing sa, kalimutan ko. Tableya. Ayan, yung unsweetened cocoa powder o kaya naman yung tableya ay napakataas din ng kanyang potensyal, ha? Kasi ang taas ng kanyang polyphenols, isa sa bitter component na nagiging dahilan bakit medyo mapait-pait yung dark chocolate. Ayan, so kaya kain lang yan, basta dark chocolate, okay lang na yan, basta hindi masyado madami. Green tea, kung bakit ang green tea sikat na para sa puso, para sa fat, para sa prevention of premature aging because of its phytochemical na unique sa green tea. Yan ho, at yan ating mga mahalagang information. Bakit mahalaga ang pagkain ng mapait? Hindi lang dahil ito tradisyon, kundi ayon sa pag-aaral, ang laki ho ng naitutulong nito sa mga karamdaman at potential na preventive sa mga common deadly conditions. Yan, okay? So maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana yung mga binanggit natin maka-challenge sa inyo na from now on, sa isang linggo man lang, mga 2-3 beses kakain tayo ng mapait dahil ito ho ay malaking tulong sa ating kalusugan. Ha? Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Mamaya po, babasahin natin yung inyong mga katanungan sa ating palatuntunang ito. At ganun din, i-share nyo na ho yung ating live streaming dahil baka kayo ho ang mapili natin na mariregaluhan sa ating Healthy Katropa giveaway. Sayang din yon, Santon Gold Coffee Mix gift pack. So magbabalik po tayo pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
2: The secret of health. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Kumplituhin ang ating lakas at

0: PC. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Santhone Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santhone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santhone Gold Coffee Mix.
1: Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kabilis ang gamit ka.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaki, tigasin.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. Ang The Secret of Health ay handog po sa inyo ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit. Ang Santone Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, spirulina, ampalaya. Kaya ito po yung mga natural at walang side effect. Kaya kung kayo po ay hindi pa nakasubok na ating produkto ng Santone Plus Gold, pumunta na ho sa pinakamalapit na drugstores, malapit sa inyong lugar, available sa Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, Southstar Drug, Shopee, at sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa buong bansa. Ayan, doon sa mga taga-subaybay po natin sa online. Tingnan natin kung sino yung ating mga listeners and viewers. Ayan, happy viewing. Shout out kay Sir Solomon Orbon, kay Richard Garing Ferrarin. Oy, kay sa aking best friend Rosemary Abuan, nanonood ngayon si Ma'am Rose. And of course si Sir Rito Rico Bagisi. Sabi ni Sir Rico, hashtag The Secret of Health. Etong Santone Plus Gold Capsule and Santone Plus Gold Coffee ang talagang paborito kong herbal product. Kape pa lang, buong sarap na. Plus yung 500mg na capsule twice a day, balot na ako ng proteksyon sa lahat ng tipo ng sakit, lalo na yung mga nauso ngayon na mga virus. Ayan, salamat Sir Rico Bagisi. At kay Sir Fernando Angelo, maupay nga udto. Kay Yes to Health, watching from Tacloban City. Uy! Happy listening, happy viewing ha, Sir Fernando Angelo. Ay Sir Alexander Umake Algabre Senior, magandang hapon Doc Algie, watching from XFM 107 Tagum City. Uy! Happy ano po dyan sa inyo ha? Happy viewing, Sir Alexander. Lagi nating kasama sa mga biyahe ng Yes to Health, ano? Is Sir Alexander. And of course, kay Mrs. na nanonood ngayon. Kay BJ Pastor Haya. Sabi dito, Ate Tess Alejandrino, watch mo ito sa Yes to Health. Ayan, thank you very much, ha? Oh, pag may mga kaibigan kayong alam nyo yung kailangan ng mga health information, i-ano nyo, i-share nyo sa kanila ito, ha? Ganun din si Lindelo Mioli Diaz. Matanong lang po sir, yun po sa TGP na Santone Plus, sa inyo po din ba yun? Kumuha minsan kasi wala sa Mercury. Ayan, opo, sa atin din po yun. Basta tatak Yes to Health, sigurado galing po sa amin yan, ha? Yung Santone Plus Gold, nakalagay ho yan sa blister pack. Wala ho sa bote yan, ha? Mag-alok sa inyo, nakalagay sa bote. Basta may salitang Santone sa tingin nila, galing na sa Yes to Health yun. Hindi po, ano? Tatak Yes to Health po ang piliin nyong produkto. Ayan, okay. Sabi ni Ma'am Rose Marie, good day for us, watching from Dasmariñas, Cavite. Uy, happy listening. Shout out sa mga taga Dasma, especially aking BFF si Ma'am Rose Abuan at ang kanyang mga kasama. Uy, may nagtatanong dito tungkol sa Santone Santone Gold Coffee Mix. Tumingin daw siya sa Mercury. Santone Plus Coffee Mix lang nandun. Wait lang po kayo kasi actually ang Mercury Drug ang isa sa ating bagong-bagong partner. Nationwide yan, ha? Na mabibili nyo ang ating Santone Gold Coffee Mix. O baka hindi pa nakarating, o baka pagdating dyan, naubos na. Kasi trending na trending itong Santone Gold Coffee Mix. Kasi unang-una sa lahat, bukod sa limang herbal extract na halos yung nakalagay sa Santone Plus Gold, nandun na rin. Ha? Meron pa siyang extra glutathione at collagen, mga ka-wellness. O, saan ka pa? Alam mo naman, pag ang tao umiidad na, hindi tumatanda kasi yung iba naman umiidad lang pero hindi nag-a-advance yung biological aging, di ba? Mas maganda na meron tayong mga nutrients gaya nitong glutathione at collagen kasi ito yung commonly nagkukulang sa atin, ha? Kapag tayo po ay umiidad, mga ka-wellness. O pag umiidad na daw ang tao, talagang ramdam na yung aging process. Ayan. So, babasahin natin yung mga text message na ating na-receive dito po sa ating contact number. Ha? Kaya kung kayo po ay nagnanais mag-text sa ating pong palatuntunan, ito po yung hotline natin. 0969-609-6545. 0969-609-6545.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Okay, balik po tayo sa atin namang live advice. Ayan. So, batiin natin si Ma'am Victoria Carriaga. Ayan. Yung ating mga masugid na taga-subaybay. O, sabi dito, walang mabiling Vision X Plus Soft Gel at Gold Coffee dito sa Mercury. Ayan. Sa ibang butika po, try nyo po sa ibang butika. At kung medyo alanganin sa inyong lugar, wala kayong mahanap, punta na ho kayo sa sa Shopee. Alam mo naman sa Shopee, napakadaling i-access nyan. Door-to-door delivery pa, cash on delivery pa yan. So, kompleto po, hanapin lang ang ating Shopee online shop. Yes to Health 2011. Ayan, Yes to Health 2011. Yan po yung atin pong official Shopee store, mga ka-wellness. Sabi dito, ok po ba inumin ng taong may AB Block 1 ang premium D3 coffee mix? So, ang sagot ko dyan, yes, pwede. Wala, hindi ito magko-complicate even sa blood pressure, even sa puso natin, even sa any part of the body. Hindi po siya nagbibigay ng harm. Kasi itong Santon Gold Coffee Mix, kahit nga yung iba, iniinom siya sa gabi. Di ba pag coffee, pag regular coffee, talagang huwag mong gagawin yan. Kung gusto mo makatulog ka. Ha? Kaya lang, iba kasing coffee ang premium D3 coffee mix, even yung Santon Gold coffee mix, saka isang Santon Plus coffee mix. Ito po yung mga coffee alternative na may mga health benefit, kasi may mga herbs, at hindi ito gaya ng traditional coffee na ang target talaga pag traditional coffee, panggising talaga yan. Para hindi ka makatulog, para hindi ka antukin. O, di ba? Ito naman sa atin, iba naman yung purpose. Ang purpose nito is to substitute, Kasi mahirap sabihin sa taong may high blood, may diabetes, tapos nagkakape. Mahirap sabihin, hoy, huminto ka sa kape. alam mo kasi, sabi nila, abang pinipigil, lalo daw nang gigigil. Ganun ang ugali ng karamihan. Kaya instead na sabihin alisin o tanggalin, palitan. Mas magandang pakinggan at mas practical, kumbaga. Ayan. So, binibigyan natin kayo ng healthy option na pwede niyong gamitin itong mga produktong ito. Ayan, sabi po dito, tanong ko lang po, may old fracture ako sa balikat, 20 years na po, wala akong naramdaman lately. Nakita sa x-ray ang old fracture. Sabi ng doktor na turukan daw ako para maghilom. Advisable ba yung turok? Salamat ka Buryong Sambuan ng Cebu. Kung yun ang advice ng doktor, okay lang ho yun. Kasi hindi naman mag-a-advise ang doktor nyo kung hindi okay yun. Oo. Alam mo talaga, yung mga fracture, mga ka-wellness, unless ito ay open fracture, ibig sabihin, nabali talaga. May mga fracture na close, ibig sabihin, nagkaroon ng basag yung buto mo, pero hindi yun total fracture. Nangyayari yun. At nakaka-apekto yun sa ating mga buto. Ewan lang, baka may nakitang possible na komplikasyon doon sa inyo old fracture. Kaya sinasabi ng doktor na ikaw ay tuturukan. At yung ituturok? Hindi natin alam yan, ha? Kasi yung doktor mo ang nag-recommend. So, ang tanong, okay ba yung recommendation ng doktor mo? Yes, kung ang nag-recommend sa inyo, orthopedic specialist yan, yes na yes, okay na okay po yan. Wala naman tayo kontra dyan, Okay? So, wala akong problema yon kasi yung mga sa edad natin na nag-sample, 40 years old na kayo, pataas babae, kadalasan, mag-monitor na kayo ng inyong mga buto. Kasi alam mo, kadalasan, babae ang nagkakaroon ng osteoporosis. Ang tanong, bakit? Because ang mga babae ang nagbubuntis. Ang mga babae din, ang mayroong kadalasang problema sa hormone. Kasi yung hormone is playing a big role sa ating bone health.
2: So kaya kadalasan babae ang nakikita na natin ng tawag dito ng osteoporosis. Ang mga kalalakihan, kung titingnan natin yung pagkakabuild ng bone ng lalaki ay mas makapal, mas dense compare mo sa bone ng mga babae. Nagpapakita lamang na ang mga lalaki talaga ang siyang dapat na magbanat ng buto. Sa Bible na lang, magbanat ng buto. Ha? Yun ho ang design. Hindi si misis dapat ang gumagawa ng mga mabibigat na trabaho. Kasi ang mga lalaki ay likas na may matigas na buto. Di ba? Ayan, so meron pa dito ibang mga texter natin. Okay, tingnan natin ha. Sabi dito, good PM to. Ok lang po ba, twice a day ako uminom ng Santon Gold Coffee. Sa 2 PM, inom naman ako Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Kahit madami maintenance, thanks po, Luvi ng Cavite. Yes naman. Kasi alam nyo, lagi ko pinapaliwanag dito, yung mga maintenance medicine at yung supplement, any kind of food supplement, hindi po magkaawa yan. Eh, pinapasama lang kasi nung iba. Diba? Binibigyan ng ano, na wala namang ganun, na sinasabi na mag-aaway daw. Eh, kung tao yan, baka mag-aaway yan. ano ho yan, iba yung role ng maintenance medication. That's a targeted medication. Alam mo, hypertension, bibigyan ka talaga. Iba rin naman ang nutritional support. Magkaiba yan, mga ka-wellness. Kaya wag nyo iniisip na mag-aaway yung supplement, yung herbal at yung maintenance. Walang ganun. Ewan ko ba't nauso yung mga ganun? Inapag-away yung conventional medicine and naturopathic medicine, which is, hindi naman sinabi ni Doc na, oy, may maintenance ka ha, huwag kang kakain. Bakit ko nasabi yun, nung ganong comparison? Kasi nga, ang food supplement, pagkain ho yan. Ang difference lang yan, doon sa ating regular food, mas highly concentrated yung supplement. Kasi ginawa yan sa isang controlled environment. Sukat lahat. Ah, sinusukat yung content, yung nutritional value, at we call this functional food. Mas mabilis i-handle ng katawan natin. At ito ay dinesign para i-fill in yung tinatawag nating nutrition gap. Kaya walang way, walang reason para pag-awayin nyo yung herbal at saka food supplement. Hindi po ganon. Kaya pag nagme-maintain kayo, tapos may doktor kayo nag-aalaga sa inyo at nagtitake kayo ng herbal medicine or supplement, sabihin nyo sa doktor nyo. Di ba? Dok, hindi naman nila nire-recommend yung food supplement. Paano nila i-recommend? Hindi naman nila scope ng practice ng isang medical doctor ang herbal. Ha? Sabi nga ng kaibigan kong isang medical doctor, sabi ko sa kanya, ba't naman sinasabi daw na hindi nyo may re-recommend yung herbal? Eh, sabi niya, paano namin re-recommend yan? Hindi naman yan ang pinag-aralan namin. Hindi namin, kumbaga mainstream kasi is drugs, yung mga synthetic medicine, yung mainstream medication. So we respect them. As a naturopath, we respect them. Pero hindi po magkaaway yan, ha? Hindi magkalaban yan. Eh, yung sagot ko dito sa ating texter, yes, pwede niyong inumin yung mga produkto natin even you have your own maintenance medication. Hindi rin naman pwedeng herbal o nag-food supplement ka, tinanggal mo na yung maintenance mo. Mali yun. May kanya-kanya pong purpose yan kung bakit po yan ay ginagamit, ha? So maraming salamat. Wala na pala tayong oras. Nalibang ako dito. Hirap pag nag-iisa ka lang, eh. Walang breaker, eh. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa pangalan po na ating mga partners sa palatuntunang ito, si Doc Misael, Doc Ron, at ang ating CEO, Dr. Milito Oy. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Doc Algie. Mula sa Yes to Health, sana po yung nakapag-iwan tayo ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalakas, pagpapasigla, at pag-iwas sa karamdaman. Maraming salamat! At kita-kits again next week. Ang sunod na programa natin sa himpilang ito, I think sa Sunday at 11 to 12 a.m. Okay, salamat po sa pakikinig sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, excited!

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

na 47 na sa hapon, mga bing. Kumusta man ka diha? Ang ganina pa nag-paabot sa to ang pagpanag-uban-uban ka ron. Welcome, Osab! Ning Adlong Biyernes. August 21, 2026. Sa ilang gihapon sa to ang programa karong adlaw, of course. Walay lain ang ato ang programang X-Rated. Babe na ito diha, nga ganina pa nakasubaybay, ganina pa nagpaabot, pero sa mutikog ni si Babe Sabrina, oy. Kumusta naman mo diha, mga babe? O sa mga babe na ito, nakaplaster karon silang tag sa mga panimalay? Nag-LL na ba mo diha? O, kanang, unsabay niyo hang kasikas diha karon, mga babe? Ang sakikabisihan ninyo diha karon, and I hope na nakapaniud to na ang tanan. Kay lisod kaayo pag mapasmuhan ta, mga bin. Okay lang unta ko mapasmo ka o niya ko mabuang ka na mag-atiman nimo. Nga, ang problema kung napasmo ka, nabuang ka o niya, wadyo yung nag-atiman. Saon na lang yun na, babe. Ayaw dyan pagsugot ay. Napoy uban mo yung nga, nabuang man, babe, pero sa gugma. Ano ba? Na always na to ginayon ang gugma makabuang jud, babe. Munang di na lang gid magugma-gugma. Danga na to ng bisuhan na. Oh, kana nga bisyo nga dili makatabang sa ato ah. Kana nga bisyo nga sakit ray hatag. Anyway, mga babes, taas-taas ang atong oras karon nga magchismis ta. I assure you that. No, kaya, unya sa unahan, ang ato ang drama since nabantay mga technical glitches nga giatubang karon. So, ato ang drama is sa Lunes puhon. No? Pero, unya, natin mga panguta na kining mga bigating questions talaga. Kaya ang pang X-rated na mga panguta na nga kabaludyod ko kaya ninyong tubagod. Darigid manggawas kung may pinagdadaanan ba tayo o wala. Anyway, kung may pinagdadaanan ka man dyan o wala, kung medyo stress ka sa buhay o maraming stressor sa buhay, o kahit yung mga nakapaligid sa iyo ay stressor na din. No, karang sometimes all you have to, all you need is a break. No, kanang bitong, stop, parang ganun. Yung stop, look, and listen. Mga ganyan, babe. Mas mayo kung mag-stop, look, and listen ka diha. Maghigop ka healthy nga kape ng Xanthone Gold Coffee Mix. Ayaw ka bala, babe. Kaya dili ka na kailangan mag... Siya tawagan ni ka na mag-inject-inject. Para mo guwapa, mo hamis, mo manghimiso. Kaya nga itong Xanthone Gold Coffee Mix, aside sa doon na kinimangustine, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, napag-inisya collagen, and... hindi ba ganit? Glutathione and collagen. Kaya siya, mga babe, makatabang na siya aron nga. Manghimisong ta. Bisan pa mag-grabe na nga mga stress mabot sa itong kinabuhi. Ano mga problema na ito along the way. Higupan lang nato nagkape. Healthy nga kape ang Xanthone Gold Coffee Mix. Sa mga babe na ito diyan nga gusto mag shout out, magpa-greet, kanang mag ano diha, kanang mag patimbaya sa mga mahal silang kinabuhi. I-text na mga babe sa 0969-333-0537. Usbon ko 0969-333-0537. Kaya ako na siyang basahan unya sa unahan. And sa mga babe nato diha nga, of course, karon pa naka-tune in, karon pa naka-liso sa mga angayan nga liso-unon. Kaya nga mga, ano diha ka na mga radio dial nga, karon pa dyan na lansan sa XFM. Of course, mag-uban-uban, tagi ka na la

Sabrina yung amoy ng ulam. Ganon. Text nyo nga sa akin. Kasi may mahaba tayong time ngayon na mag-chika-chika rata. So, ato ha nang isgutan. Finally, i-finalize na to na nga dapat may amoy na talaga ako. Amoy ulam. Makao ba ninyo, babe Sabrina, mga babe? Sa mga gusto magtanaw sa tuwang Facebook Live, live na ninyo makita ka rin sa XFM Davao, Katropa Digital. O baka sa tuwang official socials ni Babe Sabrina, pangitaan lang ang Babe Sabrina or ang Sabrina XFM Davao. Oh! Mayong hapon sa mga babe na ito ang nagpaminaw diri karon. Of course, ito mga sister stations nga nakahook up ning mga panahuna. Diri sa XFM Davao, mga nagpaminaw mayong hapon sa inyohang tanan mga babe. Sa mga babes out na ito nga naminaw diri karon sa XFM 107.1 Tagum, XFM 99.5 Jansan, o sa XFM Mati, maayong hapon sa inyong tanan mga babe. XFM Bukidnon, sa XFM Pagadian, XFM 92.7 Ipil, sa XFM Zamboanga, also diri naminaw sa XFM San Frans, XFM Tacloban, XFM Cebu, o sa XFM Canlaon. Maayong hapon sa inyong tanan. Soon, e-ere na din tayo sa XFM Kinapawan City. And of course, ang atuang DJ Sexy Sassy diri sa XFM Davao, mag-migrate na sa Kinapawan. Anyway, would like to greet happy birthday pala ato ang XFM family. Amo ang pinaka-sexy sa tanan. DJ Sexy Sassy, happy birthday. Gusto ko magkanta. Gusto ka ng ako dyan mismo ang magkanta. Pwede ra. Musugot ra ka, DJ Sexy Sassy. Ako ang magkanta sa imuha. Para sa imuha nga, no, birthday ka ro. Happy birthday. Happy birthday. Gabi mo reaction. Dili. Ayaw mo? Ayaw mo ako magkanta, ha? Go lang, go. Happy birthday to you. Guba akong credibilidad. Happy birthday to you. Uy, grabe mong katawa. At least napalipay ta ka, DJ Sexy Sassy. Diba? Nalipay ra ka? Unya, ipadayon akong kanta. Huwag ka mag-alala. Ipadayon ako na kung kanta niya. Sige lang. Kala mo, ha? Hindi ka makakataka sa aking golden voice. Anyway, happy birthday, DJ Sexy Sassy. And enjoy your day. Bisag kabalugog ko nga kami imong kauban, so ma-enjoy jog kasi. Huwag sa tanong nag-celebrate sa ilahang birthday today, mga babe. I wish and pray ngayon yung i-celebrate ninyo hang adlong natawhan nga puno sa pagmahal, malipayo, na dunay peace of mind. Healthy ang panglawas. Sa first, inabagan ka na sa tuwang Yes to Health products. And pinaka-importante gid mga babe ha, katokong gingon ka ganina, dunay peace of mind. Healthy ang panglawas and malipayon yun ta. So para ma-achieve nato na siya, palibutan nato atong sarili sa mga tao nga makapalipay sa tuwa, dili na makapasakit sa tuwa. Anak lang sa yun mga babe. Anyway, atong oras sa 1:56 hapon. Sige, pag paabot mo sa inyo mga greetings ni Habing kay para to ang basahon. O unya, so nahan kini ang ako ang nakigiprepare din nga pangutana para sa inyo ha mga babe ha. Gusto na ako madunggan inyo hang tubag. O dili na ako dugay-dugayon kay lahira ba ang X-rated nga oras no? Kay paspas kaayo siya maglibot no ang oras. So akong pangutana, mga babe, nga dapat yun tarungon ninyo og tubag, ha? Eh kung di ninyo tarungon og tubag, kay pangkusyon ako inyong mga bugan. Atong pangutana, ang pangutana. So since wala man tayo drama, unya mga babe, unya magdawat kong color para anya to ang pangutana. Pangutana, babe! Unsa bay mas sakit? Ang gibyaan ka or ang giilisan ka? Kasakit. Mas sakit sa duha? Ang gibyaan ka? Gibyaan ka ba? Gibyaan lang ka. Wala ka balon sa rason. Oh! Well, question yourself. Nganong iniwan niya ako? Anong kulang sa akin? Anong hindi ko pa nagawa? Bakit niya ako iniwan? Oh!
ingon anak nga mga

0: drama, babe? Or dito ka sa gipulihan ka? Kanang wala ka gibiyaan pero gidugan. Aray ko. Sige, tubagaw niya. Ito ang pangutana karong hapuna. Gusto na ko na hisgutan. Gusto na ko mabalaan kung unsa jud ang mga rason, no? Klase magud tag reason. Hey, some of us, I know for sure some of us nakatry nga gibiyaan. Ang uban pod nga naminaw karon, nakatry pod nga giilisan. Napoy uban nga naminaw karon nga sila mo'y namiya. Og napoy naminaw karon nga sila pod tong naay gidugang. Sige ka na. Panatuan ang isgutan unya mga babe, kung unsa inyo hang tubag-an. Unsa bay mas sakit? Ang gibiyaan ka o ang gipulihan ka?
1: Isi.
0: Sige, malalaman natin ang sagot mamaya sa ating pagbabalik. At ang ininyo ha, ito ang pagbalik. But before ko mag-play og kuan sa inyo mga babe, music na inyo hang kanang magsakit, good mo. mapanakit man daw ako nga DJ. So here's a song for you entitled Someday. Gusto ko sabayan nato ning tanan. Kanang magsakit jud ta. Maybe talking ning someday na song mga babe. Kaya ako aning i-dedicate sa mga babe nato karon nga kanang mga kanang mga babe nato karon nga naghahandom. Nga usa ka adlaw maka-feel sila og pagmahal. Nga sila ra gyud. Kanang tao nga sila ra gyud ang higugmaon. Kanang tao nga makita ilang worth. Ayan, here's a song for you entitled Someday by Nina. Mubalik tataod-taod mga babe. Are you ready yung mga tubag? Of course, ilang gihapon sa tong programang X-Rated.

0: Wait it.
1: Kung wala mo kasabot sa akong trabaho, tamo di ay mupahawa sa inyong pista.
2: Kaklarek sana.
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na ito. Gonsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gong magluha-luha
10: ang mata
9: o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Pag inom mo Premium D3, regyo na nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
14: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
15: Ay, nunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakakaon. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sister Pain.
17: Si Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita'y free check up.
3: consultation every Wednesday, Thursday, Friday, ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpoes, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
0: Usa ka adlaw sa sulod sa prisuan ug dinhi. Karon lawa. Kamong tanan. Aron ka adlaw. Naa na may mga bagong brief. Oh, naalam mo yung mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. Oh, sige, pagkabihan na mong brief. Di ba exciting?
10: Exciting!
18: Gerald Vendo. O pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
19: Send money abroad quickly and easily with every...
0: Usa ka adlaw niadto si Kapitan Ludi sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Ug nabali ang iyang paa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
20: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
10: Exciting!
21: X-rated sa XFM. This song is brought to you by Western Union.

0: That was How Do You Heal a Broken Heart?
1: X-rated.
0: Paano nga ba i-heal ang broken heart, babe? Paano kayo? Yan din yung iniisip ko. Yan din yung tanong ko sa sarili ko. Yeah, joke lang. Kung may pinagdadaanan ka man ngayon, makinig ka na dito sa programang X-Rated para sama-sama tayong pagdaanan yan. Mayong hapon sa mga babe na to diha. Nga karon pa naka-tune in. Hello, kumusta man ka diha, babe? Kumusta man plastada ni mo diha? Naka-LL na ba ka? Ni LL na ba ka? Lingkod-lingkod, laray-laray, ligid-ligid. Mga ingon anak klase nga LL. Laba-laba. Unsa pa ng LL nga imong gihimo diha karon, babe? Siguraduha lang yun. Maminaw. Listen. Look and listen. Diba ito, babe? Kung saan mo yung ginahima diha karon? Padayo na. Well, naminaw sa programang X-Rated. Kala mo, ah. Oh, sa mga babe na dati nga gusto mag-paabot sila mga greetings and shoutouts. Yung mga request na mga songs, sa tuwa nang i-play din mga babe. Since I mentioned earlier na wala tayong drama. So, ang atong buhaton is tubago ninyo akong pangutana. O kung matubag ninyo na amoy libre nga. Na amoy libre nga kiss. Baw, galagpok ba? Galagpok, gid kiss ka ba? Amo na nami nga kiss. Balaan nyo ano nami nga kiss? Kiss ka ilongga. Ko nila kay mas nami gid bla ang laway kay longga kay hindi mo gid malipatan. Bisan ano pa na matabo, madumduman mo gid na. Madumduman mo gid na iya. Ayan bita mga babe. May libreng kiss tayo diyan. Sa mga makatubag sa tuwang pangutana. Unsa ba niya masakit, babe? Sige daw, babe. Taba, kinagod ko ninyo ang mga pangutana. Kitaghan ko ka pangutana, ana, sa kuwa. Actually, ka ng one of the most controversial questions in this century. Ano ba yung mas masakit, babe? Kanang iniwan ka o ipinagpalit ka? Kasi yung iniwan ka agad. Iniwan ka bigla. So, magkakatanong ka sa sarili mo, you'll question yourself. What have I done? Ano bang nagawa ko? Anong ginawa kong mali? Para iwan ako, ano bang kulang sa akin? Yun, mapapatanong ka and magiging affected yung worth mo, yung self-worth mo. Kung dito punta mo sibog, tas akong giilisan ka, makapangutana po kag unsay na aniya nga wala ako. Anong ilisan mang yun ko? Unsay kaya niyang buhaton nga hindi ko mahimo? Mga ganon. Sige nga. Ano ba ang mas masakit, babe, kung ikaw ang nasa sitwasyon? Unsay masakit ang kanang gibiyaan ka or giilisan ka? Tawag daw mo ba? Or text mo sa tuwang text line 0969-333-0537. Kung ipod mo gusto mo ito ba, pwede rapod mo mag comment, no? Sa inyohang mga greetings o inyohang request, mga shoutouts niyo. Live po na makita ka rin mga babe, ha? Sa tuwang Facebook page XFM Davao Katropa Digital. And ako mga socials, pangitaa lang ko ninyo. Kung makitaan ko ninyo. Bitaw. Pangitaan ko ninyo ha, akong socials, Babe Sabrina, or ang atuang Facebook account. Pwede ninyo ma-add. Ang sitag na addable. Ano, pwede ma-add na kong account, Sabrina XFM Dava. Para friends tayo doon. Eh para daghan kong kuan ka ng daghan tig-likes ako ang tig-hahas ako mga my day. Randy Bacomo, maayong hapon po sa Palawan, Puerto. Hello po. Ayan, hello sa imo diha, babe, Randy Bacomo. Ay, natay caller sa Picas Linya. Hello, babe, maayong hapon.
2: Maayong hapon, babe Sabrina.
0: Babe Fatima, kumusta diha?
2: Okay lang, maon may pag-dragon fruit.
0: Wow, okay ra, salamat kayo. May pa mo kay dragon fruit inyong gikaon ako kay dragon. Dira ka malain kung dragon akong kaunon.
2: Eh, dragon gibugan nga nagkayo.
0: Ha, mubug. Ah, lahi man tayo ginabuga. Dragon to siya na iba ang binubuga.
2: Ako ang binubuga.
0: Ano?
2: Ako ang binubuga.
0: Sige, ay. Dago na to niyo, ay.
1: Easy.
0: Babe, Fatima, itong pangutana karon kay since wala man tayo drama, so dito sa ito ang mga pangutana. Question of the day, kay kanang gusto na ito naisgutan ni mga controversial.
2: Ano yung pinag-drama?
0: Na, kiss. O, lagpo ka pa, minawabla.
2: Ay, pangit
0: mo na. Ay, grabe naman siya sa pang... Dahil lang, mga ayaw pa ko, gano'n rin, mga ayaw pa ko, sponsor, patay sponsor. Sorry. Bitaw, babe, atong pang... Gusto lang kong makabalugod. Kaya lahi mangguntaog mga kanang pananaw sa buhay. Lahi taog ka ng mga point of view. So para sa imo, unsa ba yung masakit kung ikaw ang nas, nakatry na ba ka ani nga either sa duha, biyaan, or ilisan?
2: Nakatry na, oy.
0: O so asa may masakit sa duha? Kung imong timbangon, masakit ba ang biyaan ka or masakit ng ilisan ka?
2: Masakit din para sa kuwaan ka ng biyaan ka.
0: Oh, nga naman, nasakit na biyaan ka.
2: Oh! Kasi nagmuhan na mo ang imuhan ka na igub mo, niya makalip lang sa biya sa imuhan na walay dahilan.
0: Oo.
2: Mo na'y sakit.
0: Oh! Kanang, tapos ka nang naapagig ka sa peak ng grabe, jud kay ka in love, no? Kanang love yung kanin mo.
2: Sa imuhan partner ba? Tapos pagkauman, mayroon lang siya sa imuhan, mubiya na siya.
0: Same lang mag-ihapon siguro kung...
2: Mora
0: gani, gihapon na mo, kanang giilisan ka. So feeling ko masakit ang giilisan ka kaysa sa gibiyaan ka, ana.
2: Masakit din ang biyaan ka.
0: Masakit, gidogid lagi ang biyaan ka. Non-negotiable talaga yung masakit yung iniwan ka. Nakatry na ka, ana, babe, gibiyaan ka.
2: Oo, nakatry na ko, ana, gibiyaan
0: na. Unsa daw ang rason nga gibiyaan daw ka?
2: Gibiyaan ko niya tungod kay... Nasa ilahing ginigog mo.
0: So, giilisan ka?
2: Giilisan ko niya o tao nga wala hinungdan.
0: Nga, kung siya may nahita mo.
2: Wala sa... Wala yung rason na giilisan sa kalipta ko.
0: Tapos?
2: Tapos mo na to.
0: Muna to? Habi na kung muna na ito isulod sa drama? Muna na ito, bitaw. Gibiyaan ka niya nga walay rason. So, moto para sa imuha ang masakit.
3: Pinawa!
0: Four years, tapos kalit lang ka gibiyaan?
2: Oh, gibiyaan ko
0: na yan. Anong ingana man mo? Ano na may tao nga mga ingunana, no? Dapat ka ng mga tao nga mga ingunana ka nang ihawon. Sugot ka na, babe.
2: Ano ako ko sa iya, ha? Wala naman po may communication. Eh.
0: Ah.
2: Ano ako ko, naiinginigog mo.
0: Kinsa ganito?
2: Si Ate Chris.
0: Sana all. Niya ka na si ito si Ate Grace, Ate Chris.
2: Ate Chris.
0: Si Ate Chris, kumusta man inyo ang relasyon karon?
2: Oh! Ay, okay ra kaayo, with Sabrina.
0: Di ka biyaan ana.
2: Hindi mo na siya mabiya kay kuan man. Nagkahinig mo ay man may sa usag-usag.
0: Ang dago na tanong. Ay, nako ka na mga ingunanin ng mga... Sige na, ay, sana all ka muna. Charis lang. Bitaw, no, wala gyoy ka ng taong dapat na maka-experience either of the two ka ng biyaan ka or ilisan ka. Wala gyoy dapat. Di ba, babe?
2: Wala
0: gyoy dapat. Dapat magminahalay lang gyoy ta.
2: Tapos magminahalay
0: lang gyoy. Inyabot na kung may tuwing kape. Wow, sana all of a Gawas na ko, babe. Gawas na ko, ay.
2: Naminaw to ron. Naminaw to XFM.
0: Wala ko diha.
2: Wala ko diha.
0: Salamat ko. Wait, okay, Fatima, salamat sa imuhang tubag, imuhang greetings ug shout out karon.
2: Greet ako si Marvin, si Julius, si Madam D9, si James, si Aldrin, si Dato Kali. Sa tanan na naminaw karon sa XFM, sa ako ang palalag, naminaw po si Ate Chris.
0: Hindi na pwede malintan. Mga machup-chup dah yun.
2: Anyways, I love you.
0: Dagang salamat, Fatima. Bay Fatima, niya ang ato ang kiss na pinalagbok. Alam, salamat kayo. Oh, ganito pinalagpot. Salamat kayo, amping di kanuna. Kay wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mua, machup-chup.
2: It's spicy.
0: Ito nga, inginanan ninyo ka na mga ungol-ungolin nyo nga. Babe, mayong hapon.
1: Yes, babe, isang magandang Babe Sabrina.
0: Nakaginawa pa ka diha?
1: Yes, of course.
0: Ana, jo dapat maginawa kay ko makatilaw ka sa kong kiss nga pinalagpok di ka kaginawa.
1: Kung ginawa gyapon ko baby, grabe mo.
0: Sorry. Gilamutak. Bitaw, babe.
1: Una, babe.
0: Babe, kumusta, babe Marvin?
1: Actually, okay naman, babe. Ikaw, babe, how about you, babe? Kumusta naman pagka, babe?
0: I'm good. I'm actually hurting right now. Sorry.
1: Wala na ginang hurt.
0: Wala di, ay. Ay, ate, kragani, no? Chismis sa patatari, no?
1: Mag-worry tayo ni, babe.
0: May pa ka, babe. Na-worry ka na ako. Siya, wag yun.
1: Hindi lang, kung wala siya nag-kuhan sa mga at naamang ko para mag-worry yun, babe.
0: Kabalo na ko, ana. Loose-loose lang na, babe. Mojo na mga linyahan.
1: Balag, kuhan, babe. Balag mo na ilang linya, babe. Basta nga ko, babe. Magpabilin niya po na, babe. Kung mama na ilang ginyan sa... Ngayon nga nga, loose-loose. Sige lang. Mag-loose-loose lang sila. Kung mama may ilang, pero ako, okay na, babe.
0: Sure, di ha. Babe.
1: Oh, hindi na kasagaran nga mga linyada, babe. Pero naharap po na sila, babe. Naharap po na sila.
0: Magani mo na. Kung ganyan, di na lang kita magpailad, ani. Pero bitaw, babe, unsay mo hang tubag sa to ang pangutana kaganina. Unsa ba'y masakit para nimo? Sakit ba para nimo nga biyaan ka? Or sakit para nimo nga ilisan ka?
1: Para sa kuwa, babe, no? Sakit yun tong ilisan ka, babe.
0: Kanang nailaing tao nga muabot siyang kinabuhi, anak.
1: Ganang pan, babe, ganang lugay na bitaw mo nag-uban niya, ilisan na kagmag-uran niya, nakitaan.
0: Agay.
1: Wala yung pinakasakit, babe. Buhi pa lang gani ka, ilisan na kagbago. Kamu pa gani.
0: So dapat pabuton nga mawasa ka.
1: Hindi rin po sa inyo nga mawala, babe. Ano, huwag ka lang formal, huwag ka nga pagka-kuan ba, pagka-bulag, o pagka-iwala ninyong doa, bago ka nga ilisan, di. Kay, kamo pa gani, ilisan lang kang bago lang. Bago pa kayo nakita, isa ka-adlop lang, eh. Ilisan na ka, samtang kamo, si pitong katuig nga na nag-uban. It's hurt.
0: It's hurt, ang lalim. Ang lalim na pinaguhugutan mo, babe. Parang may pinaguhugutan ka talaga. Katry na baka mag-iilisan ka?
1: Nakatry na ko na, babe.
0: Kapila.
1: Ati pa, babe.
0: Babe, saba kay mo mga manok, babe. Pantukon ko.
1: Mga pants club na pala, babe.
0: Gabi mo pants club. Gabi mo plans. Gabi mo pants club diha ba. Grabe talaga. Saba ka, nihilom po sila, oh.
1: Gabi. Tingnan na yung manok, babe, nga. Padayang na.
0: Kapila naman dahi kagiilisan, babe.
1: Actually...
0: Eh, ay, mong manok ang gatubag.
1: Actually, babe, sa mga katulo na siguro, babe.
0: Ah, nga naman ka, ilisanan po siguro. Ikaw karon.
1: Di mo sayo ni Elisan, babe, di lang gud sila kabalo ma kontento, babe.
0: Lagi na wala pa gid niabot ang right nga person, no, nga gitagana ni Lord for you. Sige lang, laban lang kita. Padayon lang gihapon ta sa pagpangita. Actually, dili na siya kinahanglan pangitaon kusa iyang dadating. Pero matud pa gani sa Ginoo.
1: Amay na mo giingon, babe.
0: Lihok tawo kay tabangan ko ikaw. Ala nga naman magulat lang pagka grasya diha. Kasi ang kunay mo bugan karon.
1: Wala kang siwan tamad, babe. Magpaabot kong mahulog.
0: Kaya gani. So, ano, pamiga sad.
1: Ako man sa kwan, babe. No, wala mo pa sa kayo nga ka nang nagdali. Good. Maabot naman ang time. Good nga. Sige. Ang katong tao nga nagpasakit sa tuba, basing napay muabot nga more pagyod nga dili ta pasakitan, babe.
0: Pero ano sa'yo mong gihimo atong mga nibiya sa imo, ha? Nibalos ka?
1: Wala man, babe. Kaya mo naman yapon, babe. Kung mabalos ko, lain bugay lain na para mabalos na, babe. Kung mo na gito itong, kung mo man gito itong nadawat nga kasakit, babe, sa tuwang kinabuhi nga ning abot, sa doon ito nga lang, good po, dili lang kinahanglan nga mabalos pa ta. Sa mga babae nga pagpapuhatan niya nga naon na ito, babe. Dili naman na angay, babe.
0: Ayan, salamat kaayo. Grabe, lalim na pinaguhugutan mo dyan, babe Marvin. Ha? Babe Marvin, salamat kay sa imong tubag sa tuwang pangutana. At least
1: thank
0: man
1: you,
0: lang
1: babe.
0: Na timbang-timbang na itong mga butang. Bitawin sa imong mga gisay, greet the high, mga shout-outs.
1: Shout-out na yun ako una-una ikaw, babe. May hapon na si
3: mga, babe. Dagang salamat.
1: Yeah, tapos kay Julius, kay Fatima, kay Miss G9. Kay Iman nga itong taga Leyte, kay James ng Samal, ug sa kay Julial Tiki Ibadoy, diri ako mangod, babe, na always mo naka-tune in. Ug Hanara, babe.
0: Ayan, salamat kaayo, babe.
3: Dagan salamat.
0: Amping diha kanunay, o mwa-mwa chup-chup.
1: Exciting!
0: Grabe talaga ang mga ano nila, mga bitawag ni anak kanang night term, anak mga agu bitaw kanang di basta-basta mga agu. Ayan, maing hapon Sir Richard. Grabe si Richard Gomez, nagtanaw sa kuwa karun. Hi babe Sabrina, maayong hapon. Maing hapon sabsay mo diha babe Richard Gomez, di talaga ka basta-basta. Oh, na po na si Papa J. Hello, maayong hapon sa imo diha, babe Papa J. Sa mga babe nato diha, pwede mo magpabot sa inyo mga tubag sa tuang text line 0969-333-0537. Hello babe, maayong hapon. Palihog ko babe, shout out ko ni J9 og Arvin og Fatima. O, oh, gingon man kay Richelle, mainit siya. Gihapon akong mahal, hangtod karon from Eman. Mau ba? Sigurado dyan ka na, Eman. Karungab, give me the...
4: Labanan natin ang tukso ng ibang...
0: Uy, dili man po siguro tukso. Lahi lang talaga si Richelle. Siya talaga ang pinakagwapa sa tanan. Mahal ka pa daw ni Eman, babe Rachel. Babe, mayong hapon ka nang giilisan ka, maunay sakit. Masakit ka daw lagi nang giilisan ka nang imo magong i-question ba kung unsay wala sa imuha nga nakita niya dito sa tao nga bago. Sige daw, bitanong doon natin yung mga comments sa tuang Facebook Live karon mga babe. Kaya gusto na ko mabalaan ha. Again, atong pangutana karong hapon na... Unsa ba yung mas sakit, babe, para nimo? Ang biyaan ka or ilisan ka? Gika ni babe. Jason Kohuangko, pa-shoutout kang putot from Caraos City. Caraos? Ni siya Caraos. Sorry, hindi na akong ma-pronounce properly. Jason Kohuangko, good afternoon. Babe, Rex or Deniza, masakit DJ Sabrina ka nang biyaan ka kay na iilis. Pablo kan say tawag na double did. Na double did yung ka, babe. Gibiyaan na ka, gilisan bagyod ka. Pero okay na dito ka nang gibiyaan, gilisan ra ka no, kaya at least naapad ay gihapon siya. Gidaw beton, ay nawala ang tawag, sayang kaayo. Sige, tawag mo balik. Ayan, So, natay another caller sa Pikas Linya. Hello, babe. May hapon. Babe, may hapon.
5: May hapon.
0: Babe, unsa tong pangalan?
5: Si J. Digamo eh.
0: Unsa to, babe? J. Digamo?
5: J. Digamo, Carmen Bohol.
0: Ah, sa may Carmen Bohol. Kumusta diri sa may Bohol, babe?
5: Ay, okay lang.
0: Okay, lagi hapon. Okay lang. Oh, nakapaminaw ka sa to ang pangutana, babe? Unsa ang imuhang tubag? Unsa ba'y mas sakit, ang biyaan ka o ang ilisan ka?
5: Ay, wawarap ako ka na, babe. Kaya ako katuwaan na, babe.
0: Ay, sana all ko, ayo. Huwag ka na. Huwag ka katry, Ana, babe, na nabiyaan or nailisan?
5: Oh! Oo, kaya ako gusto, eh. Kaya ako mo kayo yan.
0: Diha magluya ang tanan. Ilan na yung edad, babe?
5: Ay, tiguan ako, babe. Ulit taong guwan ako, babe.
0: Nawa, diyo ka kauyab.
5: Wadog ko niya. Ay. Hindi ko masa, hindi kaingon.
0: Hinay, diskarte, babe. Hinay ang diskarte.
5: Hindi na kaya na, para gina. Bawal ko, babe. Hindi na pangilong pa.
0: Ha? Unsa to, babe? Unsa to, babe?
5: Kasi siya nagamit yung pinot akong ilong kay Gisbawan ko.
0: Ah, pinot yung mga ilong. Ano, dribig? Kaya kung kuanon. Wala akong ana-anaw ni mong ilong. I-massage, massage na ko yung mga ilong para matanggal na ng pinot. Bitaw, babe, so di naman ka makatubag, no? Kung sakit bang gibyaan or sakit bang ilisan. Basig na kayo mga gusto i-greet diha karon.
5: Awa lang, gusto na kumakadong sinupiyong sa cellphone.
0: Aba, di ba sa basta? Ngayon sa muna, babe, unsa may feeling na nadunggan ko ni mo sa cellphone o nadunggan ko ni mo sa radyo, same lang ba?
5: Marag, mamaura man?
0: Mamaura. Mamaura. Mas, pero asa ka mas ganahan maminaw?
5: Sa Garas Carmen, pwede pa ma-request?
0: Ah, oh, sige, babe, unsa may request?
5: Kuan.
0: Sige, ugma ta mahuman ani babe.
5: Nothing to lose lang. Nothing to lose.
0: Tarongag pronoun.
5: Nothing to lose.
0: Tarongag lagi pronoun.
5: Nothing to lose.
0: Nothing to lose, ha? Nothing to lose. Ang itawa na tanang na. Nga na magiging nasa ko ang huna-huna. Uy. Okay. Michael learns to rock. Tama ba?
5: Mawawal
0: ako ni Mugod. Ay, mawaw man ka na ko. Ay, kawaw na ako, babe. Ako lang ni Babe Sabrina Ronet. Pero bitaw, babe. Sige, babe. Ito nang i-play.
5: Karoon ko ka tawag ni Mugod.
0: Ah, gani. Karoon pa po ko nakadawat si mong tawag, babe.
5: Oh, na mauwaw paghihapon ko.
0: Mauwaw paghihapon. Sige lang, sunod anak baga na kagnaong babe. Bitaw babe. Salamat kay sa pagtawag babe ha. Kay magbasa ta og gaad uban pa nga mga tubag. Amping-amping di kanunay kay wala si Babe Abrina. Abrina. Zabrina. Ikataw, ikaw marag matukar. Para ampingan ka diya babe. Mama chup-chup. Babe, di ay ginag, di po kakabalo mo ago, babe. Gipalong niya. Nunsa na. Ay, nako. Kadaghana po ninyong mga nagpaabot o text dari, oy. Nagalibog na gyugo dari. Ako talaga'y nalilibog na po ng mga pang oras na ito. Babe Miriam, illustrisi mo ang pinakasakit jud the DJ babe is ang pinagpalit ka. You know why? Nagtuo ni mog ikaw ra jud ang iyang gigugma og ikaw rang iyang gikalipay. Di ay to, ikaw ray gibuang agay aray ka. Apa diri. Di na ko makita layo kayo akong sinabi. Oh, ikaw rin gibuang agay. Good afternoon, Pretty Babe. Pa-shout out sa tanang masisipag ng mga driver diri sa may Bughom Wild Ball, Cebu. Ilabi na sa mga tricycle driver, habal-habal driver, e-bike driver, o sa tanang na lang ng mga driver, buntag man o gabi. Betawa. Greet na lang po sa tanang Tim Tim family, Illustrissimo family. Request po ako ng song, The Day You Said Goodnight. Oh. Since ang kining Michael Learns Truck, magod ka tong Nothing to Lose. Sige, ato ni siyang Ian. Sa ako manin nato pag-play ka. Nalimog. Parang na-play ko ata itong ano, yung The Day You Said Goodnight ng Hail. Pag nga nung nag-putbuot man ni siya o tingog diri ang ito ang... Ayan, Richard Gomez. Hi, babe. Pa-shoutout, Midria, sa may Highway 23 gas station po from Surigao del Sur. Babe, ah, exciting. Dapat manawag ni sila kay gusto ko makadungog sa agu sa mga taga, ano, Highway 23 gas station. Gusto ko makadungog silang, No, kanang mga, ano, kanang mga tingog ang akong gusto madunggan. Ano, dili lagi na ako makita ang ubang ano diri greetings. Daghan ko kaayo. Actually, natay 17. Magandang araw. Magandang araw, babe. Kumusta ka? Ay, okay lang kaayo ko diri. Ikaw, kumusta ka din?

0: yun ako makita ay daghan kaayo og message pero dili na ko siya ma ano mabulikat. Daghan og mga greetings. Di lang siya makita. Babe, Rock sa Mandela Peña. Good afternoon, DJ Zab. Always listening your program, X-Rated. And ingon man kay Babe, Mama si Pina Tinambunan. Good afternoon, katropang idol Sabrina from Aglayan, Malaybalay City. Happy Friday and God bless from Tinambunan family. Ayan, salamat kaayo. Uncle Dars, shout out mom. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Ayan. Mga taga Surigao del Sur, mayong hapon sa inyo ang tanan. Ingon man kay Babe Pitpit Diga, good afternoon. And Babe Jam Rojas, pa-shoutout DJ Zab watching live from Alcantara, Cebu. Salamat sa inyo ang tanan, no? Dali sa may Alcantara, Cebu. Weather ko request, I'd rather leave while I'm in love. Oh! Ano mo, ingon na nga mga kanta kay Mano, dyan ko, ano, anong ma-hurt dyan ko. May ganun ba? Sige, itatanong ko yan next time ha. Would you leave the relationship even if you're still in love? Ha? Huh? Pwede ba yan? Kaya ba yan? Kaya ba nating iwan ng isang relasyon kahit puno pa ng pagmamahal? At ano kaya ang mga reasons, no? Why na kailangan nating iwan ang ganyang relasyon kahit naman na mahal pa natin yung tao. Sige nga, ating i-play na tanoon niya. Sige, ay magkabala ka. Babe! Sanggala ka, hello! Ayan, maayong hapon sa imuhad. Sige, maula na tayo igong oras. Alas 2:48 na sa hapon, mga babe. Now, since naghantag mga requested songs and ayaw mo kabala ka ha, kaya na gihapon tayo drama sa sunod simana, mga babe. Adlong Lunes, magkita-kita gihapon ta. Uban-uban gihapon ta sa programang X-Rated. Gikan alas, alauna ay medya, hantod alas 3 sa hapon. So, since napamantay daghang requested songs, ato ang i-play para sa inyo ha, mga babe. Pero ang pangutana nato kung unsa ba'y masakit, ang biyaan ka or ang ilisan ka? Siguro, pariharan na sakit. Wala tayo mapili, ana. Eh, siguro kung naamo sa long-term relationship niya, kalit ka nga biyaan, naka-question magod kasi mo ang sarili, anong biyaan ka? Maybe, napagod na siya? O siguro, ano na, kanang too familiar na ang usag-usa? Siguro muna ang mga reasons, possible reasons, kanong mubiya siya kalit nga naamo sa dugay nga relationship. Whereas kung ditupog ka sa giilisan ka, modyo na siya ang mas painful, no? Kasi nga, atong gibiyaan ka, basig mahilot pa to gamay? Kung kana lang ang mga rason. Pero kung diri ka sa giilisan dyan ka, wala na talaga tayo magagawa dyan, baby. Kasi may bago na, iniwan ka na kasi may bago na. Pinili niya na yung bago niya. Anyway, bisag asa ana sa duha, parehas na siya sakit, babe. O parehas na siya nga dili unta, no? Hinaot nga dili unta ma-feel, mabati sa usa ka tao. Alas 2:49 sa hapon. Again, wala natin igong oras, mga babe. At asa nang i-play ang mga requested song? Actually, naka-line up inyo ang mga requested songs, mga babe. So, atangi lang ninyo ang inyohan at pinapaabon. Bago ko mag-finally say bye-bye, enjoy nyo hang Friday, ha? The rest of your day, enjoy, mga babe. Kung asa man mo unya, amping-amping kay wala ko para ampingan mo. Salamat once again sa tayo nakigduyog, nakiguban sa tuwang programa karon. Next week, ulit. Same time, same station gihapon. Amping diya kanuna, kaya wala si Babe Sabrina para ampingan ka. And before I finally say goodbye, here's a requested song for you entitled Nothing to Lose by MLTR. Amping Babe, love you, bye-bye. Mwah.
1: Asa na pod kagikan?
2: Agawa sa dula. Mta-mta, oy.
1: Aw, abin akong asa ka? Oh, siya man mitra.
2: Paliti ko, be.
1: Palitante ka?
2: Oo.
1: Un siya man pod?
2: Juicy burrit.
1: Oy, apo. Dili magbinogo, ha? Dili man tawo na juicy prue.
2: Taday na. Sige daw, be.
1: Alanganon siya pa. Bagulgam. Misses.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
5: Ako si Don, isa ka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo ang nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Nakuna siya kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.

0: to tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zanfone Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinong danini. Sa kadagang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix radyod ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan. Pati akong arthritis, Santon karo. Wala na ko kakiang-kia. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda.

0: Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay, o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
0: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jude!

0: Untuk kelihan.
1: Kelahian?
0: Kelihan ba sa supper o dinner?
1: Nak, ang kelahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
0: Oo.
1: Pero kanang supper...
0: Sige, unsa man na?
1: Kanang luto sa imong mama. Unang supper.
0: Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Gonsay, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
3: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa semana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inaw mo premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayong nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corelia, Kapalong, Sawata o Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibong na mo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Hoy par! Pakurati magunang iyong pitaka niya nga. Ang sulod siyong pitaka, puro rin mga resibo.
17: Exciting!
18: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Exciting!
1: Oy, kinsa man ang sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka. Napakudris merkado. Ano man?
2: Mga motor. Kiparter.
1: Nikin siya.
2: Alangan kita pa. Si Lula.
1: Oh, kuya. Daan ko palagi. Oh, kuya.
0: Exciting!
3: At ini ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sa sige na ko ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi ug regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana og Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI ug regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para

0: og dekalidad nga garments o customized apparel. Adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Uy! Wake up! Dapoy pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
5: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
4: Kung pobre,
5: kurit kung halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
4: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
5: Ingon dayon na nilang napas mo.
4: Ha? Unya, kung adunahan,
5: ang tawag ana migraine.
4: Uy, yawa good.

0: Super exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Bar, pagkuratira ko lang ngayon mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag-sop-sop og chupon.
0: Exciting!

0: Exciting!
1: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, kahay pagyod, makabati ko, lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo, anangan to, plus goal niya. Gato marataan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua pastab, akong nabantayan. Nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Goal. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo na yung Santon Plus Goal. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Goal user sa
1: Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zantone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nagpundang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix kamo.
3: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3, ragi ra nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oi kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kapukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, kumputin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Zantone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Zantone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
3: Zantone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among servisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pagpuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalig kanamo. right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibong na mo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Sauna! Sugarol kayo ko! Oh! Sokad galawin ako sa X, di na ko sugarol! Ah! Alangan nga! Hurot naman akong kwarta! Ah, kanakubungot ito'y exciting!
16: Exciting!
17: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday!

0: imo ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og gamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayon na nilang napas mo.
0: Ha? Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension tungod kay ang Santon Gold.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Salton Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Salton Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Salton Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Salton Plus Gold, Salton Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Salton Plus Gold ug Salton Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Salton Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
2: O sige lo, ibutang asin na ko sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: Mga Trupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pemuligin.
0: Exciting!

0: say kalahian sa una o garon.
1: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: Oh! O niya, karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting!
2: Exciting!
3: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Tuwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
4: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santum Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious, dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santum Plus Coffee Mix.
4: Santol Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Malaka ko kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka-avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
10: Ah, exciting.
8: Turbo Food Supplement for Men.
4: Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.